0: kasance nauyin gwamnati ne duk shekara jagorantar kaddamar da shirin noma wanda shike alanta bude kofar duk wani tallafi ga manoma. Haka ne kuma shike ba da damar sayar da kayayyakin amfanin gona a farashi mai rahusa ga manoma. Wannan din kuma mataki ne da masu ruwa da tsaki suka fassara shi a matsayin jagaba da shirin bunƙasa aikin noma da Hausawa ke masa laƙabi da na duki tsohon ciniki. Ko da dai irin wannan lokaci kan zo a ƙurallen lokaci, amma dai ya ci gaba da ba da makama ga manoma ta hanyar samun tallafin da ya dace, inda ko ba a yi amfani da shi ba a damunar da ake ciki ba yakan kasance adana don noman da ke tafe. Ƙarƙashin wannan mataki ne kuma gwamnati ke sanar da farashin takin zamani da kan zo cikin sauƙi bayan sanya tallafi a cikinsa. Hakan kuma shi ne abin da ya kasance a wannan karan, inda gwamnatin ta ƙaddamar da shirin noman bana a garin Bululu har kusan ƙaramar hukumar ta faɗa lewa. Wakilinmu na gidan gwamnati Bashir Adamu ya shaida yadda abin ya kasance, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto.
1: A wani mataki na ƙara ƙwarin gwiwa ga manoma wajen samar da abinci a wannan jiha, gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya ƙaddamar da shirin aikin noman daminan bana tare da sayar da takin zamani kan farashi mai rahusa da kuma ba da tallafin kuɗi na naira 500,000 ga matasa da mata 1,250 da aka horar da su kan sana'o'i daban-daban a fannin noma. A jawabin da ya gabatar yayin taron, gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ce wannan shiri wani bangare ne na jajircewar gwamnatinsa ga manoma da kuma samar da abinci a faɗin jiha. Yana mai cewa a bana za a sayar da buhun takin zamani mai nauyin kilogram 50 na NPK kan farashin naira 20,000 maimakon farashin da kamfani yake bugawa na naira 38,000.
2: A jihar mun buɗe bukatunmu mai hanyoyi yadda zai kasance manomi ya shiga ɗebo kayan gonansa. Shi yasa muke taro irin wannan don mu sayar da taki wa manoma da rahusa, wanda kuɗinsa a factory da ake yi namu ma 38,000 ne. Amma yau na ba da umarni a sayar da shi a 20,000. 18,000 da kowane buhu gwamnati za ta biya Bamko. Kada ce wai kyauta ne, dole mun biya mu biya, shi ne ake kira subsidy, wato rahusa. In ka je kasuwa wannan takin ya bi 50,000. Don Allah iyayenmu sarakuna da sauran shugabanni har na siyasa a sa ido, kada dai ya kai wa makwabta. Kada ya kasance mun sai da taki mun sai da iri to za mu sha yunwa.
1: Da gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya juya kan matasan da suka sami horo kuwa ya ce za su sami tallafin 500,000 din ne domin bunƙasa kasuwancin noma kan sana'o'i daban-daban da aka horar da su, tare da buƙatar su mai da hankali kan abubuwan da suka samu horo a kai domin su ma su tsaya da kafafunsu. Sai ya umarci ma'aikatar noma da su tabbatar da cewa ta sa ido kan yadda za a yi amfani da kuɗaɗen domin tabbatar da samun ci gaba mai inganci a fannin kasuwancin noma a wannan jiha. Tun farko cikin jawabinsa, kwamishinan aikin gona na jiha Dr. Iliyasu Aliyu Gitar ya ce gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ta sami garimin nasara a fannin noma ta hanyar zuba jari da inganta hukumomin da abin ya shafa. Yana mai jaddada ƙudurin ma'aikatar aikin gona na aiwatar da manufofi da shirye-shirye waɗanda za su ƙara inganta noma da kuma rayuwar al'umma a faɗi jiha.
3: Kowa shaida ne kafin gwamna ya zo, basa ga suna ya zo har a ƙarasa damina ba za ka je ka rasa kayan da za ka saya don ka kai gona a basa ba. Kuma BSADP wato hukumar bunƙasa aikin gona muna da sauran aiki, amma aikin a yanzu gwamna ya mana fiye da rabi. Dama rashin malaman gona ne yasa ba a ganin mu a ko'ina. Bayan taimakawa da ya yi kullum ana ba malaman gona haƙƙi na su yi aiki, ya ƙara mana yawan malaman gona. Da wannan zan gode wa Allah kuma gode wa mai girma gwamna. Ina jin hankalin manoma, don Allah ai kokari a tallafa wa gwamna.
1: Kwamishinan aikin gona na jiha Dr. Iliyasu Aliyu Gitar cikin jawabin da ya yi a madadin al'ummar jiha mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Rilwano Suleiman Adamu ya yaba da kokarin da gwamnatin jiha take yi wajen inganta harkan noma a fadin jiha baki daya. Shi ma cikin jawabinsa, shugaban kungiyar manoma na karamar hukumar ta Fawa Balewa Alhaji Idris Umar Bununu yayi godiya ne a madadin manoma.
3: Tsakani da Allah, in ka dubi manoma a jihar Bauchi a wannan lokacin mulki na mai girma gwamna, an samu alkhairai daban-daban wanda ya sa arziki ya bunkasa a jihar Bauchi. Ba za mu bushe ba sai mun mika godiyanmu na musamman ma ma'aikatan noma, saboda tsare-tsare da ta fitar da su wanda ya sa aka samu variety na iri da variety na dabbobi wanda ya bunkasa arziki a jihar nan. Muna matukan godiya wa mai girma gwamna.
1: Shugaban kungiyar manoma na karamar hukumar Bununu Alhaji Idris Umar Bununu yayin taron kaddamar da shirin noman daminan bana da saida takin zamani na wannan shekara ta 2026, taron dai ya sami halartar jami'an gwamnati, sarakunan gargajiya, masu ruwa da tsaki na jam'iyyun siyasa, da kuma dimbin al'umma da manoma daga karamar hukumar ta Fawa Balewa da sauran sassan jiha. Bashir Adamu, BRC Bauchi, daga gidan gwamnati.
4: Kokarin samar da yanayi na dogaro da kai shi ke sanya hukumomi shiga cikin al'amuran 'yan ƙasa, don ko ba komai hakan kan zame musu mariki, don zai share musu hanyar zama masu dogaro da kansu. Idan al'umma ta dogara da kanta, kuma wannan wani sauki ne ga mahukunta, sannan taki ne ga ci gaban ƙasa. A gefe guda kuma, idan hakan ya gagara, to abinda za a gani ido ko kunne ba za su so jin daɗin gani ko sauraro ba. Don a cewar Alhaji Yalwaji Umar Ladan, shugaban kungiyar ƙananu da matsakaita masu sana'ar hannu a nan jiha, wanda kuma shine mamallakin masana'antar Maliya Furnitures, ice tun yana ɗanyi ake tankwara shi. Sannan matakan da ake ɗauka don sanya matasa su zama masu dogaro da kansu a wasu lokutan ba su ya kamata a bi ba.
5: Wannan ya ba da kyakkyawan gudunmawa ta wajen lalace wa tarbiyyar yaran, ta wajen cire musu sha'awar su yi sana'a. Kuma karkace laifin wani, ba laifin gwamnati ba ne, ba laifin su yara ba ne. Yaro ya samu kansa ne a kai, wallahi laifin mu iyayen yaran ne. Yanzu akwai wanda in ga yara ka sa masa bindiga a kunnensa bai isa ya gaya maka ina ɗansa yake kwana ina yake tashi. Gashi ba a faranta maka yin aure ba, amma ba an faranta maka tarbiyya, amma wallahi ba shi ne damuwar mu ba. Sai ka ga auren ne a gaban mu ba tarbiyyan ba. Sai mu ta tara ƴaƴan ba mu san ba mu programin komai da ka sani na yadda za mu tsara yaran nan su zama mutanen kirki ba. So da haka ina yake kwana da wa yake mu'amala a gidan su, wa yake da wa yake tarayya, duk haƙƙinka ne ka san wannan.
6: A matsayinka na mahaifi.
5: A matsayinka na mahaifi, gwamnati kake jira ta maka. Wai kai har kana faɗa cewa gwamnati ta ki ta kula da yaran nan. Ta yaya ta fara? Me za ta iya da yi? To kaga ta nan, mu iyaye muka samu wannan dama, kuma ka san ta yadda muka samu muka sake mu iyaye maza, wallahi sake wannan tarbiyya ma matayenmu.
6: Kamar da yadda ka fara.
5: Saboda su mataye ƴaƴan suke sa a gabansu suke ƙaunarsu. So ba sa san abin da zai ɗan taɓa su ko misƙalin zairata, ba sa so. So da haka garin neman kira ne sai a nemo, sai a samu wara.
6: A samu wara ma garin neman kira.
5: Garin neman yaron ke ji daɗi, sai bala'i sai na wahalar shi iya da goma a kansa. Ba da ta so ta kai shi wajen sana'a ya wahala ba. Ka ji ba? Ba za ta so ba. Ko da ubansa fa sana'an yake, wallahi ba za ta so ba. Ta gwammaci gane mijinta ya je wahalar a kan ɗanta ya je. Yau kuma inda ɗanta zai iya sana'a, ya muri yana samu, wallahi kafin uban ya more shi, wallahi sai uwar ta more shi so goma sha.
0: Alhaji Yalwaji Umar Ladan, idan al'umma ta tsaya kan dugadugunta ta hanyar dogaro da aikin yi ba sai ta jira ɗauki daga wani ba, wannan shike haifar da samun karuwar walwala a sauran sassan rayuwar ƴan ƙasa. Yayin da farin ciki ya kankama a gefen al'umma kuma nan hankali ke shagaltuwa da sauran abubuwan da rayuwar ke zuwa da su, kamar dai yadda a yanzu haka ake kan ci gaba da shagalin daɗin sabbin masu gundumomi da gwamnatin jiha ta amince da ƙirƙiro su a kwanakin baya. Gundumar dogon tsamiya ɗaya ce daga sabbin irin waɗannan gundumomi, inda Alhaji Siraje Jaja ya tsinci kansa a matsayin sabon mai gunduma. Wakilanmu sun tattauna da shi jim kaɗan bayan da ƴan uwa da abokan arziki suka yi masa rakiya fadarsa.
7: To abin da ya sa ce gaba shi ne gaskiya, saboda da na je na ga wa Lecture Yohane abubuwa da yawa an wuce mun, to ina ƙoƙarin kawo abubuwan ci gaba sosai kamar makarantu, asibitoci. Ina son zo roƙi gwamnati in jawo ce insha Allah ta kai mana wajen, da kuma hanya, da kuma yanzu lokacin da ake na registration, to na je na samu a suna kan wani registration, ina son ƙara musu kai saboda a ci gaba registration na mota, saboda zaɓe da muke fuskanta. To wannan abubuwa da shi nake son sa ga wata kuma ganin su insha Allah.
8: Ra'ayi da muhimmancin ilimi da kuma yadda mafi yawa yankunan karkara kamar akan yi wa lamarin ilimi duka suke harkashi, yanzu a hankali za ka yi mutanenka.
7: A tun randa na je muka zauna da su na gaya musu gaskiya, duk wanda aka tura shi wannan yanki musamman malami suka ga yana wasa da aikinsa, su sanar da mu insha Allah ne kuma dan sanar ma gaba, saboda duk abin da kan shi ilimi shi ne a gaba, ba ilimi to ba ci gaba ko ina ne kuma.
8: Sarakuna yayin ƙasa ne su suke kusa da al'umma, kuma yanzu babbar matsalar take damun al'umma ita ce matsalar rashin tsaro. Me mai gundumar dogon tsamiya zai yi?
7: To a wannan kuma gaskiya bayan da muka zama da su na gaya musu cewa, kamar yadda muka samu sako daga wajen yammacin sarkin Bauchi, duk baƙon da aka gan shi ba a san shi ba, mai littafi ya sanar mana, mu kuma mu sanar ma hakimi, in kuma aka ga abu ya fi ƙarfin to za mu zo mu sanar ma kwamiti. Gaskiya ma mu ta ɓangaren mu sai dai mu ce alhamdulillah, duk ba mu da irin wannan matsala ma insha Allah.
8: Batun sare daji musamman bishiyoyi wanda hakan ke haifar da matsala ga muhalli ko mai gunduma da abin da zai fadawa da masana.
7: To a wannan ma gaskiya ma musu gargadi sosai, saboda inda ba ce dun an tashi an samu dajin ba, to su ma da zaman wajen zai ka ido gagare su, saboda yanzu haka muna sahara ne sosai haka, amma dai barin su da aka yi muka zo muka gaje su, to shi ma ya zama mana abu ne mai muhimmanci. Don haka gaskiya mun musu gargadi sosai akan tsari dace, kuma mun gaya musu duk wanda aka kama shi na wannan to ya kuka da kansa, kuma insha Allah ba za mu yi kasa da gwiwa irin wannan duka abubuwan da muka gani, za mu yi iya baki kan mu ga mun dakatar da shi.
8: Ta fuskar goyon baya da haɗin kai kamar akwai wata bukata daga al'ummar ƙasarka?
7: Gaskiya wannan ma na kira, don ba wai mutum shi ɗaya zai iya wani abu duka, sai an samu goyon bayan dukkan jama'a musamman na wanda suke kewa da kai. Idan Allah ya sa suka ba goyon baya, to kai ma za ka ji daɗin abubuwan da za ka kawo musu na ci gaba in suka ba ka haɗin kai. To amma yadda dai na ga abin nan yadda suke yi, muna tare da su 100%. Insha Allah kuma goyon baya kan sun ce za su ban duk yadda nake son sa. Don haka a yanzu haka ma tun da rani ma na musu godiya, a yanzu ma ta wannan kafa ina ƙara musu godiya, Allah kuma ya bar mu tare.
9: Kasancewa a ranar naɗaka al'umma ta yi tururuwa domin mara maka baya a ciki da wajen jihar nan, ko kuwa wani abin da aka ce da
7: to kafin ce haɗin kaya daga godiya ma zan yi, saboda ni gaskiya ban tsammani yin wannan jama'a ba, don yadda na ga jama'an ma gaskiya abin ya ban mamaki, don an samu ƙarancin lokaci da aka bari na gayyatar mutane. To amma a haka duk da haka an cika sosai, kuma haka don haka ina kira da su da Allah irin wannan ya zo muna buƙatar goyon bayan su, don hakan da muka gani shi ne zai samu abin da kuma in Allah so ya yarda, sai dai a yaba kan Allah ya sa ba za ku kushe ba.
8: na karshe kamar wani tabbaci zaka ba wa gwamnati da kuma majalisar masarautar Bauchi
7: insha Allah tabbacin dan bana ma gwamnati da majalisar kasashen Allah da za a samu masu biyayya da hadin kai da kuma kawo ci gaba ma kasar mu na dogon zamiya da Bauchi local government da kuma jihar Bauchi gaba daya insha Allah
4: sabon mai gundumar dogon zamiya Alhaji Sirajo Jaja
10: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Madalla, gwamnati ke da haƙƙin tafiyar da al'amuran ma'aikata a jiha, waɗanda aka aminta da yin hakan. Daga lokacin da aka ce gwamnati ta ayyana wani ɓangare na aiki a matsayin wanda zai faɗa cikin tsarin ma'aikatu. To hakan ya zama doka. Kasancewar dama haƙƙin ta ne yin irin wannan lamari a rukunin aiki na gwamnati kuma kamar yadda muka sani akwai na kwantiragi akwai na dindindin akwai kuma na wucin gadi rukunin na dindindin ya da kamanceceniya da na wucin gadi don kuwa daga nan ne ake tabbatar da mutum a matsayin cikakken ma'aikaci shi kuwa na kwantiragi ma yana da ƙayyadaddan lokaci ko ma dai a wani rukuni ne mutum ya tsinci kansa yakan kasance a cikin farin ciki kamar dai yadda ma'aikatan hukumar kula da dokokin hanya da ƙa'idojin tuƙi suka tsinci kansu bayan da gwamnatin jiha ya sanar da mayar da su cikakkun ma'aikata bayanin hakan ya fito ne ta bakin babban sakataren a ma'aikatar ayyuka da sufuri injiniya Muhammad Hamisu Garba bayan zantawarsa da masu ruwa da tsaki a ma'aikatar da gwamnan ya jagoranta.
11: Ranar Juma'a da ta wuce mai girma gwamna mun tura masa report na aikin da ya saka mu akan mu je mu bi sawu Kano da Yobe da wasu jihohi da suke da transport corporations transport agencies like Barota mu ga yaya suke operating. To actually mun tura masa report din mu ranar Juma'a yau Litinin da safi aka kira mu meeting da shi akan mu deliberating on the report. So Allah ya taimaka yau din kafin mu gama report din mai girma gwamna ya ba da dama a absorbing duka mutum 500 ma'aikatan Barota a cikin ainihin civil service na Bauchi state. Tunda da can ba dauke su aka ba su takardar aiki a matsayin ma'aikata ba amma yanzu haka mai girma gwamna ya ba da takarda ya ba da umarni a dauke su a yi musu conditions of service duka irin nasu a yau din nan. To haga yau babba na ce gare mu da duka ma'aikaci da kuma wani abin da wanda ya shafi ma'aikatan ayyuka da sufuri muna godiya mai girma gwamna Allah ya saka masa da alkhairi da wannan taimako da ya yi mana domin tabbas wannan taimako ne ga dukkan al'umman jihar Bauchi. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Wato tabbas wannan daga cikin abubuwan da yanzu haka muka tattauna da mai girma gwamna kenan domin shi duk mutumin da aka ba shi aka taimaka masa to tabbas ana tsammanin ko babu komai shi ma an ba shi hanyar da zai aikinsa to wajibi ne ya tsaya tsayin daka ya yi tsayuwar gwamin jaki wajen yin kaddamar da ayyukansa. Wannan gwamna ya ja kunnenmu dukkanmu gabaki ɗaya da su sannan ya saka 'yan sa ido akan ayyukansu daga kan hukumar duba mashigowar kuɗi kamar Bureau of Internal Revenue da Supervising Ministry kamar Ministry of Works and Transport ya umarce mu da mu sa ido akan dukkan abin da suke yi da abin da kuma za su yi sannan mu tabbatar kuma duk abin da suke bukata na aiki kamar motoci na aiki domin tabbas akwai bukatan utility vehicles domin duk wanda zai je enforcement na bukatan mota duk abin da suke bukata dukkan gwamnati za ta yi mu sannan an tabbatar mai girma gwamna kuma to mu ma kuma a namu yankin dukkan abin da ake bukata na aiki dole ne ya zama mu da excuse aka zama fito mun yi shi har gwamnati ta yanke mana abin da za su dinga ba su akan fitar kowane kuɗi da suka shigo da shi to su ma nan shi zama abin da za su samu na maintenance din su. Na gode. Sai kuma maganar shawari da mai magana na biyu ya faɗi tabbas wato idan baka da wurin parking lalle kana cikin matsala mai girma sosai domin a yanzu haka motoci daga kan hanya wurin daukan fasinja ko sauke fasinja ko sauke kaya. To amma abinda kuma yafi komai muni shine ba mu da inda mu kai su. To a yau din da girma gwamna ya gaya mana ya tabbatar mana cewa daga kan trailer zuwa kan kananan motoci, trailer dai ya bada ya biya compensation na yin trailer park, na inda za a gina trailer park a nan Bauchi. So ba mu kara ganin ta akan hanya ta biya sauke kaya insha Allah. Kalma su lodi, to a yanzu muna daga Bauchi, a hakan yanzu akwai tunani da gwamnati take yi na yin Central Motor Park. Central Motor Park zai dauki dukkan motocin da zasu je duk inda zasu je a cikin daga jihar Bauchi. In zaka je Kano ne Maiduguri ne, ba za ce mai zuwa Kano ya dauki fasinja hanyar Kano ba. Central Motor Park lokacin da Allah ya sa aka yi shi a gama shi, to zai zama kowa da kowa a nan zai shiga yi parking ya dauki fasinja, sannan kuma a nan zai zo ya sauke fasinja. To kaga a nan wurin za a samu control na security, don ba wanda zai zo ce ya shiga mota mummuna mota an sace masa wani abu nasa. To wannan kenan. Amma in Allah da gwamnati ma tana kin kokarin yin wannan a yanzu haka, insha Allah in Allah ya sa muka same shi ma kafin karshen gwamnati, lalle muna murnan wannan in Allah ya yarda.
4: Babban sakataren ma'aikatar ayyuka da sufuri Injiniya Muhammad Hamisu Garba, a nasa bangaren Director General na hukumar Tabaro ta a jiha, ko Marshal Zubairu Mato, ya miƙa godiya ne a madadin ma'aikatar nasa.
12: Na mai farin ciki a yau kuma da ni da ma'aikata waɗanda muke barota muna murna muna godiya mai girma gwamnan jihar Bauchi Senator Dr. Bala Abdulkadir Bala Muhammad COM, wanda yau ya bada umarni na ɗaukan ma'aikatan barota guda 500 zuwa ma'aikata na jihar Bauchi. Mun gode Allah ya saka da alheri, Allah ya sa a gama lafiya.
13: Director General na hukumar barota a jiha Kof Marshal Zubairu Mato, yanzu kuma sai mu je da yahu zaya haya doka a zauren mu na labaran ƙasa da ƙetare.
4: Shugaban hukumar agajin gaggawa ta Najeriya Nema Zubaida Umar ta yi kira ga mazauna yankunan da suka yi ƙaurin suna wajen fuskantar ambaliyar ruwa a fadin ƙasar da su yi biyayya ga gargaɗin da aka yi tun farko domin su ƙaura zuwa tudun mai tsira yayin da damuna ke ƙara kankama. Jaridar The Nation ta ce jami'ar ta yi wannan kira ne cikin wata sanarwa da sashen yaɗa labarai na hukumar ya fitar. Tana mai gargaɗin cewa yayin da damuna ke ƙara kankama, al'ummomin da ke cikin haɗarin ambaliya su ɗauki matakin gaggawa don kare rayuka da dukiyoyinsu. Shawarar na zuwa ne ɗan kwanaki bayan da hukumar kula da yanayi ta Najeriya ta yi gargaɗin cewa jihohi 14 na fuskantar barazanar samun kwarya-kwaryar ambaliyar ruwa tsakanin ranakun 14 ga watan Yuli zuwa 20 ga watan. Hukumar ta bayyana jihohin Adamawa da Akwa Ibom da Anambra da Bauchi da Benue da Borno da Cross River da Edo da Enugu da Imo da Kaduna da jihar Lagos da Niger da kuma Plateau a matsayin waɗanda za su iya fuskantar ambaliyar ruwa a yankunansu. Tana mai kira ga mazauna yankunan da ke cikin mawuyacin hali da su ɗauki matakan kariya. Daga ƙasashen ƙetare kuwa, kotu a birnin Accra da ƙasar Ghana ta yankewa wata ficicciyar 'yar TikTok mai suna Camila Alhassan hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari tare da yin aikin wahala bayan samunta da laifin yaɗa labaran ƙarya da kuma cin mutuncin tsohon shugaban ƙasar John Dramani Mahamat a shafukan sada zumunta. Camila Alhassan mai shekaru 43 ta wallafa wasu bidiyo a shafinta na TikTok tana ikirarin cewa John Mahama ya yi zaɓi da shanu guda 32 domin ya lashe babban zaben ƙasar na shekarar 2024. Ta kuma ƙara da cewa tallafin audigar haila da aka raba mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a yayin yakin neman zaben wancan lokacin na da alaƙa da wannan tsafi. A lokacin shari'ar, Camila ta amsa laifukan da ake tuhumarta da su na yaɗa labaran ƙarya da kuma kalaman ƙiyayya da za su iya tayar da tarzoma. Yahuza ya haya doka
14: PRC Bauchi. Kuma da hakan shirin namu zai tsagaita sai ku tara a gaba domin jin mu dauke da wani sabo. Kafin nan a madadin abokan aiki Kamaluddin Nuhu Ilela ya jagoranci shirin. Ni Umar Nasir Madaci
13: tare da Zahrawo Adam Umar ke cewa ma'assala.

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau
1: ana tashi da zabe, to hakika wannan ita ce demokaradiyya, kuma shi ne tsarin na demokaradiyya, saboda ra demokaradiyya ne.
2: To abin da ya faɗi da Malik Isa Yago kenan a wancan ƙarni, don haka in ya faɗi da Yawwa Umar ba abin mamaki bane.
0: Madalla sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa. Kamar yadda jam'iyyun siyasa da ke da ofishin su a nan fadar jiha suke bayyana irin damarar su wajen shirye-shiryen tunkarar zaben ƙananan hukumomi da ke tafe ranar 17 ga watan Agusta, kamar yadda hukumar zabe ta jiha ta ayyanar. Bayanai da suka gabata daga jam'iyyun siyasa na nuni da cewa sun nisa wajen tare da tanade don samun damar cimma nasara a zabukan da ke tafe, wanda ake sa ran gudanarwa a dukkan ƙananan hukumomi 20 da ke nan jihar mu ta Bauchi Yakubu. Kan haka ne ma ya sa a nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar Majalisar Matasan Najeriya masu rajin bibiyar ayyukan jam'iyyun siyasa na yankin Katagu, Comrade Mai Kuɗi Bello Gamawa, cikin zantawarsa da wakilanmu na ƙaramar tashar BRC FM Gamawa, yace kamar yadda hukumar zabe ta jiha ta bayyana 17 ga watan Agusta a matsayin ranar gudanar da zaben na ƙananan hukumomi, kiraye ga al'ummar ta Gamawa da su kasance masu da'a yayin zaben kamar yadda aka san su da shi, inda ya kira gare su da su kada kuri'ar su ranar zaben cikin lumana da kwanciyar hankali.
1: Ana tashi da zabe, to hakika wannan ita ce demokaradiyya, kuma shi ne tsarin na demokaradiyya, saboda ra demokaradiyya ne. Kuma mu abinda za mu yi, muka sani mu mutanen karamar hukumar Gama local government, mutane ne masu biyayya da kuma bin doka da oda, kuma sa'annan a kullum tunanin mu Allah Ubangiji ya ba mu sa'a mu zabi wanda zai taimake mu, wanda zai cire mana kiri a cikin wuta. Sa'annan na biyu, mu mun san mutanen Gama local government zabe ba wai iya ko dattawa ne ko matasa ba, mata ma suna fita zabe, wanda idan kaga wayan surunfuna ma idan ka ga matan ma suna da yawa sosai, saboda sun dauki demokaradiyya sosai a hannun su rike ta, saboda suna ga irin ci gaba da demokaradiyyar ke kawo a wannan karamar hukuma ta da kuma jihar Bauchi gaba da na Najeriya. Sa'annan na biyu, kamar yadda muka dauki shi wannan zabe da za a yi, muke tunanin kan cewa insha Allah mun san kan cewa mutanen mu za su fito su yi zabe, kuma mu muna kyauta da kan insha Allah ainihin mai adalci, mun san duk wanda ya ci zabe za dauka ta bashi zabe, saboda mun sa wannan alamu kuma mun san haka ne, saboda mun san kan cewa wannan ainihin din tana da adalci, kuma sa'annan na biyu, mun san kan cewa duk abin da talaka ta zaba shi ne za a bashi. To alhamdulillah, irin da zan yi wa mutanen suke kada zabe a wannan karamar hukuma ta mu mai albarka, ina kira ga su mutanen da kan cewa a zamanto masu bin doka da oda. Idan aka ce yau za a fara daga kuri'a misalin karfe 7 ko karfe 8, to idan ka zo a wannan lokacin insha Allah, idan ka zauna har lokacin da aka za ka fara jefa kuri'a, ni na san kan cewa za a bar ka zaɓi danin, kuma su zamanto lokacin da aka bada okay ɗin kan cewa ga lokacin da za a fara zaɓe, mutum ya zamanto ya shirya kafin wannan lokacin ya zo ya zauna har a ce ga lokacin da za a fara jefa ka ta ka jefa kuri'a. Idan ka jefa kuri'a ka koma gida ka je ka zauna, insha Allah za ka ga abin da ka zaɓa shi za a gaya maka shi, in Allah ya baka nasara a kai. Yawwa, da zan yi wa jam'iyyoyi da suka fito da yawa, especially kamar mu da muke wannan jihar Bauchi, za a samu akwai sabon jam'iyyoyi da suka fito, kuma gidan da zan musu su haɗa kai, saboda ita zaɓen nan da ake gani dama abu ne yawa mace ce mai ciki, ba a san me za ta haifa ba, saboda haka za ka iya tunanin kan cewa kai za ka zo ka yi zaɓe ka faɗi amma ko sai ga Allah ya baka nasara, ko kuma za ka zo ka yi zaɓe ka ga Allah ya baka nasara kuma ka faɗi. To a matsayin ka na mutumin da kake kishin demokaradiyya, kake kishin ƙaramar hukumarka, ya kamata duk abin da Allah ya kawo maka ka rungume shi a bisa ƙaddara. Sa'annan na biyu kuma, mu bi doka da oda, sa'annan su jam'iyyu da kuma shugabannin jam'iyyu da kuma magoya bayan jam'iyyu ya kamata su haɗa kai, a haɗa kai lokaci ɗaya, idan aka haɗa wannan kayan duk abin da Allah ya riga ya yi shi fa shi ne daidai, don Allah zaɓin Allah shi ne zaɓin komai.
3: To wani kira za ka yi wa al'umma maza da mata domin su ci gaba da addu'a a yi zabe lafiya a wani lafiya.
4: Alhamdulillahi kiran da zan yi wa mata da maza, iyayenmu mata da kuma iyayenmu maza, kiran da zan musu anan shine addu'o'in su a yi suka yi addu'a tare da Ubangiji Allah na karban addu'a. Saboda haka ni kiran da zan musu su yi addu'on kan cewa wannan zabe da zamu yi shi Ubangiji ya bamu zaman lafiya, Ubangiji Allah ya sa wannan zabe da zamu yi su tashi, Allah sa a yi shi ga lafiya a gama shi lafiya.
0: Shugaban kungiyar majalisar matasan Najeriya na yankin Katagun, Umar Mai Kudi Bello Gamawa, cikin ganawarsa da wakilanmu inda ya ja hankalin masu zabe a karamar hukumar ta Gamawa da su gudanar da zabe cikin aminci da lumana kamar yadda aka san al'ummar yankin akai a zaben karamar hukumi da ke tafe ranar 17 ga watan Agusta. Daga karamar hukumar Gamawa sai kuma shirin namu ya dawo nan birnin Bauchi, inda shi ma a nasa bangaren dattijan ɗan siyasa kuma mai fashin baki kan lamarin siyasa Alhaji Mu'azu Tarkunya ya kira al'ummar jiha daga dukkan jam'iyyun siyasa da su yi zaɓe cikin aminci ba tare da fitina ba don samun ɗorewar zaman lafiya a jihar ta Bauchi Yakubu, har kuma ya ja hankalin hukumar zaɓe ta jiha da ta tabbatar da adalci a zaɓen na ƙaramin hukumomi da ke tafe a matsayinsa na ɗaya daga cikin jam'iyyar adawa wato APC.
5: Kiran da zan yi wa jama'a shine musamman siyasun da muke da su suke rajista a hukumar zaɓe wanda kuma ta da musu shiga takara sai su tashi tsaye shirye-shirye na kowa da kowa shiga kowa ya fafata ganin kuwa ɗin da ake cewa an kawo ta tabbata ko kuma har yanzu na ɗin ne ko na ɗin ne har yanzu ko kuma za a sake zaba da dama jama'a su zaɓa abin da suke so. Na farko shine jama'a su yi tabbata cewa lafiyanka da dukiyanka da mutuncinka ka kare shi kar kowa ya tashi hankali dukkan mu kowa san irin halin da ake ci a kasar nan ganin zaben lokar gama in ya zo ko sai ka ji ma har ga hankali ne a yanzu haka amma ba shi an yi ba za a ci hankali ba saboda kai ina kira ga dukkan jam'iyyar shiga musamman jam'iyyar na APC dukkan zaben za a yi a nan lokar gama da su yasu fafata don ko Allah zai samu dace a wannan karo a yi dimokuraɗiyya a ba da dama jama'a ko kuma an gama zaben shi ne kawai.
0: Ta bangaren hukumar zaɓe da take gudanar da wannan zaɓe wata SAFE kenan, mecece shawara ka gare ta?
5: To ita hukumar zaɓe na jiha muna da ƙorafi a kanta da yawa, lokaci ya zo ya kamata sai ka sai gwada cewa san sauraron ƙorafin jama'a ai gaskiya da rukun amana a ji tsoron Allah wannan shi ina ci abin da yake damun jama'a ai dukkan mu yanzu a nan ƙasar a Najeriya mun musu a ce ma hukumar zaɓe na jiha ta koma kai da gamman amma in dai har yanzu hukumar zaɓe na jiha tana ƙarshen gwamnatin jiha to duk ɗan siyasa ƙasar yana da shakkan za a yi dimokuraɗiyya za a yi gaskiya amma don Allah su ba mana da kunya su yi gaskiya su ga cewa lallai ne an yi zaɓe tsakani da Allah wanda ya ci a bashi wanda bai ci bai haƙura shi ne kira kuma a yi zaɓe lafiya ƙare lafiya ba tashi hankali ba komi da abin da ya faru ta sai labari.
0: Alhaji Mu'azu Tarkunya dattijan ɗan siyasa a jiha ke jan hankalin hukumar zaɓe ta jiha da ta tabbatar da an ba wa al'umma abin da suka zaɓa a ranar 17 ga watan Agusta. Daga batun jan hankali kan zaɓen ƙananan hukumomi da ke tafe sai kuma shirin namu ya nausa jam'iyyar PRP inda a ci gaba da yake yi na bayyana manufofin jam'iyyar. Alhaji Sirajo Ibrahim Mai Angale ya ziyarci min don bayyana yadda jam'iyyar PRP ta faro tun asali har kuma a halin yanzu da gwaninsa sanata Shehu Buba Umar ke takara cikin jam'iyyar ta PRP.
6: Ita jam'iyyar PRP tsohuwar jam'iyya ce wadda tun shekara ta 1977 zuwa 78 aka samar da ita wadda tana ɗaya daga cikin jam'iyyu guda
7: biyar ne NPN ne da PRP, GNPP da UPN da NPP daga baya ka rana fa register.
6: Wannan jam'iyya ta PRP jam'iyya ce wadda take kokarin tawayar da kan mutane su san haƙƙinsu, mutane su san darajar rayuwarsu, mutane su san shige da fice ne yadda za su bi kadinsu da kuma ainihin haƙƙoƙonsu a rayuwa. Wannan jam'iyya ba sabuwa bace, wato babban abin da mutum zai kalla in dai mutum yana bibiyar siyasar jihar Bauchi ya tabbatar da cewa jihar Bauchi tana samun gwarzayen 'ya'ya wajen ainihin takara a harkar siyasa. Idan mai bibiya zai bi zai gane cewa hakika an samu ainihin matsaloli da dama a cikin harkar takara na neman kujerar gamna a jihar Bauchi ko kuma gamnoni a jihar Bauchi amma a ƙarshen ta waɗanda ake wa adawar waɗanda ake kin waɗanda ba a san su dace da samun wannan damar sai rabbil arshil azim allazi bi yadihi malakut kulli shay'in ya hore musu kaga idan ka dauki misali malam isa ya guda shekara ta 2007 malam isa ya guda jam'iyyar PDP ta hana masa dama yayi takarar gamna a wannan jam'iyya to amma shin wane ne ya raya jam'iyyar PDP shin wane ne ma a sanadin sa wanda jam'iyyar PDP ta samu nasara har aka kai gwamnatin jihar Bauchi a karkashin tutar jam'iyyar PDP Dr. Malam Isa ya guda shine yayi dawainiya an yi fadi tashi akan ganin cewa wannan jam'iyyar PDP ta dace kuma Allah ya kaddara ta dace amma a karshen ta sai Malam Isa ya gudan nan a wajen su ya zama ba komai ba a wajen su ya zama ba wani ba shi da wani tasiri ba shi da wani dama aka hana masa aka toge shi aka toshe masa kofa domin kar ya samu damar zama gamna a jihar Bauchi amma da yake Allah mai iko ne akan komai Allah ya kaddara Dr. Malam Isa ya guda ya bar jam'iyyar PDP ya tafi APP shin bai nasara ba APP ta karbe shi APP ta bashi dama ya takarar gamna a jihar Bauchi a karkashin tutar jam'iyyar nan kuma Allah ubangiji cikin kudarsa da iradarsa ya kaddara aka dace a wancan lokaci ai ka gane shugaba Olusegun Obasanjo yana jam'iyyar PDP ne a jihar Bauchi Dr. Malam Isa ya guda yana APP akwai wata matsala da tasku da balahira da tsiya da aka samu ne al'umma jihar Bauchi a wannan lokacin ba su zabi ainihin Olusegun Obasanjo bane a karkashin tutar jam'iyyar PDP a matsayin shugaban kasa abin da ya faru kenan a wancan lokacin tarihi kan yi ainihin Shehu Umar irin fadi tashi irin raya jam'iyyar nan ta APC da irin kaiwa da komo da yayi akan jam'iyyar APC da irin dukkan irin total submission da yayi ko kuma social total devotion da yayi akan jam'iyyar APC bai yi bane ai yayi babu irin gudunmuwa da Shehu bai bayar ba babu irin ainihin na gaya maka ko a wancan hirin na fada nace babu wani da da jihar nan take tinkaho da shi a jam'iyyar APC kamar Shehu Buba har ana kallan cewa hakika in Shehu Buba bai jam'iyyar APC ta mutu a jihar Bauchi na fada nace labarin bai tabbata bane to abin da ya faru da Malam Isa ya goye kenan a wancan kanni don haka in ya faru da Hebuwa Umar ba abun mamaki bane ka gane ko babban abin da mu muke fada mutane shine tarihi yana mai mutukansa kamar yadda na fada baya Shehu Buba Umar ya taimaki APC ya raye APC shine ma sanadin su APC take a matsayin da take a ciki a yanzu ko ba haka ba to ya bar APC ya dawo PRP jam'iyyar PRP din nan kamar yadda na fara fada a shimfida ta jam'iyya ce tsohuwar jam'iyya da dadde jam'iyya ce wadda take da bukatun mutane su san daraja da kimar kawunan su mutane su san hakukan kansu jam'iyyar PRP ba ta fada da shugabanni da gwamnati ba ta yin wannan da sarakuna wannan ba dabiyar PRP bane don haka mutane su mutsu su gane su a kullun abin da waɗannan mutane a jam'iyyar APC suke tunani shine za a rubuta su ma'ana za a nada su wannan ko na tabbatar da cewa ai shi kansa mai gida ainihin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana APC ne jihar Bauchi kuma tana PRP ne karkashin jagorancin Shehu Buba Umar a matsayin dan takarar gamna shin ai yadda ya faru tsakanin Obasanjo da Malam Isa ya guda ai bai wuce hakan ba ai bai wuce kamar hakan ba dalili shine babu abin da zai sa a ainihin irin yadda shi Bola Ahmed Tinubu yake a matsayin shugaban kasa a jam'iyyar APC a ce wani da wanda al'umma suke kauna wani da wanda al'umma suke sha'a wani da wanda jama'a suke alfahari da shi suka tabbatar zai kawo musu cigaban rayuwar su basu bashi goyon baya a wata jam'iyya ba ai shi kansa Bola Ahmed tun dan siyasa ne kuma ya san irin wannan zai iya faruwa don haka ina roƙon ainihin gwamnatin tarayya da duk wani security agency da san cewa jihar Bauchi duk mai nazari da bibiya zai gane cewa ba APC bace a jihar Bauchi kuma jihar Bauchi ba za ta yi APC ba jihar Bauchi ba ta yi APC ba kuma ba za ta yi APC ba babban abin da muke faɗa shine a bi a hankali su waɗannan mutane suna bugun kirji da cewa za a kawo su mun ji ai mun ji suna bugun kirji su ne da gwamnatin tarayya akwai wani wanda ya isa ya taka su akwai wanda ya isa ya hana musu dama a'a wallahi billahi siyasa ba bargada bace siyasa dama ce da ta bai dan adam a zabe shi a gurbin da ya dace tare da goyon bayan mutane ko ba haka ba babu karfa babu tilastawa cikin harkar siyasa in ka cancanci a zabe ka ne sai a zabe ka wannan shine abin da yake faruwa abin da yasa nace zan zo wannan fili namu na majima gani a BRC Bauchi domin in nusar da ainihin waɗannan al'umma tamu ta jihar Bauchi
8: Alhaji kana maganar cewa ko wanda kamar suna zaune kawai za a ce musu an dora su wanda kuma siyasar jihar Bauchi wanda da yake binta zai ga alaman ba hakan bane domin kuwa a baya an gani yanda shi tsohon gwamnatin jihar Bauchi yana kan karagar mulki aka yi zabe kuma mutanen Bauchi suka sauya shi kuma ya hakura ya sauka amma kuma yanzu kana cewar kamar kawai mutane suna kokarin su zauna ne kawai dora su kana ganin hakan mai yiwa ne a nan jihar Bauchi
6: ai ka gane ko wancan lokacin abin da ya faru ai da gudunmuwar shugabannin jam'iyyar tasu da gudunmuwar stakeholders masu ma'ana masu ruwa da tsaki na jam'iyyar tasu ai da gudunmuwar duk wani mai karfi mai fada a ji a Najeriya da gudunmuwar sa aka da jam'iyyar APC a zamanin Muhammad Abdullahi Abubakar kasancewa gwamna karo na biyu ai gudunmuwa aka samu gagaruma saboda ko farkon kasancewar sa gwamna shugaban kasa Late Muhammad Buhari ai yayi wata manuniya a jihar nan ai yayi wata kalma a jihar nan ai yayi fadi wani abu a jihar nan akan sa ka gane ko don haka a wancan lokacin ko da Muhammad Abdullahi Abubakar ya dauki gwamnati ya bayar kai tsaye ai faduwar yayi ai ka da shi akai ya tabbata ya fadin ne bai samu goyen bayan kowa ba daga al'ummar jihar Bauchi har masu ruwa da tsaki da shugabannin jam'iyyar tasu ta APC bai samu gudunmuwar su ba shi yasa bai taka wata rawa ba tun daga sama har kasa mu muna fada security agencies ya kamata su ƙara sa ido babu abin da zai sa a ce wasu mutane za su keɓa kansu dan suna gwamnati dan su suna da ruwa da tsaki ko kuma da su ake damawa a wannan gwamnati Bola Ahmed Tinubu a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC su ce za su rubuto wa al'ummar jihar Bauchi wani mutum da ba shi suka zaba ba ko in ya kamata security agencies su wannan su kiyaye wannan mu ba ma shakka mu ba ma tsoro mu ba ma tsokana amma fa mu ba za mu taɓa zuba ido a taka mu ko a tozarta mu ko a wulakanta mu ko a hana mana damar da muka zaba ba babu abin da zai sa a zabi PRP a ce APC aka zaba babu dalilin da zai sa a zabi wata jam'iyya a ce wata jam'iyya daban aka zaba mu a jihar Bauchi ba za mu taɓa amincewa ko mu yadda da irin wannan karen tsayen ba ina tabbatarwa da duniya wannan
0: Alhaji Siraju Ibrahim mai angale cikin doguwar zantawar sa da wakilan mu kan manufofin jam'iyyar ta PRP da kuma shirye-shiryen su na tunkarar kakan zabe da ke tafe in Allah ya kai mu daga jam'iyyar PRP mai alamar dan makulli sai APC mai alamar tsintsiya idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin mu da ya gabaci wannan an ji mu da sakataren kwamitin yakin neman zaben tsohon ministan harkokin waje Honorable Yusuf Baitaba Tugga Alhaji Shehu Barauningi inda cikin turmi na karshe na galawarsa da wakilan mu Alhaji Shehu Barau ya bayyana mana dalilan su na kiyaye amincewa da ingancin wanda jam'iyyar APC ta bashi tutar takarar gwamna a shekarar 2027 kamar yadda muka yi wa mai sauraro alƙawarin kawo ƙarshen zantawarsa da wakilan mu a yau zai dora inda yake bayyana mana irin abubuwa da ke kawo rashin jituwa a tsakanin 'yan siyasa da ma wasu muhimman batutuwa da ka iya zama makomar jam'iyyar su ta APC muddin ba a gyara ba
9: jihohi da yawa sun ɗauki wannan tsarin saboda zaman lafiya jihar Plateau jihar Kogi jihar Nasarawa jihar Kaduna jihar Kwara jihar Sokoto jihar Katsina duk sun ɗauki wannan tsarin jihar Kano ma na karɓa-karɓa amma Bauchi babu saboda haka sai ka ga yanzu babu zaman lafiya a ɗaiɗaikun mutane sai ka ji wannan yana magana Katanga yana magana Bauchi babu zaman lafiya duk an raba kai akan wannan tsarin na division dan Katanga da waya ga yana kaunar dan Bauchi da waya ga yana kaunar dan Katagun ba daidai bane kuma ya kamata su ma a ba su taba balle ma su dan su da yin nan ba wanda muka ji yana kushe shi balle mu a ce ai sun yi ba su yi abu mai kyau ba ta tare da duk abin da ake faɗa yanzu zaka ji kuma cewa tun zamanin ta tare ne yayi wannan hanya ta tare ne yayi wancan saboda haka kaga ba dalilin da za kuma abin daɗi shine a wannan lokaci shi amma ta shi PC daga Katanga biyu da suka fito yan ciyaciya ne
8: to ɗin wannan korafi da dattawa na tafiyar gidan shi Honorable Yusuf kuke yi a kafafen yaɗa labarai akwai irin wannan korafi daga wasu dattawan cikin jam'iyyar ta APC amma baka ganin cewa haɗin kanku kuma ku miƙa wannan koki na ku ruwar jam'iyya wato a ce matakin shi shugaban jam'iyya na ƙasa gaba ɗaya ya fi dacewa akan kawai a riƙa jin ana surutu a kafafen yaɗa labarai
9: to su shugabannin jam'iyyar su ne suka ja duk wannan fitina inda an bi ka'idar da jam'iyyar ita da kanta ta rubuta da kuma electoral act wato dokokin zabe ada ba shiga wannan halin ba in fa an yi adalci kowa zaka ji bakin sa shiru rashin adalci shine yake kawo wannan korafa-korafan ba a yi zabe ba ba a kuma yi consensus ba ba a yi zabe ba ba a samu kuma daidaito tsakanin ɗan takara ba kawai sai suka shiru wannan kawai suka ce shine ɗan takara shi sa kake jin korafi ai shugabannin jam'iyyar su suka ja wannan matsalar kuma abin da suke kasa ganewa irin wannan zaluncin da kuma kama karya da kuma alfahari shi ya kashe PDP suna ganin yanzu suna da mulki a kaza kaza PDP da tana sai ta shekara 60 ita ce jam'iyya mafi girma a Afirka ita ce to yanzu na take zalunci wannan zaluncin ba zai dore ba su ma muna gani sai APC ta yi kasa in dai za a ci gaba da irin wannan
10: bayan wannan taron manema labarai da kuka kira menene kuka cima ko ko menene matakin ku na karshe da ku kuka dauka
9: to na farko dai yanzu muna sauraron su muga ko za su dau wani mataki in ba su dau mataki ba wanda ya gamsar da mu to za mu zauna mu tattauna mu yanke hukunci na san dai shi ambassador sun mai tamatu ga zai wahala ya bar jam'iyyar duk da cewa za mu masa da'a na abin da yake so mu yi amma idan

0: wanda zan yi tallan sa to ba da wasu sai na yi shi inda ya kashi an ce lalle shine dan takara amma yanzu me zaka ce game da MA mutum ne ba ya shekara 4 yana gwamna ya kasa yin kilomita 4 a headquarters jaha na hanya headquarters jaha ba wai an boye hanyar a wani lungu bane wanda ba a gani headquarters jaha wanda kullun ana ganin ta amma ya kasa yi shekara 4 hanyar ma da zai fara yi da ya hau gwamna ita ce hanyar zuwa gidansa
1: amma akwai wata hanya da aka yi a wani yanki na Bauchi da ake ganin hanyar tana da muhimmanci ga al'umma da suke karkara fiye da hanyar da za a yi cikin gari wanda wacce tana da wani tsawon kilomita wajen 100 ya kake ganin alamar shi ba aiki bane wannan
0: shi ma na ji shi yana wannan kuskuren yana cewa yayi hanyar masa zuwa gamawa ta sa dogon hanya ta kilomita wajen 100 amma mutane suna kai hankalin su kan kananan hanyar fici wanda an tara su ba su kai nasa ba wannan ma yana jawo kansa maganganu ne ai hanyoyin da kaura yayi kaga ba ni bana fatin kaura amma dole a faɗi gaskiya kaura hanyoyin da yayi ai ba ma za a kwatanta da tsawon hanyar da MA ba akwai yanzu hanya da kaura daga Ningi zuwa Balma kilomita nawa ne ta kai kilomita 50 daga Ningi zuwa Balma sannan a gurare da yawa a fadin jihar nan yayi irin wannan hanyar gumoma nan da ya gyara hanyoyi da yawa ga sanan masu tsawo sannan bayan haka ai ba za ka ce ka hanya kwaya ɗaya shekara 4 ka zo kana wani alfahari da ita ba hanya kwaya ɗaya hanyar ma bai gama da ba har ya sauka na san hanyar da yayi daga Musau zuwa gamawa sannan kuma daga Awala zuwa gaba da gidan man shafa hanyar Ningi kenan sannan daga Awala yayi wata tsukekkiyar hanya da ta biyo ta Ramadan ta zo gidan mai wata tsukekkiyar hanya shike nan ba abin da za a lissafa a hanyoyi to bayan hanyoyin ma me yayi gashi ya zo maimakon ya bi jama'a a hankali yana tallan kansa sai ya zo yana kawo abubuwan da ake mayar masa martani ni ina mamaki wanda suke tare da shi ba sa ba shawara ne kaga na farko ya fara da kyau yana bi mutane hakuri ni dan adam ne ajizi ne tare ne ban tuka goma ba ku yi hakurin abin da ya faru ku yi hakurin kurakuren da na yi amma ku sake ba ni dama zan gyara kaga a darajo haka ya faɗa wannan abu ne mai kyau amma sai ya zo yana ce zai bacci ya yi har da munshari saboda mutanen Bauchi sun gafarta masa ai na suka gafarta masa mutanen Bauchi dan wannan taron su ne mutanen Bauchi kaga wannan an yi ta mayar masa martani ya zo yana ce zai dawo da tuwo-tuwo program shirin na tsarin nan na tuwo-tuwo zai dawo da shi kaga bai san ma tsari ne na gwamnatin tarayya ba tsari ne ba na jihohi ba ne jihohi dai ina je suna ba da dan wani tallafi a ciki

neman sanin makamar aiki Abida Tanimu Abdulhamid da sharhin wasu daga jaridun kasar nan da suka kunshi siyasar kasa kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Udubo da rajaragamar shirin ke mana fatan alkhairi

0: Ita madalla maimaicin shirin siyasa na majimagani aka sarara tare da Abdulrahman Umar Odubo daga nan gidan rediyon Bauchi PRC. Sai dan Allah ya kai mu daren yau da karfe 9 daidai da saurare wani sabon shiri. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da PRC a kan mita 94.6. Nan da mintuna 3 da mu shiga cikin zangon shirin nan na gari ya waye.
1: Wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana. Kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

Allah ya bada ikon halarta, amin summa amin. Iyalan wala Abubakar Aliyu da na malam Halilu Aliyu mai shayi suna farin cikin gaita ƴan uwa da abokan arziki zuwa wurin addu'an daurin aure da bikin ƴaƴansu Ango Zakariya Abubakar Aliyu wanda aka fi sanin sa da Jackson da kuma amaryansa Fatima Halilu Aliyu mai shayi wanda ake mata inkiya da Usaina. Za a daura wannan aure gobe Juma'a 24 ga watan Yuli 2026 da misalin karfe 3 na yamma. Wajen daurin aure kan hanyar Wanti Lungun mai Kano kusa da gidan Kanwa wanda yake bayan sakatariyar karamar hukumar Bauchi. Allah ya bada ikon halarta, amin summa amin. An kawo mana suntuwan agogon hannu wanda yake haɗe da awarwaro da kuma hodan shafawa na mata wanda aka tsinta makon da ya gabata a New GRE layin alkali. A don haka ake sanar da jama'a idan mai waɗannan kayayyaki ta ji wannan sanarwa sai ta zo ofishin tallace-tallace na nan gidan rediyon Bauchi BRC da ke kan hanyar Ahmadu Bello domin ta yi bayani ta karɓi abinta. Ta Allah ya sa a dace, amin summa amin.

imana tare da samu, sannan kuma almajiri shine yake bara da goggo. Kalmar almajiri kalma ne da ta samo asali daga cikin yaren larabci, wato almuhajir, wanda ya yi intikali ya tashi daga garin su ya tafi wani gari domin neman ilimi. Amma zan kana almajiri kai kokari ka dinga ayyuka na nagartattun bayi, wanda ba za a dinga zagin almajirai saboda mummunan aikinka ba. Karka zai zamanto an turo ga almajiran ce kake zuwa makaranta, kake zama a makaranta sai yawo otel da gidajen ko kuma wuraren da ba daidai ba, ya zamanto anan ake ganin ka. Wannan ba wajen zuwan almajiri ba ne. Kai kokari in ma yunwa kake ji, to ka tafi gidaje na masu mutunci, ko kuma masu gidaje ku sani Allah ya ba ku arziki da wadata ne da cin yau da gobe, ba ku kadai ba, ya kamata ku taimaka ma wa'anda ba su da shi. Baba wace lissafi mun ga sakonka yayin da yake cewa al'ummarmu ya kamata mu yawaita addu'a da kuma ba da gudunmawa akan matsalan tsaro musamman a arewa. Fatan alheri wa iyan Duguri da kuma Alhaji Haruna Bako daga Comrade Babawa Abban Ummi Kulsun da ke Kofaran. To Comrade Babawa Chelsea, muna maka fatan alheri da fatan kuma za ka ci gaba da kasancewa tare da BRC.

0: To baban gida kaka da da fatan da ka sauka lafiya. A daidai yanzu agogon yana cewa karfe 9:15. Ga Bashir Adamu da shirinmu na tambaya mabudin ilimi.
1: Ke ya zuwa ga wannan zance. Neman ka san hujja akwai amsawa.
2: Me ake nufi da taki? Shin akwai wani bambanci ne a tsakanin takin zamani da takin gida?
1: Turka shi, aikin ya fi ƙarfin wasa. Zan tuntuna maka kyas ka san ta kadarwa.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi, inda muka sami tambaya daga Malam Awwal Muhammad na neman sanin me ake nufi da kalmar taki. Kuma akwai wani bambanci ne a tsakanin takin zamani da takin gida? Kamar yadda aka ji a turmin farko da na biyu na wannan tambaya, shirin tambaya mabudin ilimi ya miƙa wannan tambaya ce ga masani kan harkar noma, kuma jami'in yaɗa labarai na hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha, Malam Lawan Nuru Masa, inda ya yi bayanin abinda ake nufi da taki da rabe-raben taki, bambancin da ke tsakanin takin zamani da takin gida, yayin da a wannan karo zai tashi ne inda yake bayyana yadda ake haɗa maganin feshi.
3: Dalili kuma shine mun riga mun san cewa akwai ƙarancin malaman gona, kuma yanzu alhamdulillahi ilimi ya yi yawa wa al'umma, kowa na iya karantawa ya fahimci abinda aka rubuta. To wani lokacin manomi zai sayi magani a inda babu malamin gona kusa da shi, kuma baya da hanyar tuntuɓarsa, yana kuma tunanin yaya zai haɗa. Wasu lokutan wanda zai sayi maka da maganin nan ya san ka'idan haɗawa, wasu lokutan kuma da yake akwai 'yan kasuwan saye da magani wanda su 'yan kasuwan damuna ne, wani ma za ka samu ƙila maƙeri ne ko mai saye da wani abu da ya ga lokacin bazara ta yi sai ya koma saye da magani. So dai ya gaya maka ne ga yadda za a yi, ga yadda wanda idan ka je ka sa ka yi asara, bai da asara ko tukwabo. A wannan gaban nake son ɗan yi bayani mai ɗan sauƙi wa jama'a su gane yadda ake gane maganin da za a haɗa. Da farko shine ana la'akari da ruwan da aka sa wa gonanka, kuma mafi ƙanƙancin kiman da muke wa gona shine a wajen lissafi a ce ka dada wato hekta guda. Hektar nan ita ce mita 100 kowane kusurwa, ko kuma hantsin shanu biyu, hantsu kwasassun shanu suka yi hantsi yau suka yi gobe, to an samu a hantsin shanu biyu. To idan ka samu hekta guda, ka'idan da aka auna shi ne hekta guda drum ɗin ruwa ne zai iya feshe shi, wato mita 200 shi ne zai fesa hekta guda. Don haka a wannan lissafin in ka ɗauki mita 200, ka raba 200 gida 16, saboda yawan goran feshin mu mita 16 ne. Idan ka raba shi mita 16, ka ga to ka raba 200 gida 16 zai baka kamar Allah goyo 12. To sai ka ɗauki maganin da ka siyo ɗin nan, idan an ce wannan maganin kashe ciyawa ne, sun ce maka da aka iya sa lita 4 a gona. Lita 4 a gona. To lita 4 nan da ka samu yana da lamba irin kastirinji, akalla lita kowane lita yana da lamba 1,000, wato lamba 4,000 kenan. Idan an ce ciyawan ta yi ƙarfi sosai, wani lokaci za su sai maka 3-4. Idan ciyawan ba ta yi ƙarfi ba, za ka iya amfani da lita 4. Idan kuma ta yi ƙarfi, za ka iya sa lamba 4, manufa kenan. To idan ka ɗauki mafi ƙarancin, sai ka ɗauki lita 3 nan, wato kowane gora yana da lamba na sirinji lamba 1,000, haka in ka haɗa su 3 lamba 3,000 kenan. To 3,000 nan sai ka raba ta gida 200, tunda mun ce lita 200 ne da a fesa wa hekta guda na ruwa. To sai ka ɗauki 3,000 nan mafi ƙarancin da muka yi amfani da shi, ka raba ta gida 200, shi zai baka ansan kowane lita 1 na ruwa lamba nawa na sirinji da a sa masa. Kowane lita 1 na ruwa lamba nawa na sirinji da a sa masa. Idan ma ka amfani da lita 4 ne gaba ɗaya, su haka lita ya zama lamba 4,000 kenan na maganin feshi. To sai ka raba shi gida 200, shi zai baka ansan cewa kowane lita 1 na ruwa lamba nawa da asa misali sai kai lissafi sai ka samu lamba 5 ne kowace lita 1 to sai kai 5 sau 16 tunda goran feshin ka lamba 16 ne sai ga ya maka cewa a kowace goro da ka sa lamban sirinji kaza ne cikin sauki kuma har ila yau su kamfanin da suke sai da wannan maganin sun saka taimako mu sun saka mana murfi wanda ke da lambobi a cikin sa koda babu gungumin da muke kirdaro da shi sai ka dauki wannan murfin in ka jiya ta cikin daga lambobi ko wata an sa murfin ne aka sa masa lambobi wani kuma bayan murfin kwalban da sai aka yi wata farar roba a sama na aunawa nan iya nan lamba 50 iya nan lamba 100 iya nan 150 iya nan 200 lissafin da ya baka ansa cewa kowace lita da ta samu misali lamba 5 kuma 5 din nan kai sai 16 ya baka lamba kaza ko sai ka auna da wannan ma'auni din sai ka zuba a cikin goran feshin ka wannan yana da muhimmanci musamman a wancan gonakin da bata kai ma goyo ba hala sai gane iya wannan gonan lita nawa na sa na ruwa maganin lamba nawa da sa koda ba sai an cika masa goyo ba kenan dan haka wannan zai taimakawa manoma duk da cewa har ila yau kuma a yanzu mun samu kamfanonin da suke sake mana bayani bayan sun maka cewa a sa lita kaza zuwa kaza suka kuma a gaba su ce maka idan goyewa goran feshi ne a napsack spray wanda muke goyawa din nan da a sa lamba kaza kenan dan haka wannan yana da muhimmanci ma manoma su kiyaye irin wannan bayanai din yadda kura wani lokacin malamin gona baya kusa kila wanda ya sai maka da magani ba kwararre bane kare saka a hanyar hasara to wannan ilimin shi yake amfani da shi ka lissafa yawan magani da aka saka a kowace gora dan ka biya bukatunka a lokacin da ya dace alhamdulillahi ya da kyau kuma dan Allah yadda kowane manomi ya san hanyar asibiti ila ya san me allura a unguwar su ko waye wanda zai masa allura haka ya kamata ka bi hanyar da zaka san lambar malamin gonan da ke kusa da kai ko kuma gidan goran da ke kusa da kai ko wani kwararren manomin da ke kusa da kai domin idan damuwa ta so ka tuntube shi kar a dogara da isha da yaji da kai kuma kar a dogara da bayanin da yan kasuwa shi dan kasuwa kullun so yake sayar maka da magani kawai shi ya samu ciniki a wurin ka kuma wallahi babu mamama mai ka dan kasuwan da zaka je ka je ka samu asara sakamakon kuskuren amfani da maganin sa ka dawo gurin sa ka ce gashi na samu asara ya ce nawa kashe wurin biya kawai rage maka asara ku da guje mu wannan a rika aiki da ilimi Allah ubangiji ya taimake mu
2: har ila yau malam lawan nuru masa ya shawarci manoma ne kansu kula wajen yin noma daidai da karfin su
4: mun riga mun shigo ne rayuwa wanda kwata kwata ba za ka yi noma ba sai da taki kamar yadda muka sani da can bin mutane ake da takin nan yanzu ko takin ya zama shi kake bin sa ma da karfin ka baka sa to don haka da Allah duk noman da mutum da yi ko yankar gona ya yanki gurgudun gonan da ya san ya ta da takin da zai sa mata ba a noma da tsammani ina jiran an biya mu albashi ina jiran wani da ya bani bashin da nake bin sa matakar ba abin da ke hannunka ba to kar ka ce zaka shiga harkar noma noma da tsammani ba zai kai ka ga tudun mun tsira ba don haka muke roƙon manoma kafin lokacin noma ya an tanadi takin da za a saya ko kuma an shiga wani adashin da ake ganin ɗauka na zai zo gabanin damuna yawan takin da kake da shi ka yi amfani da shi sannan kuma yawan gyaran gona ya fi yawan gona don haka muke kira da manoma don Allah idan kana da buƙatan an ce taki buhu 8 ne ake buƙata a hekta ɗaya na misali noman masara kai kuma Allah ya hore maka samu buhu 4 ne to ka san cewa kana da yadda za ka yi noma rabin hekta don haka ka nemi rabin hekta ka sa mata takin ta a wadace ka rage ka kanka wahala kudin kaftun da aka biya hekta guda misali ai zai kama maka misali a ce in 60,000 ne idan aka ce rabi ka ga harkar guya 30,000 kana buƙatar lita 4 na maganin feshi na kamar mu kashe ciyawa tunda ka san yanzu hekta 2 da ka yi har kwala lita 2 da ka nema kana buƙatar maganin da bin mai da su buta ko sun a ce hekta na hekta 1 ko kwalba 4 to zai kwalba 2 da ka kai komai da ka kashe kuɗi rabi rabi ne so wahala ka za ta dawo rabi sannan kuma in Allah ya yarda wannan noman rabin idan ka yi shi da buhu hudun nan zai baka amfanin da yafi abin da in ka jagwalgwala idan ka ji gwalgwalar hekta guda da sunan kana ce ai managing taken da Allah sa ai hankali yadda ya samu isa ko ina ka bata lokacin ka bata maganin ka bata effort din ka bata komai naka baka samu abin da kake so ba don haka muke kira abinda Allah ya hore ma yake hananka ka yi noma gwargwadan sa in Allah zai ga alherin abin wannan noma kuma zai ila baka abinda zaka ci ka biya bukatunka har ma ka yi shirin noman gaba kuma don haka idan har harkan kasuwanci ko harkan noma ta yi maka yawa to rage gonan ka dan a hankali da kana ƙara har kai karfin da kai duka hektocin da ka mallaka din nan muna kira da manoma a kokarin tanadin taki din nan ana sayan gwargwadon inda za a yi sannan muna kira da manoma akwai takokuwan da akan kawo su akan rubuta buhu not for sale raw material wa'annan taki ba an yi su dan manomi ya dauka ya sa a kasar gonarsa bane an yi su ne dan kamfanonin da suke blending din hada taki su saya a matsayin sinadarin da su je su yi aikin gwadawa taki kuma kar ka manta gidajen takin na suna da laboratory duk abin da suka hada sai sun dauko sun gwada alam an ga ya kai abin da ake so ko bai kai ba ya kai 2020 din kuma makamancin haka to don haka da Allah irin wannan abin ba mun ce ba sai wanda ce maka ya sa ya masa amfani eh yana amfani amma zai bugar da kasar gonanka ta yadda idan baka samu halin yau wannan din ba idan ya bugar da gonanka idan baka samu halin da zaka sai irin sa nan gaba ko baka same shi ba to zaka iya zuwa ka je ka samu matsala wata matsala zaka samu kuwa matsala ita ce wadda daga bayan idan ka sa takin a gonanka ya zama to normal taki har yana shi ba ta aike kaman sakamakon ka sa ba mutumin da aka ce sha maganin bature ne kwalba kwaya uku wai bibbiyu kai bibbiyu sai uku a rana sai duk saba da shan guda shida to ran da fari yau bai da hali ko an kwantar da shi a asibiti asibiti ba su ba shida ba da su ba shi na ga'ida ne bibbiyun da ake ba to wallahi wannan bibbiyun bai masa aiki ba saboda ya riga ya bugar da jikinsa da cewa yana son shida kuma asibiti ba su ba shida ba to don haka muke kira da Allah irin wannan takin da ake kawo shi kasuwa ake cewa wai menene ko gas ne ko waye din nan a daina sayan sa taki ne an rubuta a jikinsa da jar rubutu not for sale raw material kamfanin hada taki ne kamata su saya su hada taki da shi su kaman taki noma ne dace da kasan mu
2: masani kan harkan noma kuma jami'in yada labarai na hukumar bunkasa aikin gona ta jiha Malam Lawan Nuru Masa cikin zantawar mu da shi kan ansar tambayar da muka samu daga Malam Awwal Muhammad na neman sanin ake nufi da taki da kuma bambancin da ke tsaka in hali ya samu a shiri na gaba za mu dora mai sauraro kada ka manta za ka iya aikowa da tambayarka a rubuce zuwa ga filin tambaya mabudin ilimi gidan rediyon Boti BRC da ke kan titin Ahmadu Bello ko ta nambar waya kamar haka 0706920483 a madadin mai kula da shirin Rabi Iliyasu ni Bashir Adamu da na gabatar nake cewa assalamu alaikum
1: kike yazuwa ga wannan zance neman ka san hujja akwai amsawa turkashi aikin ya fi karfin wasa zan fun tuna maka kas ka san ta kadarwa
0: wa alaikum assalam shirin tambaya mabudin ilimi kenan aka saurara daga nan gidan rediyon Bauchi tare da Bashir Adamu akwai maimaita wannan shiri da Allah ya kai mu ranar talata da karfe 10 saura kwata nan da minti biyu masu zuwa mu saurari gaishe cikin shirin mu na zaben safe magogon hannu wanda da kuma hoda mata wanda aka sunta a gabata a new GRA layin alkali har haka ake sanar da jama'a ko kuma idan mai wannan kayayyaki ta ji wannan sanarwa sai ta garzayo ta zo ofishin tallace-tallace na nan gidan rediyon Bauchi BRC da ke kan hanyar Ahmadu Bello domin ta yi bayani ta karbi abinta to Allah ya sa a dace amin summa amin

Viva! Mexicana de Magadum, Azam. Oh, oh, oh, Madu, do

0: do want to da da ba bum ba sha
1: ba re da na ba ba da mo le le da ka ji ba re
0: da mo ya la mu sha sha na mu na du ni.

yanayin gambin nan ya mane shiryen gambin ne Ingila ya ka ta da Italia din ya dan koka ya kariya bakin wallo idan da motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike kadan kaza ga cikin Lagos kuma ga ba ta shiru galai na shan galibin ta zabadin an kaba haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukar talakawa sai du waɗannan kaula da gaban jirgin zaumai rubugin tsaya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa taliya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuka

0: madalla shirin zaben sa bayyana ga saurara tare da Ibrahim Chindo da Imam Katagum daga nan gidan Radio Bauchi. Idan Allah ya kai mu daren yau da saurari wato da garbi 11 zaben mu kwana lafiya. A daidai yanzu agogon biyar sai yana cewa karfe 10 sai mu saurari shirin mu na gaba wato hasken musulunci.
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayaka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi taba taji gaba da karatun mu na wannan littafi na fiqhu mai suna al muqaddimatu al-ajdiyya lil jama'ati al-athariyya wanda abul hasan ali al-maliki al-kadili ya rubuta fi madhhab al-imam malik bin anas rahimahumullah tabaraka wa ta'ala wa lidhuhr sallana za'ar kuma min awwal waqt al-asr al-muqtari daga farkon lokacin sallar la'asar na muftari ila gurubi qursi shamsi har zuwa faduwar rana. Tunda mun ce sallar azhar muftarin lokaci yana farawa ne daga gocewar rana zuwa lokacin da inuwar mutum ta zama daidai da tsawonsa. To laluran sallar azhar tana farawa ne daga lokacin da inuwar mutum ta zama daidai da tsawonsa har zuwa faduwar rana. To inuwar mutum tana zama daidai da tsawon mutum ya danganta daga yanayi, lokacin zafi da lokacin menene. A yanzu ina jin la'asa tana shiga karfe 4:15 ko karfe 4:15 kwara miki 10 to ka gani kuma rana tana gocewa daga tsakiyar sama karfe nawa? To 12:30 ko da minti 35 to 12:30 ko da minti 35 hari ya zuwa lokacin da to 12:30 zuwa da minti 35 za mu ce har zuwa karfe 4 saura minti 10 da karfe 4 saura minti 10 kuma sallan azhar ta shiga lokacin lalura. In ka ji an ce maka lalura, wato ba lalura ba, ba san kai sallah lokacin. Mai lalura shine yake aiwatar da sallah lokacin, amma inda hankalinka baka da wani kuduri baka da lalura to kai sallah a lokacin muktari shi yafi. Tunda hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Allah shi kare yadda da shi yace ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyul amali a'zamu wa li aiki ne fi girma aw ayyul amali a'zamu wa li aiki ne fi girma, sai manzo Allah yace salatu li waqtiha, shine mutum yayi sallah a lokacin ta. Malamai suna fassarawa lokacin muktari abinda yake nufi kenan, wannan yafi komai muhimmanci. Farkon lokaci musamman ma lokaci yana shiga sai aiwatar, amma banda sallan azhar da kuma wata sallah da sallan isha'i. Banda sallan azhar idan cikin jama'a ne kuma akwai zafin rana, mutane za su yi jam'i akwai zafin rana, na sama tura ta ya na shiddatal fayhi wato shiddatal harri min fayhi jahannam, sai kuma sallan isha'i. Sallan isha'i ya fi ana yin ta da wuri ne don a sassauta mutane su koma gidajensu, amma da sun samu ne sallan isha'i ya kai ta irin karfe 9:30 ko kuma karfe 12. Da ya ka ga maganin masu jiran nan maki sun ba 12 kuke shiga ba da mutum zai samu dama ya samu kwawa ma sai ya raba duk wanda yake shiga da wuri sai ya yi sallah karfe 8:30, wanda ba ya shiga da wuri sai ya tilasta su sai karfe 12, sai ya sa waɗansu aljanu kuma suna lura da kowa. Wannan kenan. Walil asri sallar la'asar min al-isfirari, daga lokacin da rana ta yi jajajajen din nan ila waqtil ghurubi har ya zuwa faduwa, har ya zuwa lokacin da za ta fadi. Shi yasa in kun lura za ku ga lokacin lalura wato takaitacce ne, domin rana tana jajajaja za a ce kamar karfe wani lokacin sai ya zama kusan shida ne kusan shida wato tsakanin jajajajen da fadawanta da facewanta sai ya gaba ya wuce minti 30 ko 40 da biyar walil maghrib lokacin lalura na sallan maghriba min alfaragi minha lokacin mutum yana assalamu alaikum shine min alfaragi minha ana idan ka sallan ila tulu alfajri wani abin mamaki har zuwa fitowar alfajir saboda haka bakwai sauraka dan an yi kiran sallah an shiga sallan karfe bakwai mu dauka ga masabar malikiya karfe bakwai sharp an shiga sallah to ana yin assalamu alaikum to magariba ta shiga lalura daga nan karfe bakwai kuma har karfe biyar har karfe biyar ta gawa nan kenan shi yasa cikin dare an fi ba da mutane dama abinda ake nufi da lalura idan ka taki za ka yi sallah a lokacin saboda kana da lalura amma niyyanka ba ta biya ba ce niyya ba ta biya ba ce lokacin muktari za ka kudurta zuciyanka na yi niyyan yin sallah lokacin lalura za ka kudurta zuciyanka na yi niyyan yin sallah amma akwai sakaci lokacin biya kuma za ka kudurta zuciyanka na yi niyyan biyan sallah wannan kuma laifi ne shine bambanci na'am walil isha sallan isha'i fa lokacin lalura na sallan isha'i min akhir thuluthil layl al-awwal da karshen thuluthin dare na farko karfe 9:20 ko da rabi ila tulu'il fajr shi ma har zuwa fitowar alfajir karfe 5 saura kun ga shi ma lokacin yana da tsawo amma kuma na lalura abin nan na magariba ya fi yawa tambayu to ga wata fadakarwa ya kamata a gane man akara salata ila alwaqti daruri duk wanda ya jinkirta sallah zuwa ga lokacin lalura min ghairi uzrin ba tare da wani uzuri ba asuma ya yi laifi saboda haka abinda yake bukata ka aiwatar da sallah a lokacinta wal uzru uzrin kuwa wanda shari'a ta amince da shi akwai alhaid jinin al'ada bai dauke ba sai da lokaci ya kure wannan mun yi magana can baya wal nifas ko jinin haihuwa wal kufur ko kafirci mutum da man kafiri ne sai da lokaci ya kure sai musulunta sai musulunta a lokacin lalura to wannan sallan zai yi ta amma lokacin sallah ya fita to wannan sallan ta sha sai dai sallan gaba wasiba sai yaranta yaro bai balaga ba amma da ya bacci ya tashi ya balaga so sai wankan jana ba kawai ya yi wutar da sallah a lokacin lalura wal jununu sai hauka dama yana da problem sai abin ya buge shi amma sai ya farfado a kudaren lokaci wal igima ko suma ko farfadiya Allah ya sauke wannan ko bacci akwai mai ciwon bacci wani ya kwanta yadda ka samu mushe haka zaka gan shi sai a ita dukansa ba zai tashi ba wannan yana da ciwon bacci wani ma aka ce sai ya tashi ma sai idan manomi ne sai ya tafi gona ya je da fatanyarsa ya dan taba kadan sai ya dawo duk yana cikin gigin bacci Allah ya kyauta wani siyanu ko mantuwa kawai ka samu hidima sai ka manta da sallah ko ga ala samun wannan hidima kawai sai ka manta da sallah to bangarori guda biyu ne bangare na farko shine mutum da babu duniya hannunsa yanzu ya samu duniya ya fara mantawa da addini wannan hatsari ne babba akwai wanda shi kuma ya saba lokaci kaza yana aiwatar da sallan ko a masallaci kaza sai wani dalili ya zo sai ya tafi wani wuri da ya tafi wani wuri har lokacin waɗancan lokacin sallah ya suka aiwatar da sallah shi bai sallah a can ba kuma sai ya dawo to wannan ba ya mai da hankali ba zai iya manta ta mafi yawan mutane suna yin haka wani sai ya dawo inda yake kawai sai ya ci gaba da hidimominsa sai an yi sallar dama sallah za a ce an yi la'asar an yi magariba an yi isha'i ya je gida ya gama kwasan abinci ya ki shingida kawai sai wani tunani sai ya zo masa ashe azhar yau din nan ba bai yi ba ashe ba a zaɓin nan ban yi ba, kuma zai zo maka babu wani tarar da yanke. Wannan ma Allah ya taimake ki ne, in malamai sun ce mutum bai tuna ba har aka tafi kiyama bai wannan sallah ba ta yi ka. Saboda wannan mantuwa ɗin, to kaga wani dalili ne ya shigo masa shine ya manta. To amma kai da kake kishingiɗe bayan ka cika cikin ka kawai bai ka tuna, ashe ba ka yi sallah azhar ba, to sai ka tashi ka auna ta. Amma kuma za mu gani ka'idan yadda za a yi ta. Faslu shi ne ma malam Allah ya kawo mana ya ce fasali na musamman yajibu alal mukallafi qada'u ma fatahu min as-salawati al-mafruda, yana wajaba a bisa baligi

0: in ka bakin talla ga masabar malikiya to dole ka biya. Amma abin ya kafa kashi biyu. Akwai malaman da suke ganin duk wanda ake biyan sa bakin talla saboda tsaban sakace ba bisa uzurin da muka ambata a can baya ba, tunda malam ya ambace su, to ko mutum yayi ma Allah ba zai karba ba. Saboda me? Saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Idan lokacin ta yayi kai, idan baka yi ba kana da ɗaya daga cikin waɗannan uzuri tun da nasosi sun tabbatar shikenan sai ka aiwatar da ita. Amma in babu to ko ka yi ta ma ka yi banza, tun da lokacin da ya kamata ka yi baka yi ba. Allah baya bukata. Amma masabar malikiya ne suka ce a akwai abin da ake kira almaslahatul mursala. Tun da akwai almaslaha almursala, sannan ɗaya ɓangaren ma akwai saddu zariya. Suka ce gara a taitayo shi ya biya waɗannan salloli, in ya so sauran abubuwa da bincike da bayani kuma an je lahira a ƙarasa. Ina fata an gane. To shi yasa malam ya kawo mana babi na musamman, duk sallan da ta kubuce wa mutum to ya biya. Dalilin da yasa za ka ga wani in aka yi sallan ishayi sai ya tashi ya tara ishayi, in aka yi sallan magriba sai ya tashi ya tara magriba, in an yi sallan asuba ya tashi ya asuba. Ko da yake waɗannan mafiya yawa akwai shirme a ciki, akwai shirme a ciki, in za ka biya sallah kawai ka tara su sai abinda za ka yi. Yanzu ne ma ake samun samari mafiya yawa suna kokari suna sallah, kai dai kyale su da iskancin su a gefe, amma sukan zo sukan yi kokari su yi sallah. Amma samarin da waɗanda suka san yawan dokan talo, akwai ƙarin bayani ne daga wajen wanda tijo? Allah ya gasa mala ka tsira wannan pantalo da nake magana, ko malam ma ya sa ne a da oke ina ji abokan ka sa ko malam ya ce ya sa. A lokacin za a ga mutum sai ya gama nomansa, ya gama kiwonsa, ya sayar da bunsurinsa, sai je ya sayo yadin da za a dinka masa pantalo, ya sayi sabon kekensa tun daga gokaru sai ya je mai na mafi. A lokacin ba babu sallah an tara kaki, kowane saurayi za a gaishe da kun. Shi yasa yanzu za ga masu tara gashi din nan suna abin nan su ba a da fa an yi wannan. Waɗannan ƴan gayun ƙauye ne. Mutum ya tara gashi yana kokarin yana tattace ba. Kuma kai da Allah ya maka gashi irin wannan na tukururu, wallahi ba na tarawa ba ne. Idan ka kula da biyu ba ka kula da shi ba. Yaza da wanda ga ya tara gashin zai ga ya fita daga fasalinsa, don kai askin za ka fi kyau. Gashin wannan gashin ba naka ba ne, tara gashi ba naka ba ne, wannan na Larabawa ne da Turawa. Ai kaga ko ma annabi lokacin da gashinsa zai zo yakan yanke shi, wani lokaci daidai kunnensa yake buɗe, wani lokaci daidai kunnensa, wani lokaci kuma yakan sauka. To wanda yake da gashi ya lalo shi idan ya bar shi haka a doni. Amma kai tukururu kai ba zai maka kyau ba, kuma ka samu wahala. Domin ni na tabbatar in ka je wanka sai ka ci ruwa rabin bokiti, duk rabin bokiti sai ya ƙare a kanka. Tunda idan kwarai da gaske ko ba ka bane, so a da duk an yi wannan. To mahallin shahid da yana kawo samarin da yadda suke dinka wanduna pantalo suke tara gashi da yawa kenan, sai yawan zuwa kasuwanni da wajen hira sai ka samu mutum gaba ɗaya sallan ma bai dame shi ba, kuma ba wanda zai sake yi sallah. To amma kuma yanzu shekaru sun yi yawa, an yi hankali, an gane kuskuren baya, to yanzu ana son a biya. To ka ga masabar malikiya shine malamai suke ba da fatawan a biya waɗannan sallolin, dun ya fi sauki. Amma na faɗa muku saɓanin
1: wato fahimtar matsansu masabobi tunda suna ganin duk wani wanda ka ganki da pantalo da zaka samu rikakken baligi ne mun ba yaro karami bane rikakken baligi ne wani ma yana da matan yana sa pantalo yana zuwa neman wata bazaura ko yana neman zuwa mata ta ma auren mace ta biyu ko kuma yana zuwa keke ayansa a wani wuri daban da wannan pantalo din na jin haka yi kiran ka pantalo ko pantalo ne to dan haka wajibi ne a biya waɗannan salloli murattabatan fi ayi waqtin kana wato a kowane lokaci dalilin da yasa amala yace kowane lokaci saboda da masabar malikiyya hatta lokacin da rana take fitowa da lokacin da taje da za ta fada wanda manzo Allah ya ambata cikin wani hadisi an hana sallah lokacin saboda me saboda shedan yana bayyana masu bautar rana suna amfani da wannan dama masabar malikiyya suka ce ko da in biyan sallah zakai ko a waɗannan lokacin kana yi amma ka aiwatar da sallah initially musamman lokacin da rana take fitowa da lokacin da za ta fada wannan kan hakiyayi wa yajibu tartibul hajiratayn almushtarikatayn fil waqt wajibi ne a jeranta salloli guda biyu wanda suka yi musharaka a lokaci ba za a raba su ba a biya su lokaci guda kamar wanne kamar sallan azhar da al'asr sai kai azhar kai al'asr kamar sallan magriba da isha'i sai kai magriba kai isha'i saboda haka idan kai al'asr sai ka zo kai azhar bai yi ba idan kai isha'i sai ka zo ka biya magriba bai yi ba fa'ada saniyata abada fa in qala fa'ada saniyata abada idan ka saba to ta biyu dole ka kamar yadda ita har abada domin yadda Allah ya jera so ka zaka jera wa yajibu taqdimul fawa'iti 'ala al-hadira kuma dole ka gabatar da wajibi ne ka gabatar da sallolin da suka tsere maka a bisa wanda ta zo wa in karaja waqtu al-hadira ko da ko lokacin wanda ta zo zai fita malam tabit ala khamsi salawat matukan ba su wuce salloli guda biyar ba salloli guda biyar sallolin muni guda ke mutumin da yake bin sa sallan misali a yanzu yanzu kun ga lokacin sallan isha'i ne ko to sai ya kasance yana bin ka sallan azhar da al'asr da magriba da kuma isha'i lokacin isha'i yayi to abin da malam yake magana shine da azhar da al'asr da magriba sai kayi su ka biya kafin ka yi wannan sallan isha'i ko da lokacin ka zai fita kuma sallolin da ba su kai biyar ba to da su ba da azhar da al'asr da magriba ai ba su kai biyar ba sai ga isha'i to sai kayi hudun nan tukuna sannan kai kai wanda sabu ko da lokacin ka zai fita fa in zadat alaiha ala ahadi alqawlain almashhurain idan ya karu a bisa salloli guda biyar aw ala al-arba'i ala al-mashhur al-akhar ko kuma bisa salloli guda hudu kamar yadda wadansu malamai suke fahimta ya zama biyar ko shida kenan to quddimatil hadiratu idza daqa waqtuha sai a gabatar da wanda ta zo idan lokacin ta ya takure shine a samu jiya gaba daya baka yi sallah ba baka yi isha'in jiya ba ga asuba ga azhar ga al'asr ga magriba salloli nawa guda biyar yanzu kuma ga isha'i ta zo so sai yi isha'i da kai bayan yi isha'i sai ka bayan isha'i sai ka biya waɗannan guda biyar ina fata an gani amma in lokacin isha'i ya kure idan bai kure ba tunda kana da yalwataccen lokaci to kai kokari kafin ai karfe 9 za a samu duk waɗannan salloli guda biyar kai su ko in ma guda 6 ne duk kai su kafin karfe 9 tunda yanzu karfe nawa ne karfe 8 kafin 9 da rabi duk kai waɗannan salloli to lokacin isha'i bai fita ba sai kai sallan isha'i a lokacin wa man zakara fa'itatan duk wanda ya tuna wata tsereriyar sallah sallan biya fi waqtiyatin a cikin tartibuha ma'aha ba jeran ta tare da wanda ake ciki fa in kana fazlan idan shi kadai ne yake sallah qata'a ma lam yaqid raka'atan to sai ya yanke matukan bai kulla raka'a guda ba sai ya yanke wato mutumin da yake ya zo yana sallallahu alaihi wasallam sai ya tuna da sallah azhar bai yi ba tun ba kai raka'a guda ba ka yanke tunda sai kai azhar kai al'asr to idan ya kulla raka'a guda kuma me zai yi kullu raka'a bi wad'i yadayhi ala rukbatayhi shine ya sanya hannayensa bisa gwiwoyinsa ya fara me kenan ruku bayin haka da a idan ya riga yayi haka to dan ma ilaiha ukra sai kawo tarka din wa karaja an shafa'in sai yayi shafa'i sai ya sallama to me yasa aka ce shafa'i yayi nafilan dole kenan me yasa
0: ga masafar malikiya imam malik yana da fahimtar cewa duk wani aikin alheri idan mutum ya fara ba zai yi shi a tsakani ba tunda Allah ya ce wala tuqilwa malakum kada ku bata ayyukan ku yasa ko azumi ne na nafila ga masafar malikiya ko ga fahimtar imam malik idan ka fara azumin nafila ka kariya to sai ka biya kaga dai na nafila ba dole bane to dole ka biya in ba haka ba wannan wasa ne da wato da addini ina fata an gani shi yasa a karkashin wannan fahimta idan mutum yana azumin nafila sai wani ya gayyace shi ya haɗa haɗaɗɗen abinci da rana da mana sallah za a sai ce ina gayyatar ka kawai ka je ka ga irin abincin da baka saba gani ba
1: kawai an haɗa ki gije sai faddal to in ka ɗauko nufin wani hadisi kariya kawai ka kwafi girki ka naɗi girki ya ba su wanka da abincin dare ma na gidanka ko ba za ka biya ba amma kuma imam malik ya ce ka fara aikin alheri kuma ya za ka yi ka bari ta abin nan ya ce ba za ka karya ba in kuwa ka karya sai ka biya to yanzu akwai mafita daga je ka ga an haɗa girki girim sai kuma kana azumi ka ce kai amma wallahi yau kuma wanda ne ina azumin litinin amma da yadda za a yi a samu kwano ko leda don kwano leda don kuma a nemo leda don kofar fesu ne ka saki a cikin leda amma ka je gidanka a buɗe ya sha iska zuwa lokacin da rana za ka bada ya yi buɗe baki amma ba akwai wani wanda ba ya kasuwa wanda ba ya kasuwa dole kenan to don haka idan mutum ya yi ruku'u shi kenan sai ya ci gaba sai ya kawo ɗayan sai ya yi shafa'i kun ga ya yi nafila kenan raka'a biyu tunda babu wala wutura ni fi laila wala wutura ni fi nahar sallan magariba dama ita ce wuturin nahar saboda hadisin na Aisha Allah shi kare ta da ita to ba a wuturi guda biyu wa in kana imaman idan liman ne fa kata sai ya yanke ana bin liman sallan azhar shi kuma yazo yana jin sallan azhar sai ya tuna bayan ya fara jagorantar mutane to wannan kan ya yanke wala ya taklifu ba zai mai komai ba wa yasli zalika ba zai mai kowa ba wa yasli zalika li salatul mamumin sai dai wannan ya naki a cikin sallan wanda suke bayan sa saboda haka malam kafin ya zo zai ja mu sallan azhar kafin a yi raka'a guda sai tuna ke bai yi azhar ba

0: biyar situation kana kan mita 94.6 na zango ne a cigaba da kasancewa tare da mu.
1: Shin ko ka san cewa kuri'arka ita ce muryarka? Katin zaben ka kowa shine karfin ka.
2: Wasu suna yada karerayi cewa kuri'a ba ta da amfani.
1: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe kana taimakawa wurin zaben shugabanni da za su samar da ingantaccen hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
2: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da kai rajista zabe.
1: Idan kuma ka riga kai rajista, garzaya ka karɓi katin zaben ka na dindindin, wato PVC a ofishin INEC fi kusa da kai.
2: Ka guji yada jita-jita da labaran ƙarya.
1: Tsarin zaɓe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IRF sun ƙara tabbatar da gaskiya da amincin zaɓe.
2: Mahaɗa hannu wajen dawo da amincewar jama'a ga tsarin zaɓe domin ingantaccen demokaraɗiyya.
1: Ƙuri'arka, muryarka, makomarka.
2: Wannan saƙo ne daga hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA tare da haɗin gwiwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ma'aikatar yaɗa labarai da sadarwa ta jihar Bauchi.

Madalla mai sauraro ƙungiyar Bauchi Consolidation Forum tana cewa a mika kira wanda duk ba shi da rijista ya hanzarta ya je ayi sauraki hukumar zaɓe ta rufe. Daɗin tsarin a yanzu ko daga gida ta waya mutum zai iya shigar da bayanansa a ɗauka, don haka kada a yi ƙasa a gwiwa. Da katin zaɓe ne za mu girke gwamnatin magajin ƙaura domin a ruɓanya ayyukan alheri. Katin mai barkwa.

0: yanzu sanatu da ra'ayoyi da fadakarwar jama'a dangane da tallata ake bin siyasar Yakubu Adamu matashi mai matasa matashi mai magoya baya da yawa matashi mai malamai matashi mai zogaryen boko masana falsafa zamani da kawo dabarun ci gaba Alhaji Kabiru wakili ƙanana wani jajirtacce ne a tallata manufar ta ɗore a unguwar sabon tafiya ta APM ya ce zamani ya zo salon mutanen zamani da haka ne suke tarayya da wanda ya dace da salon
1: a siyasan nan a yanzu akan nemi matashi ne wanda ko a addinance ma an ce matashi kashin bayan duniya ne saboda haka alhamdulillah tunda mai girma ganna yayi tunani da nisan hankalinsa ya fito mana da Yakubu a mazaunin dan takarar gwamna na jihar Bauchi to dadin da naji shine ka san akwai tallen da zaka yi ka sayu akwai tallen da zaka yi a jefe ka da tallen a tallen da akwai tallen da zaka yi kuma wanda ko kana yin ta ba wanda zai kula to cikin hukuncin Allah da yaddansa sai ya zamanto lokacin da bala kaura ya daga hannun Yakubu sai jama'an jihar Bauchi suka ce sami ina wadana mun dumin ji kuma mun yadda yanzu misali dan jarida idan ka lura da jihar Bauchi zaka ga yaro da babba da tsohuwa da matashiya da malami da almajiri suna ce sai mai rogo to ba wani abu bane dama alamu ne na nasara kuma Allah Ubangiji yasa yana da wazirai na gari wazirai na gari ko shine suna bashi shawarin da ya dace a lokacin da ya dace kuma inda ya dace abinda zaka lura dama an ce dole hakimi yana da wakili duk abinda dan siyasa yake magana akan duba shin yana da hujja ko kuma menene dalilin da yasa ka kawo maganar cewa yana da wazirai me ya ja hankalinka har kake tunanin yana da wazirai na gari wanda za su iya tallafa musamman wajen ganin nasarar wannan jam'iyya da kuma shi Yakubu Adamu dalilin da yasa nace yana da wazirai shine ita siyasa akwai wanda yake falo akwai wanda yake ciki to wanda yake falon nan fa inda ya shiga ciki ba yana ganin kamar na cikin nan akwai wani abun da suke yi a dukunkune to alhamdulillah sai ya zamanto wazirarsa da na gaya maka su sukan bayyana abun da ke ciki da abun da yake falo misali yanzu a Bauchi state ko a Bauchi local government idan ka cire mutane uku kai ka tabbatar cewa suna yin Yakubu ne bil haqqi da gaskiya kuma suna iyakacin bakin kokarin wanda ne yanda za su tallafa wa mutane su tallafa wa mata su tallafa wa zaurawa su tallafa wa marayu su tallafa wa matan aure su tallafa wa marasa lafiya wayannan mutane kuwa na farko idan kace muttaka duguri na biyu idan kace Mala Abdulrahman Dujuman Bauchi na uku idan kace Dalami Ahmed Kawule sarkin baddan arewan Bauchi wayannan mutane da ka gansu mutane ne wayanda suke aikin su bil haqqi da gaskiya kuma sun san mutuncin dan adam sun san darajar dan adam kuma dan adam idan ya zo wajen su bassa walakanta shi sukan karbe shi hannu bibbi domin sun riga sun san siyasan a fili take kamar yanda na gaya maka cewa mutumin da yake ciki zai iya fitowa falo mutumin da yake falo zai iya shiga to su san haka sun kuma yadda da haka sun aminta da haka shi yasa da suka ce ga dan takarar su sai suka ce ba za su yi kasa a gwiwa ba shi yasa kaga duk lokacin da ka je kofin gida su zaka ga kofar gidan su a buɗe ne kuma duk lokacin da ka same su kai da kyautata wannan wallahi za su maka
2: siyasa ta daukar mikaci musamman a wannan karamar hukumar Bauchi amma me kake hasashe dangane da makomar musamman waɗanda suke fita dangane da zuwa wata jam'iyya
1: yanzu misali waɗanda suke fita din nan ai tana iya wa suna fita ne a kayan personal interest na su da ba su samu ba idan da su samu abin da suke nema da ba za su fita ba kuma akwai a siyasa akwai wanda shi bukatar sa shugabanci yake nema to in baka bashi ba in baka bashi wannan shugabancin ba ko shi waye zai ce baya tare da wannan abu shi yasa ake samun munafukan siyasa da safe zai ce maka annabi Musa rana yayin ya ce maka Fir'auna to akwai irin wayannan duk wayanda kake ganin suke fitan nan ba su yadda da Allah bane ai Allah ne ya kawo Yakubu Allah ne ya kawo mai rogo ai da ana PDP ne kaga aka fita daga PDP aka koma mai rogo to Allah da ya kawo mai rogon nan shi ya kawo Yakubu kuma shi zai bashi mulki in Allah ya so kuma in Allah ya yarda dalilin da yasa kaga ko mutane suke fita dama kowa yakan zo da interest nashi ne kuma ko yakan lura da mafitansa ne idan ya ga mafitansa ba za ta kulla masa ba sai can mu'a ne na bala kaura yan amana ne na muttaka duguri yan amana ne na Dijiman Bauchi shi Dijiman ka gani yanzu haka in nace ma bana son abinda baya so to wallahi na yi sako kuma na yi zunubi
0: Kabiru wakilin amana shi ma sarkin malaman jahil Allah rahma Adamu yace idan magada annabawa suka haska kalamari to la shakka akwai alheri cikin sa.
2: Nazo ne in ƙara gode ma al'umman jahar Bauchi musamman ma wayanda ake cewa malamai tushen al'umma, malamai magada annabawa, malamai masu fada'aji, malamai masu sawa, malamai masu hanawa, sakamakon kanda suke karban tafiyan Yakubu PSG a garin Bauchi local government guda 20 abun yana matukar burge ni kuma na matukar shiga zuciya na sakamakon dukin da aka ce malami ya karba tafiya to fa duk wanda yake karkashin sa bi izinin Allah shi ma zai koyi da abin da malamin sai sakamakon malaman mu na dariƙa na izala sallama da sallama biyu duk suna tare da wannan bawan Allah haziki shi Yakuba da mu PSG shi yasa nazo in ƙara godiya kuma in ƙara jinjina ma shi Yakuba da mu PSG kan da yake gudanar da ayyukan sa na gari kuma kan da yake bawa malamai darajansu da kimansu da na da duk abin da suke bukata a harkan addini to kaga dole ne in zuwa matsayin na almajirinsu ɗalibinsu wanda mun ga daidai da mu zo mu fada mun ga kasan haka da mu zo mu yi bayani don ni a nawa fannin abubuwan da na ga na ci gaba na Yakuba da mu abin ya wuce kan da nake tunani wannan tafiya ne na Allah tafiya ne na Allah da annabi tafiya ne mai rama a ciki tafiya ne wanda ake cewa tafiyan jirgin annabi Nuhu tafiya ne wanda duk wanda ya shige ta yasira kuma muna gani kowa a jihar Bauchi da ba yaro ba babba ba mace ba tsohuwa kowa damuwan ta Yakuba dan teji hotonsa har a ɗaki ana manna kai wani ma har a cikin walida yake sa yana tafiya da shi don haka ni a nawa fannin gaskiya Yakuba dan teji muna ƙara jajircewa a kansa don ganin ya samu wannan kujera da yake nema na gwamnan jihar Bauchi da shi da mataimakinsa Mahmud Babamaji
3: idan magabar ana samun mabambanta da kuma mabiya daban-daban hasali ana samun bangarori daban-daban ta ina kuke bi musamman wajen hada karfi da karfi ganin cewa a matsayinku na malamai kun kawo wannan bawan Allah a matsayin kujeran gwamna
2: to alhamdulillah an ce ba a ce zama mu ne a rami da bana mantawa wancan karo shekara kusan takutar goma da ya wuce akwai wani na'ibi a gombe wanda kullun zai salla sai ya raka ma a salla ne raka biyu malami ya raka uku a salla ne raka uku malami ya raka hudu to kaga irin wannan ai an sha wuta sosai an gane cewa fa duk inda kake ya kamata ka so na gari ko ma da na ko da ne kyau ka so na gari ko da naka ka so na gari kuma malamai sun hada kawunan su dan sun san fa abin da ya faru da yan uwan su wancan karo mun muna yi ne dan al'umman mu su amfana kuma al'umman mu su ne mu dan al'umman mu su muke tatama da su ba za ka zo masallaci ka samu kai kadan ka ja sallah ba dole sai da al'umman nan da su muke tatama kuma da su ne muke ji a jikin mu lalle mu ne wakilansu dan haka gaskiya wannan bambance-bambancen addini da bambance-bambancen ra'ayi na malamai wannan abu ne wanda da mun yana nan tuncan da amma yanzu gaskiya ran ya ce ma sakamakon sun gabata shi bawan Allah wanda yake kula da ayyukan al'umma in ya tashi ba yakin baya ware wannan sallama ɗaya ne ko sallama biyu ne a wannan dariƙa duka yakan haɗu ne ya kyautata musu abin da suka nema ya ba su gina masallaci da yake ba gina na wannan bangaren kuna magar duk yakan yi su ne ko shi yasa malamai duk suka nutsu suka ba ma kansu shawara akan cewa lallai su yi wannan bawan Allah saboda yana da hasukai a ƙarƙashinsa yana da mutane da suke ba shi shawara kuma abin da malamai suka duba sun ga wannan matashi ne ko da ba a fata dai an samu matsala malamai za su kira shugabansu su zaunar da shi su gaya masa abin da aka samu matsala sakamakon matashi mutum ne mai ɗaukan shawari matashi ne mutum ne wanda baya da girman kai matashi ne mutum wanda duk inda ka so ka zaunar da shi ka gaya masa gaskiya zai ɗauka.
0: Sarkin malaman jahu malama Adamu Honorable Bishira Ahmed Ɗanjerawa wanda ke da lakanin algon chairman na ward ya yi fashin baki mai bujiro da lamura dalla-dalla kan nagarta cancanta nutsuwa salin makama da kuma gagarumin goyon baya da Allah ya huya cewa tafiyar Yakuba Adamu.
1: Dakta Yakubu in kai mu'amala da shi ko in ka matsa kusa da shi da ka tabbatar da cewa wannan bawan Allah in ya zama gwamna da a iya aikin da kusan sun yi fi uba a gare mu ma wajen aiki sabila da goyon sa ne kuma a kowane lokaci ana buƙatar
4: wadda din su ne fi mahaifinsa ne ba wanda zai kasa da mahaifinsa ba sabila da haka mun girma gwamna mahaifi ne ga Dr. Yakubu kuma Dr. Yakubu ɗane wanda ya haifi a wajen mai girma gwamnan jihar Bauchi sabila da haka muna da tabbacin mai girma PSD ya aiki zai taimaki al'umma zai ƙara bunƙasa tattalin jihar Bauchi sabila da daman shi abin da ya iya shi ne ma'aikaci ne abin da ya shafi tattalin arziki ma'ana abinda aikin sa ya kunsa aiki ne a bangaren kudi to dukkan kuma abinda kaza an ce mutum ma'aikaci ne a bangaren kudi har ya kai koniniya na rike wani guri da ya shafi ma'aji ma'ana banki to ina mai tabbatar maka wannan mutum ba jaha ba in kasa ne dai dan ba misali daya ko kuma ce sa su dan takarar su da mutane suke tunanin wai gwamna Gaurawa Masalle sai zama da ni da kai aboki ne bar a ni abokinka sai zama da dana to da dana da aboki na wadan fuso dana dan fuso sabila da haka ta ina dan bar dana inje aboki na wannan abu magana ce mara tushe mara makama wanda talakawan jihar Bauchi suna ji suna ana irin wannan maganganu amma take ana mayar musu da su gogo ta cikin wannan maganan banza ne sabila da babu yanda za a yi kaura da yake da ruwan aiki a zuciyar sa yayi aiki a Abuja sai ta Abuja ya zo Bauchi sai ta wallahi tallahi wannan magana ba ta da tushe ba ta da makama da za a ce gwamna yayi yini ko na bukatar wani yazo babu shi Dr. Yakubu ne shi kaura yake so Dr. Yakubu shi kaura yake Dr. Yakubu shi kaura zai kuma Dr. Yakubu shi zai gwamna jihar Bauchi duk ayan halalai na jam'iyyar PDP tana tare da jam'iyyar Rogo kuma jam'iyyar PDP tana da structure tun daga unit har national sai haka ai ta lokacin mulki ai ta damu mulki muka ci mulki ne biyu kuma ita yanzu damu yi tarayyar mu da APM ko mu narke ma a jam'iyyar APM na ne tabbatar maka mu ci zabe sabila da jam'iyyar APM ai ba a taba kawo jam'iyyar ta karbu a cikin ɗan kankanin watanni irin jam'iyyar APM because ta samu dauka ta wajen Abuja ta samu jajircen gwamna a cikin ta ta samu kuma logo ne matakan inganci wani gida ne a shekarun 30 40 50 baya wanda gidajen su ba da logo ake danga ba babu gidan da ba da logo ake danga ba amma ba gidan gawa da aka zo logo a can gefen da ga shinge logo a yi sabila da haka logo ta tallatu sosai kuma ta karbi saboda gwamna Kaura ne a cikin logo su talakawa sun ce Kaura shi ne jabiyar su sai dai ko musu kuma logo wanda logo tana magance yunwa logo tana ƙara lafiya logo mai inganci ne mai gari logo ce wadda ba ta cutarwa kuma da idan Allah ya nuna logo ita za ta kai Bauchi ga tudun na tsira mu ci gaba da dora aikin alkhairi kamar yadda mai girma gwamna ya yi a jam'iyyar PDP saboda haka duka wa'annan parties nan gaba kaɗan za ka tabbatar da su cewa halin gidan suke a jihar Bauchi kuma ba su da su ci zaɓe ba in Allah ya yarda.
0: Algon Chairman Mawud Bishar Ahmad yanzu sai ba ta sauyin shekara sai daga PRP zuwa APM sakamakon lura da dacewa mafi dacewa ga rahoton Jamila Alhassan.
5: A yayin da dangagwar yakin neman nasara a zaben shekara ta 2027 ke kara gabatowa, yan siyasa na ci gaba da daukan matakin da suka bayyana shi a matsayin sanya hula a gurminsa, lamarin da yake haifar da sauya shekaru da dama daga cikin su zuwa wasu jam'iyyu. Na baya-bayan nan da ya ɗauki hankali shi ne sauya tafiyar wani matashi ɗan siyasa kuma shugaban ƙungiyar Political Balancing a jihar Bauchi, Bello Ambo Santurakin Zungur, ya ajiye tafiyar PRP tare da rungumar Yakubu Adamu PhD shi da ɗaukacin magoya bayansa. Ko ne ya yi zafi? Ga abin da Ambon ke cewa.
6: Alhaji Babaji Ajiya ya kira ni ya ce mun Bello Ambo ka zo ka bar jam'iyyar PRP ka dawo Bero. Sai ya ce masa Babaji Ajiya kai ma ina son ka bar Bero ka dawo PRP. Sai ya ce ma halin wannan kungiyar ita ta Political Balancing mu haɗu ne balancing mu yi ɗiga. Idan ka jawo ni ina son jihar Bauchi zan bi ka. In na jawo ka zan dawo da kai ne ka buɗe. Sai ya ce in gaya masa waye aiki bayan ta tare alhajar Bauchi ba Kaurawa da ni da magoya baya na zan koma jam'iyyar APR na bari saboda na mika amanan kaina da mutane na a hannun gamin ta kari guri ka sani ni ba na gobe ne idan na kara yana zai karshe amma na dawo tafiyan Yakubu Adamu PhD
5: wannan sauya sheka na jagoran political balancing din dai zuwa APM ya karanta ran magoya gidan Yakubu Adamu kamar yadda baban gida a jiya jagora a tafiyar gidan ya bayyana yana mai cewa nan gaba kaɗan za su yi kira wani taro ƙarƙashin jagorancin Murtaka Duguli.
7: Ina nuna farin ciki na da murna a wannan rana mai girma da tarihi. Bello Ambo ta cika Bello Ambo. Bello Ambo ka gwada ɗan siyasa ne kai kayan media da kake. Kan jama'a kuma duk lokacin da muka kalli irin wannan yanayi ya taso. Mai girma gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir, ƙauyen Dabar Usmaniya, aikin ƙaura na sati takwas. Aikin da ƙaura ya yi na sati takwas. Wallahi ya fi shekara hudu wanda ya ce buri ya muku laifi. Ƙaura ya yi titi, ƙaura ya gina makaranta, ƙaura ya inganta asibitoci, ƙaura ya inganta harkar noma, ƙaura ya inganta rayuwar matasa. An taɓa gwamnan da ya ba wa matasa dama daga kan commissioner zuwa advisors zuwa matakai na matsayi a siyasa irin mai girma Sanata Bala Muhammad Abdulkadir. To a ƙarshe sai ya ƙara da dabko ɗan cikin Bauchi wanda ya tashi a cikin Bauchi, ɗan uwanmu, talaka ɗan uwanmu wanda ya ci irin abincin da muka ci a baya, yana yi da irin rayuwar da muka yi. Kasa to duk da kuce yau ku sai matashi kuke so, ga shi na babu kamar ku mai kyakkyawan hali da kyakkyawan zuba wanda ya gaji ɗabi'a da halayya iri na. An ce duk wanda ya zauna da abu yakan zama abin, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa man jalasa jalasa, abin da ɗaura ya yi shi ma kuma sai dinka. Wannan mun zo taron Bello Ambo ne, za mu nemi rana a wajen Bello Ambo gari, za mu dawo taron Murtaka Muhammad Duguli nan wajen.
5: Kan wannan batu dai ga abin da Murtaka Duguli ke cewa.
8: Ba abin da zan faɗa wannan anguwa sai dai godiya. Wannan anguwa kusan anguwa ta wuce. Ni ma kuma dana anguwa ce saboda ina da mene masu yawa cikin anguwan nan. Irin wayannan mutane daga fuskokinsu wani tabbatar wannan tafiya na amana za a yi ta. Na tabbatar na hada mai kuskure ne a cikin da yake. Amma insha Allahu abin da bai girma gwamnati mu zai sake ninka muku shi a daman da ya samu na gaba. Kuma bugu da ƙari a kan Alhaji Yakubu Adamu PhD shi kan wannan beton Ubangiji ba za a same sabani wani ɓarzana tsakaninku.
0: Bauchi Consolidation Forum tana ƙara ƙarfafa gwiwa da sauran tagogi cewa a shigo ƙofa tana buɗe, ɗakin Yakubu Adamu na da girma. Sauran jama'a masu furta ra'ayoyi ma sun shaida haka.
1: Kuma muna magana ne a makoman jihar Bauchi da ci gabanta da kuma ayyukan da Sanata Bala Muhammad ƙauren Bauchi turakin nan ji sarkin yakin daular Usmaniya wanda ya kawo mana a jihar Bauchi. Kuma mun yi amanna da cewa a wannan ƙarnin ƙarni ne na matasa, Yakubu nan kuma mutum ne jajirtacce, mutum ne mai amana, mutum ne mai hangen nesa, mutum ne na wanda duk inda aka ɗaura shi ba da a ji kunya ba. Matasa sun tabbatar da wannan tsarin, mata sun tabbatar da wannan tsarin, sarakuna sun tabbatar da wannan tsarin, malamai sun tabbatar, fastoci sun tabbatar.
2: Tafiyan gaske akwai nasarori a tattare da shi kwarai da gaske, duba da yanayin da jama'a suke karɓan wannan sabuwar jam'iyya ta Rogo. Kwanakin baya mun dan fita mun je awareness, kuma alhamdulillahi waye da kan mutane kenan, jama'a kuma alhamdulillahi sun karɓi wannan sabuwar jam'iyyar. Sai ka ce daman jam'iyyar ta daɗe daman a kafe. Abinda zai baka mamaki fita muka yi na wuni ɗaya, amma tarin jama'a da suka taru domin goyon baya abin sai baka mamaki.
9: An ajiye mana ƙwarya a gurbinta, saboda na ɗaya Yakubu matashi ne, na biyu dufitinsa matashi ne, na uku matasa ne, mu matasa ne, akwai ƴaƴanmu matasa da suke haurowa. Muna so mu ga an gyara future matasa, ba mu ce dattawan ba su yi ba fa, amma a wannan gaban ina so iri na iri na iri na iri na a ba wa matasa dama don mu kawo Yakubu a

0: other station does it better than Bouchy Radio 2 at 4.6 FM. Keep it locked. Right here.
1: Adalah biar situ FMIK surara kamita tsin da hudu da dugo shida mai suraro yanzu bakonmu yana cewa karfe 12 da minti 16 a cikin wannan lokaci za mu je ga wato shirinmu na gaba ikon Allah fatan mai suraro za ka yi suraro lafiya.
2: Mai tare da wannan tasha ta BRC a daidai wannan lokaci da sallama muke mana barka da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na ikon Allah. A shirye-shiryenmu na baya muna muku bayanai ne kan kwari da kuma tsutsotsi, inda har muka iso kan ƙudan zuma muka bayani akan yadda suke rayuwa a garuruwa da suke yi, musamman da irin yadda ake tsara mulki kowa da irin aikinsa. A yau za mu koma ga waɗansu wanda su ma suke birane kamar na ƙudan zuma, wato gara. Gara kamar ƙudan zuma suke zaune suke ga gari-gari, amma irin garinsu da irin zamansu ya sha bambam. Jama'ar ƙudan zuma jama'a ce ta ma'aikata masu son hasken rana da iskar duniya. Kullum sai ka gansu suna kai suna komowa, suna shan zuma daga fulami, suna cin daɗin duniya. Amma gara ba su son haske, su tun daga ranar haihuwa har mutuwa duk cikin duhu suke. Hasali ma in ka ɗebe ƴaƴa masu gadon sarauta, duk jama'ar garin ba su gani, makafi ne, ko sun fito wa jama'a duhu suke gani. Mun ce ƙudan zuma kowane ma'aikaci yakan yi sana'a iri-iri kafin ya mutu, amma gara ita ba haka ba ne. Kowace aka haifa da irin aikin da za ta yi a duniya ake haifuwarta. Ga yadda birnin gara ya rarrabu, da fari akwai mata, daga cikinsu ne ake samun uwar gara, ita ce kamar salamiya, kuma a nan kenan. Akwai kuma maza, akwai ma ma'aikata. Ma'aikatan nan maza ne da mata waɗanda ba su da ikon haihuwa. Bayan wannan akwai mayaka, su ma iri daban ake haihuwarsu, suna da babban kai har da kwalli-kwalli, ga kuma haƙora masu kaifi. Waɗansu har suna da hanci dogo da shi suke fayatar wa abokin faɗa dafi. Suri shi ne birnin gara, birni ne ko babba? In ka ga suri a ƙasashen kwara sai ka riƙe baki, tun daga nesa za ka hango wani kamar tsawon mutum. Abinda kake gani daga wajen na suri kaɗan ne kake gani kawai, abinda ke can ƙasa shi ma yana da yawa. Gari kuma a tsaf yake shirye, ga hanyoyi ko'ina, ga fada, ga gidaje, har da lambu. Domin waɗansu irin gara sukan keɓe wuri a cikin suri su shimfiɗa rubabben itace don ya zama taki, sa'annan su shuka wani tsiro irin wanda muke kira naman kaza. In ya fito sun samu abinci, har yanzu sukan haƙa rijiya kuma don su sami ruwa da rani. Gara tana da jiki mai taushi, kuma su duka tsirara suke, ba su da wani abu da ya kare su. Abubuwa da yawa in sun same su sukan so su ci: tsuntsaye, kadangaro, kwarkwashe. Da abokan gabansu suna nan dai ko'ina, saboda haka ne suka yi wannan babban gini da ya zama musu ganuwa daga matsutan duniya. Ganuwar tana da ƙarfi ƙwarai, in ta bushe ko diga ƙasa sai da ƙyar za ka fasa ta. wannan garu ya tsorar da su daga kowace halitta in ta daina dan adam. A kowace kofa ta birni sai a aje mayaka don kada wani mugu ya shiga. Idan wani abu ya dan fasa garu nan da nan sai ma'aikata da mayaka su rugo. Ma'aikata su kama aikin gyara, mayaka kuwa su dafe zaddage cif wanda ya latso wurin nan duk suna gama masa aiki. Haka za su tsaya har ma'aikata su kare. Idan gara sun fita neman abinci in ba cikin duhun dare ba ne sai su yi wa kansu hanya su rufe saman su rika bi ta ciki don kada abokan gaba su sami damar fada musu ba shiri. In ba su ci dan gunkinta ce sai su faro daga tuwon na ciki su ci wasu sarai su bar dan bawon da ke waje. Ta haka sai ka ga kujerarka kamar tana lafiya lau amma kana hawa sai ta zurma yana ta cinye cikin sarai. To akwai abin da ake ce ma shinge. To kowa ya fitar shinge take duk cikin zaman da gala za ta yi a duniya ba ka ganin tayar da ta fito waje sai sau ɗaya. Lallan fa sai ka ga duk kofofin sun bude mayaka su ba da wuri 'ya'yan sarki su yi ta fitowa da fikafikai suna yin sama su muka kira shinge. Waɗannan suna samari da 'yan mata da muka ce ma'aikata su ba su fita ko'ina. Wannan fitowa da suka yi sun fito yawo ne na gada a nan a sukan gani da jama'ar wani gida wanda suka fito sa'a ɗaya duk a cuɗanya samari da 'yan mata har a fara shirya maganar aure. In shiri ya yi sai su faɗo su yadda fikafikai su rika yawo a ƙasa biyu biyu budurwa da saurayi suna neman inda za su yi gida. Amma kai to a cikinsu ɗaya ɗaya ke kaiwa domin buɗewar ƙofar birni ke da wuya sai ka ga abokan gaba duk sun taru suna jira kamar waɗanda za a raba wa gado. Ka ga kadan gare ga kwado ga tsuntsaye ga kwari manya da ƙanana kai wannan wuri ana kisan kai. To duk da haka in akwai masu ƙarkon kwana sai su shiga wani lungu mace da namiji su yi aure. Farkon gari ya samu kenan wanda suka kafa garin a nan za su zama sarki da sarauniya. Sai ka ga sarauniyar jikinta ya kumbura ya fal saboda yawan kwai. An ce cikin minti ɗaya takan nasa kwai 60 wato ayi ne ko nawa kake gani kenan. Haka za ta yi ta yi shekara da shekaru sai a gina mata fada a kewaye ta daga nan ba za ta sake fita ba. Ta zauna kenan tare da mijinta an tsamirarre da shi. To ko mene ne abincin gara? Abincin gara yana da ban mamaki kusan a ce cikin halitta duk ita kadai ke iya cin itace har ya zama mata abinci. Ko ka yadda ko kar ka yadda a cikin cikin gara akwai waɗansu 'yan halittu su ke karɓar abin da ta ci su narke shi su samu mai amfani ita kuma ta samu. Mayakata da mayaka su kadai ke iya cin abinci a haka. In kin ci wanda ya zama kashi sai ya fito ta wajen kashi saura kuma amayo shi ta baki ya fito mai mai. In wata gara tana jin yunwa sai ta gamu da yaruwarta ƙosasshiya sai ta shafe ta da gashin baki wato kamar roƙo kenan. Sai wancan ƙosasshiyar ta amayo sashin abincin da ke cikinta wanda ita ma ta taɓa wato sai wannan ta sami abinci. Kai da muna da zumunci haka da mai mun faɗa da juna ba. Wani abu kuma duk abin da suka kase shi ma sai ya koma abinci a sake cinsa. Saboda haka ba a samun ƙazanta a cikin sori duk daular gidan ta shara da gawawaki sai a cinye su. Marasa lafiya ma sai a cinye su su huta. Ka gashe abin da ke cikin gidan gara duk yana da amfaninsa. A fada da ka iske fadawa ba iyaka sun kewaye sarauniya. Ka san aurenmu fadawa dama a cikin sarki suke samun abinci. To ko a wurin gara ma haka yake. Wace sarauniya ne tare da wani mai da ke fitowa a jikinta kamar zufa. Shi fadawan kalli gabi suna lasa. Abincin fada kenan. Idan sarauniya ya ce kwai sai ma'aikata su zo su takwasa suna kaiwa dakunan su na kyankyasa. In sun kyankyashe sai su fito ɗan gara ƙanana domin za su bi mataki-mataki har yawancin sun nan kwari. ɗan garan nan sun girma sai ka ga sun rabu maza da mata mayaƙa da ma'aikata. Ɗanar gara ba sai an faɗa ba yaƙi da su kuwa yana da wuya. Mai gidan siminti shi kadai ya tsere ko shi ma bai tsere ba inda akwai yar saga wannan sa iya biyo wata nan in an shafa wata sai kwalta barriyar ta kan rabu. Amma ko shi in baka ci gaba da shafawa ba gara ta sami kofar shiga. Hanyar rabuwa da gara dai sai a haƙe ta har a iske uwar sarauniya a kashe ta. Shikenan gari sai ya fashe kowa ya kama nasa hanya. Mai sauraro kasancewar abokin tafiyar namu lokaci ya yi halin nasa ya zama wajibi da jami'in gami shirin a daidai wannan gabar. Fatan da kasance da mu wani mako domin jin wani sabon shirin. Amma kafin wannan lokacin a wadda a madadin wadda ya hana wa sauti a na'ura Dahiru Abubakar. Ni Aliko Ibrahim Gurama nake cewa ikon Allah sai kallo.
1: Mamacin shirin na ikon Allah aka saurara daga nan biyar su to FM Kamita 94.6. Mai sauraro sai ka kasance tare da mu ranar Talata da misalin karfe 10:03 domin sauraron sabuwar shirin na ikon Allah. Idan shirin ne ya samu na bakonmu na mako mai sauraro yana nan tafiye maka da misalin karfe 12:30 wanda shirin zai dauke mu zuwa misalin karfe 1 inda za mu laika ɗakin wasu labarai domin mu kawo maka labaran duniya. Amma idan shirin bai samu ba na bakonmu na mako mai sauraro za mu wato baka daɗaɗɗan faye-faye wadda muka tanadar domin ɗayawa mai sauraro kiwa a duk inda yake sauraron biyar su to FM. Zan gudana rana mudun aiki kenan aka shigo yau wato yau Alhamis. Idan Allah ya yarda za mu kasance tare da kai mai sauraro daga yanzu har yammacin yau idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu.

za mu wato ci gaba da baka kada kadi da kuma tare da shirye-shirye wanda muka tandarwa mai sauraro domin ne bin muka cewa da kinna kake sauraro biyar su afam kaso han sanin karfi wato biyu da minti uku inda shirin nan zai yi maka wato dandalin yara daga bisani ko shirin zakin zuwa misalin karfi biyu da rabi inda wato mimicin shirin nan na dawo lafiya yana nan tafi maka misalin shirin zakin zuwa misalin karfi kudi dai inda zamu wato ne ka dakin

kupata misona rozaka jawora kwata ridonka kusaraka yayin da kike a gona kana dan wasu aikata aikace shuka ne wato shukan wake da kuma su noma da sauran su to biyar su to FM muna maka fatan kiyaye wa ku don ana gona ba abinda akwai wato abubuwa wanda suke yawo a kasa muna roƙon Allah ya raba ku da hasarin bulalan kasa wadda za ku dawo gida cikin ƙoshin rage lafiya.

na zifi asananik da wakarsa ta kudi kace kudi mabudan wahala kuma kudi majanyin magana tafatan za mu raba kanmu da kudi da kuma abin da dai ba naka ba kai kokari ka samu naka mai sauraro a daidai wannan lokaci samu ne ka daki na wasu labarai domin muka labaran duniya.

0: yanzu karfe 1:05 ke magana.
1: Ga kuma fassarar labarin duniya da farko muhimman kanunsu. Majalisar Dattawa ta ƙasa ta gabatar da karatu na biyu dangane da fara aiki da hanyoyin ƙasashen waje da na gudanarwa a Najeriya. Hukumar ta'ammali da kayayyakin shaye-shaye ta fara shirinta na ganin an daina amfani da kayan maye da suke cikin leda da kuma roba. Brisco ta yi kira kan a samu haɗin kai domin gano abubuwa da kuma al'adu na gida. Yanzu kuma ga cikakkun labarin tare da ni Adamu Abubakar Wuntin Dara. Babbar alƙalin alƙanan Najeriya mai shari'a Kudrat Kekere Ekun ta yi kira da a samar da ingantacciyar dokar kariya da tsarin shari'a mai inganci tsakanin kotuna da ƙasashe daban-daban domin ba da kariya da bunƙasa harkokin sufurin teku na duniya. Mai shari'ar ta bayyana haka ne a wajen buɗe taron ƙasa da ƙasa ta karo na 18 a harkokin dokokin sufuri na teku da aka shirya wa alƙalin wanda majalisar wasikilai masu kula da jigilar kaya ta Najeriya tare da cibiyar horar da alƙalai na ƙasa suka shirya ranar Laraba a Abuja. Kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan ya ruwaito cewa taron na kwanaki uku ya haɗa alƙalai, hukumomin kula da harkokin teku, lauyoyi da mahalarta daga ƙasashen Afirka da dama domin ƙarfafa sanin dokar sufurin teku. Kekere Ekun ta bayyana cewa dokokin sufurin teku na daga cikin manyan ginshiƙai da ke tallafawa kasuwancin duniya. Tana mai cewa kusan kashi 90 cikin 100 na cinikayyar ƙasa da ƙasa na gudana ne ta hanyoyin teku. Akuniya kuma yi wato sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akume ya ce ba a fanni ɗaya ne kadai za a samu adalci a hukumar sufurin teku ba wajen wani babbar lamari da ya shafi tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya. Akume ya kuma yi maraba da wato da tawagogin alƙalai daga ƙasashen Ghana, Kenya, Libya, Saliyo da kuma Gambia. Yana mai cewa haɗa kan masu shari'a yankin zai kammala wajen daidaita dokokin kasuwanci da sauƙaƙa cinikayyar sufurin teku a nahiyar Afirka baki ɗaya. Matasa masana kimiyya daga ƙasashen wato ƙungiyar BRICS sun kira da ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasa da ƙasa a fannonin bincike a fannin yawon buɗe ido da kuma kare al'adu da kuma al'adun ƙananan ƙabilu. An gudanar da tattaunawa na taron ƙungiyar da aiwatarwa na ƙasa da ƙasa mai taken Youth Active Science for the Future a birnin Kanti, Masta na ƙasar Rasha. Taron ya haɗa masana masu bincike da ƙwararru daga Rasha da kuma China, kamar yadda gidan talabijin na TV BRICS, abokan hulɗa da kamfanin na dillancin labarai na Najeriya nan ya ruwaito. Wannan ne karo na uku a jeri da aka gudanar da taron a yankin Igura na ƙasar Rasha. Ƙungiyar binciken wato Africa da Russia da kuma Asia ce ta shirya taron tare da goyon bayan ofishin kungiyar matasan BRICS na kasar Russia. Daga cikin manyan wato batutuwa da taron ya tattauna shi ne yadda za a kare al'adu da rayuwar kananan kabilun yankin baki daya. Rahotanni sun nuna cewa samun intanet mai sauri ya hada sabbin damarmaki ga mazauna wato ƙauyuka da ke da wadatar wato da ke da wahalar kaiwa musamman ma a fannin ilimi. Majalisar dattawa ta ƙasa ta yi wa ƙuduri da ke neman a tsara tare da tabbatar da gaskiya da bayyana yadda ake sarrafa tallafin kasashen waje gudumawa da kuma kyautata da ake da kuma kyaututtuka da ake samu. Karatu na biyu a zauren majalisar a ranar Laraba da ta gabata, ƙudurin wadda Sanata Ibrahim Dan Kwambo mai wakiltar Gombe ta Arewa ya gabatar na neman samar da doka da za a tsara kana ta tabbatar da gaskiya da bayyana dukkan bayanan dalilan kasashen waje da ake samu a Najeriya game da tallafi da ke shigowa wannan ƙasa ta Najeriya. Yayin da yake gabatar da muhawara a zauren majalisar, Sanata Dan Kwambo ya ce manufar ƙudurin ita ce kawo tsari da riƙon amana wajen tafiyar da tallafin ƙasashen waje a wannan ƙasa ta Najeriya. Yace Najeriya na daga cikin ƙasashe da ke karɓar tallafi mai yawa daga ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, ciki har da tallafin kuɗi da kuma tallafin jin ƙai. Kada ka bari wani amfani da kai wajen salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a. Wanda zai yi amfani da kai wajen aikata hakan ba zai yi amfani da ɗansa na cikinsa ba. Labarin duniya ake sauraro kai tsaye daga nan gidan rediyon Bauchi. Hukumar kula da abinci da magunguna ta ƙasa NADDAC ta ce an fara wani aikin kare sayar da giya da aka dura a cikin wato robobi da kuma ledodi. Hukumar a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Laraba ta ce aiwatar da aikin zai ƙara ƙarfafa harkoki na haramci da gwamnatin tarayya ta yi kan samar da giya tare kuma da shigo da ita ta sayar da tare da sayar da barasa cikin ledodi da kuma robobi a faɗin wannan ƙasa. A cewarta ana gudanar da aikin tilasta bin dokar ne a duk faɗin ƙasan nan ta hanyar rufe wuraren masana'antu da aka gano sun karya waɗannan dokoki. Hukumar ta yi kira ga 'yan Najeriya baki ɗaya da su goyi bayan wannan mataki ta hanyar bayar da rahoton duk wanda ke samarwa tare da sayi ko kuma sayar da giyar leda da aka haramta da kuma giyar kwalba mai nauyin kilogram 200. Hukumar ta kuma yi kira ga jama'a baki daya da su guji tallata kayayyakin da aka haramta da kuma waɗanda ba su da rijista. Kana ta yi kira ga 'yan Najeriya da su yi aiki tare da hukumar don kame al'ummomi da suke karya waɗannan dokoki da aka gindaya. Kamfanin Sahara Group ya yi kira da bullo da sabon tsari game da sauyin makamashi a Afirka da samar da kudade na gina ababen more rayuwa da kuma aikin jaridar kan harkokin makamashi. Kamfanin kamfanin ya buƙaci gwamnatoci da masu zuba jari da masu tsara manufofi da ƙarfafa yaɗa labarai su mayar da hankali kan hanyoyi da suka dace da yanayin nahiyar Afirka da kuma buƙatun al'ummar ta baki ɗaya. Kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan ya ruwaito cewa an yi wannan kira ne a taro karo na uku wanda aka gudanar a jiya a dandalin Asharami Square, dandalin tattauna manufofi da Sahara Group ke shiryawa. Da yake jawabi a wajen taron, daraktan mulki na kamfanin Sahara Group Mr. Ejiro Gray ya ce kamfanin na da wani shiri mai suna Bayer X wanda ke tsara makomar wato hanyar kirkire-kirkire a ƙasa. Mr. Gray ya jaddada cewa sauya tsarin makamashi a Afirka dole ne fa ya kasance bisa ga buƙatun cikin gida tare da samun goyon bayan aikin jarida mai da kuma rahotanni da suka dogara da hujjoji. A nasa ɓangaren mai bawa shugaban ƙasa shawara kan ababen more rayuwa a fannin wutar lantarki Mr. Sadiq Wanka ya ce sauye-sauye da ake yi a ɓangaren wutar lantarki a Najeriya yana da bayar da damarmakin zuba jari mai yawa a fannonin samar da wutar lantarki a cikin gida da kuma samar da wutar lantarki ga masana'antu baki ɗaya. Ya ƙara da cewa babban ƙalubale da ake fuskanta shi ne na jawo masu zuba jari na dogon lokaci domin tallafawa ci gaban ɓangaren makamashi a wannan ƙasa Najeriya baki ɗaya. Mai sauraro, labarin kenan. Sai kuma ɗaya daga cikin muhimman da suka yi Kano da fari ka ji cewa hukumar tu'ammali da kayan shaye-shaye ta fara sharanta na ganin an daina amfani da kayan maye da suke cikin leda da kuma roba. To duk da kuma labarin kenan, mai da lafiya.
2: Labarin duniya aka saurara daga nan biyar su tuya FM kan mita 94.6. Mai sauraro sai ga tare mu wani jima'a da misali na karfe 4:30 domin sauraron labaran jiha. Kana da misalin karfe 5 kuwa za mu wato muna ɗauki da Newsline. Mai sauraro, daga yanzu har zuwa misalin na karfe 2 za mu ci gaba da baka kaɗa-kaɗai wadda muka tanadar domin ɗebe maka kewa. Kuma da misalin na karfe 2 ci gaba da sauraron DRS2 FM.

0: FM kuma yanzu agogonmu yana cewa karfe 3:29. Idan shirin nan ya samu na a dawo lafiya, mai sauraro zai zo maka idan Allah ya yarda. Idan kuma shirin bai samu ba, mai sauraro za mu ci gaba da baka dadaɗan bayaye wanda muka tanadar domin ɗebe maka kewa a duk inda kake sauraron 5:30 FM. Mai sauraro, sai a dakace shirinmu na gaba a dawo lafiya.
1: Matafiya a dawo lafiya.
2: Sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkanmu da rizikin sake saduwa ta cikin wannan shiri na adawo lafiya BRC Bauchi. Shirin da ke tattauna hanyoyin kiyaye aukuwar haɗura a kan hanyoyinmu na ciki da wajen gari. Masauraro, kamar yadda aka ji a makon da ya gabata ta cikin wannan shiri, mun kasance da shugaban hukumar Barota, wato DCM Zubairu Mato mai ritaya, Director General na wannan hukuma ta Barota, musamman yadda muka fara tattauna batu na al'amuran damuna a yanzu fara shiga wannan yanayi ko lokaci gadan-gadan. DCM Zubairu Mato, muna maka marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na adawo lafiya BRC Bauchi.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: DCM Zubairu Mato, mun shigo ne yanayi na damuna. Da farko, me ya kamata su waɗannan matuƙa su kula ne ko su lura ko su yi la'akari bambancin tuƙi a lokacin damuna da lokacin da ba na yanayin damuna ba?
3: To alhamdulillah, kamar yadda masu sauraron mu suka sani, shi abubuwan da suke kawowa haɗura na abin hawa, wato manya-manyan ginshiƙan su guda uku. Na farko akwai shi kansa ɗan adam mutum wanda yake tuka wannan abin hawa, wanda daga turanci muke cewa human factor, na causes na road traffic accident, na abin da ke jawo haɗura. Na biyu akwai ita kanta wannan abin hawan, wato ima mashin ne ko mota ko makeke, wadda in ba a lura da ita ba tana nan ba ta cikin ƙoshin lafiya, akan samu rashin inganci wajen sarrafa ta ko kuma ta sarrafa kanta don a samu biyan bukata. Wato da turanci ana cewa akwai mechanical factor. Sai kuma ita kanta na uku ita waje yanayi ko environmental factor, shine na uku, wadda shi kuma yanayin a wajen da kake, yanayin ƙasa, yanayin titi, yanayin sanyi, yanayin hazo, yanayin iska, yanayin da ka samu kanka ko a cikin hunturu ko a cikin zafi, duk yana iya affecting, yana iya sa shi kansa ɗan adam ya kasance inda ya bi ƙa'idodi ya samu haɗura a sanadiyan. Saboda haka waɗannan ginshiƙin abubuwa guda uku, human factor, mechanical factor da environmental factors, su ne abubuwa waɗanda suke jawo haɗura. To kamar misali yanzu da muka shigo yanayin damuna, to yana daga cikin yanayi wadda Bature yakan ce ana tuki a cikin special driving under special condition, wato tuki a cikin yanayi na damuna ya bambanta a cikin yanayi tuki na sanyi, ya bambanta a yanayi na zafi, ko kuma ya bambanta a cikin yanayi na zafi ko na rani. To alal hakika shi tuki a cikin yanayi na damuna ko ma jirgin sama ne, za ga hadarin ya fi yawa idan an kiyaye, kuma insha Allah za a samu a kiyaye wannan hadura. Kamar misali, ko jirgin sama ne da damuna, za a gani an ce yanayin hazo bai da kyau, ko yanayin sararin samaniya bai da kyau, jirgi ba zai iya tashi ba ko ba zai iya sauka ba. Haka shi ma mai mota, idan yanayin ya gurɓace, akwai mummunan iska wanda takan karyar da bishiyoyi, kaga ainihin environmental factor kenan, bishiyoyi sukan karye su faɗo a kan titi, shi kuma ya ce shi direba yana amfani da tuki da titin yana gudu, bishiya ta karye ta faɗo kansa da yanayin wannan, to kaga yana jawo hadura. To abubuwan da ya kamata direba na farko ya gyara yanayin abin hawansa ta zamanto tana da cikin ƙoshin lafiya. Menene ƙoshin lafiya? Ya zamanto na farko abin hawansa tana da tayu masu kyau, ba su daɗu ba. Saboda me yasa nace tayu masu kyau? Saboda su daɗɗun tayu, idan waje akwai lema ko akwai ruwa akan titi ko akan hanya, duk lokacin da shi direba yake tuki a kan wannan ruwan da ke kan titi, ita wannan tayan ba ta iya samu ta haɗe da ƙasa yadda zai hana motar nan ta dinga yawo tana zigzag a kan titi. Na ɗaya kenan. Na biyu, ita kanta idan tayan nan ta riga da ta suɗe, idan an taka burkin nan, yadda za ka tsaya a cikin minti biyar, burkin nan zai iya ɗaukan ka minti wajen mita biyar, za ta iya ɗaukan ka wajen mita 25 ko 30. Kamar yadda muka sani, akwai taya, ko da sabuwar taya ne, idan an yi ta taya ana ba ta ta yi aiki, ana ina daga ranar da aka buga ta, ana ba ta shekara 4.
2: Daga ranar da aka buga ta?
3: Shekara 4. To duk lokacin da aka ba ta shekara 4 nan, a wannan shekara 4 da amo da roba da sinadarin da aka yi wannan taya yana da ƙarfi wanda ba zai iya yin bindigawa ya fashe ko ya yage wanda zai iya jawo hadura. To saboda haka, idan ma mutum zai sai taya ko sabuwa ce, sai ya duba yaushe ne aka yi wannan taya, yaushe ne kuma tayan nan zai expire, zai mace. Saboda haka sai ya saya ya duba, idan har tayan nan ta riga da ta mace, to kada zai saye ta. Saboda me? Idan ya saye ta, idan ta ji zafi na tafiya a kan kwalta ma kawai kansa, tana iya yin bindiga ta jawo haɗari.
2: Mana ko ba a yi amfani da ita ba, in dai ta daga buga ta ta shekara 4 tana aje, wannan ana tunanin cewa a doka kada a saita ko a tsari?
3: A doka da ba kada a saita, kada kuma kada a sa ta a jikin abin hawa, saboda me? Za ta yi bindiga, za ta fashi. Haka kuma shi yasa wannan tayin ta kumbar wato ɗan kotono, su ma suna zuwa kala-kala ne, za ka ga wasu akwai ƙososi a jiki. Ya ga idan direban hainawa tana kyas kamar mai takalmin ƙarfi. To wannan taya ba na yanayin temperature, yanayin ƙasarmu ba ne. Ita wannan taya mai ƙososhi taya ne wanda aka yi ta na masu ƙanƙara, ƙasan da ƙanƙara. Ita wannan tayan tana tafiya tana fasa ƙanƙara ne, tana narkar da shi don ta sama wa taya wajen da za ta iya kama kwalta. So amma nan za ka ga mutum ya zo ya saka. To haka kuma yanayin sanyi, ita wancan taya tana son sanyi ne, sanyi zai sa ta yi contracting ta haɗe da kai aiki yadda ya kamata. Idan nan kuma an kawo ta ƙasar mu Najeriya, ƙasa ne na yanayin zafi, idan ta ji zafi kuma za ta sake ta yi laɓe-laɓe, ta yi wannan zafin da za ta sake ta yi laɓe-laɓe sai ta yi ta yi bindiga. Kana tafiya sai ta yi bindiga sai moto ta yi ƙuli-ƙulin kubura. Sai a samu haɗura.
2: Ta daga ta batu na madubi. Wani abu ne mai tasiri yaya amfaninsa yake ne ga abin hawa musamman a wannan yanayi na damuna.
3: To madubi shi ne ido na ganin bayan musamman wa direba. Kuma madubi na kowace mota tana da shi a tsakiya a cikin mota tana da shi a hannun dama da hannun hagu. So bayan haka madubin nan ma shi ma ba ta da garanti da cewa za ka ga bayanka gaba ɗaya. Akwai baya akwai wanda ana cewa blind spot wajen da ba za ka iya gani a madubi ba. Dole sai ka yi hatara a lokacin da kake tuki in za ka yi reverse za ka juya. So dole ne ka haka kuma idan kana tuki motoci suna zuwa wanda za su wuce ka. Da shi ne za ka gani. Akwai mota a bayanka zai zo ya wuce ka a yayin overtaking ɗinka sai ka bashi hanya in ya fi ka gudu. Yawwa in ka bashi hanya shi zai zo ya wuce a tafi. Haka kuma a yanayin damuna ya zama wajibi duk mai mota ya tabbatar da cewa wayfansa abin share ruwa abin da ke share gilashi ya zama duk shekara ya sai sabo. Idan ka saya na shekara misa na shekara duk shekara ya kamata mutum ya sai sabo. Idan ka yi amfani da ita da damuna idan rani ya zo ta daɗe takan daskare ne takan sandare takan ƙandare wadda in damunan ya zo ka zuba ruwa ka yi shi za ka ga ba zai share maka ruwan nan da kyau ba domin ka ga gabanka. Haka kuma ya zamanto wajibi ya zamanto dole ka tabbatar da fitulunka. Suna amfani
2: disa zubairu matakafin mu je da fitila batun wifan nan ma da ka ɗauko wani abin duba ne sau da dama wani lokacin za ka ga wasu masu motar scan sai ɗago fasinja amma ana tafiya wifan ma ba ta aiki sai da ɗauko tsumma ne kaga ana gogewa kuma an riga an rufe gilasai ni hasan rashin wannan wifan
3: ne da babban haɗarin rashin isa kanta wifan lokacin da ake ruwa. Idan ana ruwa babu yadda za ka yi ka share ruwa da ke zuba a gaban a kan gilashinka don ya ba ka dama ka ga gabanka. Haka kuma idan ba a ruwa kana gani 100%. Idan ana ruwa fa ruwan nan ta yi ƙarfi gare ka zai dawo kashi 60% ko kashi 40%. Idan wani lokaci haduri ma matsayin haduri mai ruwan yayi yawa bai fi ka gani kashi 30% ba. To ka gani da ma waifa kenan za ka ga kashi 30% balle a ce baka da waifa. Idan baka da waifa bai fi ka ga kashi 1% ba ko kashi 2%. Saboda haka ba za ka iya ganin gabanka ba. Za ka iya jawo haɗari wa kanka. Za ka kuma iya jawo haɗura wa waɗanda suke da ababen hawa wanda suke amfani da hanya. Haka kuma ya zama wajibi a duk lokacin da ake ruwa mai ita kanta mota tana da wani dan fanka wanda ake cewa fan. Shi wannan fankan shi ne za ka kunna shi idan baka da AC. Idan kana da AC ka kunna shi saboda me yasa in kuna cikin motar nan tururin numfashin ku yawa da tururin abin da ke fita daga bakinku yakan saka cikin gilashin ya dishi. To amma idan ka kunna wannan fanka wanda zai dinga busawa wa gilashi yana busawa a cikin ka saka AC shi kuma yana busar da wannan tururin wanda yakan dusar da gilashi. So ka gani za ka ga gilashinka za ka gan shi garas kuma ka yi tukinka ba tare da matsala ba. Haka ya zama wajibi mutum ya tabbatar da cewa ya gyara fankansa na cikin wanda yake kan dashboard. Yau ne yake ta cikin dashboard wanda yake ba da iska. Idan kuma yana da AC ya tabbatar da AC sai yana amfani saboda a cikin damuna ba ka san lokacin da ruwa zai zo ba. Baka da control duk lokacin da Allah ya ga dama zai saukar da ruwansa. Kuma in kai kana so ka yi amfani da hanyar nan dole sai wayfanka yana amfani. Shi wannan fankanka ko AC yana amfani. Haka kuma ka tabbatar da cewa fitilunka yana da amfani saboda me za ka saka parking light ko za ka kunna fitilanka duk wanda ya ganka cewa kana tafiya ne cikin yanayi mai wanda zai iya jawo haɗura akan hanya.
4: To ko ba da daddare ba idan dai har ana ruwa?
3: A ko ba da daddare ba, ya kamata ana ruwa sosai, ya kamata ka kunna fitila. Wani baya da kaifin gani a idonsa wanda zai iya gani, amma wannan hasken fitilan zai iya sa ya san cewa ga abin hawa, ga mota ko ga mashin nan na zuwa, don ya ci gaba da waɗannan huɗa.
4: Traficator
3: ya zama tushe ma wajibi, saboda idan zaka shiga dama zaka kunna, in zaka shiga hagu zaka kunna. Idan kana tafiya wajen akwai haɗari a gabanka, ko zo ne wanda ya ambaliya ruwa kai ka shigo wajen, dole ne ya zama wajibi ka saka wannan amfani, wannan dogon traficator kenan. Duk wanda yake zuwa daga bayanka ba zai zo da gudu ba, san cewa wannan yana tafiya a cikin wani yanayi mai haɗari. A'a, ruwa ne ya zo ya cika titi, dole ne ka tafi a hankali, baka sani ba za ka iya zuwa ka je ka faɗa cikin lambatu ko ka je ka faɗa cikin kwabin. Dole ne ka tafi a hankali don ka kiyaye kanka kuma ka kiyaye abin hawanka.
4: Shugaban Baroto, ma'ana idan ka ga an sa singina guda biyu ana tafiya, ma'ana akwai matsala a cikin abin hawa kenan?
3: Yawanci akwai matsala yanayi ko akwai matsala na abin hawan tana da matsala kala.
4: To amma me yasa zaka ga wasu sun sa traficator guda biyu, wato singina guda biyu, amma ana zabin gudu a abin hawa?
3: Suna zabin gudu bisa rashin sani ne. Shi ba a saka traficator guda biyu ka yi ta gudu, tunda alama ne na haɗari a gabanka ko kake tattare da shi zai iya faruwa da kai, kuma bai kamata a ce ka saka wannan alama kana gudun fanfalake ba. So ya kamata duk wanda ya saka wannan alama dole ne ya tafi a hankali, ya yi tsantseni, ya kiyaye kansa, ya kiyaye abin hawansa, ya kiyaye sauran mutane wanda suke amfani da hanya.
4: Akwai iska, akwai tsawa, akwai kuma ruwa ne yanayin da gaban kan ma ka kunna fitilan ma ba gani nake sosai.
3: Akwai ambaliyar ruwa.
4: Akwai ambaliyar ruwa. Abubuwa dai guda hudu ne idan sun faru, me ya kamata lokacin da kake tuƙe kai kai la'akari da su idan
3: ka? To alal haƙiƙa a gaskiya idan ana mummunan ruwa a ko'ina kake kana tafiya, ba a yarda ba a amince maka, bai kamata ma kai ka je ka yi fakin abin hawanka a gindin bishiya ba. Tsawa in zai duniya kan fara ya fi sakowa a kan bishiya na ɗaya kenan. Bayan haka iska guguwa mai ƙarfi in ta zo, iska ita bishiyar ne take tare ta, kuma tana karga wannan rassa ya faɗo a ƙasa. Saboda haka in ka ajiye motarka za a iya kada bishiyar nan a kanka, tsawa zai iya faɗowa. A duk lokacin da kake tafiya in har ba ka ganin gabanka, ka je ka samu fili, sararin fili ba gindin bishiya ba, can ne za ka je ka yi fakin ka tsaya. Saboda tsayawa a gindin bishiya yana da haɗari, ba a tsayawa a gindin bishiya in ana ruwa da mota ko ana iska ana guguwa da mota, in kana so ka ceci kanka sai ka je ka samu fili, sararin fili nan da za ka je ka tsaya don kare kanka. Sai kuma idan ana iska, idan ana iska shi ma zama ta wajibi ka rage gudu. In ana ruwa ka rage gudu, ka tafi a hankali. Saboda me? In ana ruwa ga ƙarfin iska, iska yana iya tura mota, yana ƙara wa mota gudu. Saboda haka zai iya ƙara maka gudu wajen birkinka, yadda ma za ka iya tsaya sai ka gani kana taka birki motar tana tafiya. Saboda haka ya zama wajibi ana ruwan nan ka tafi ne a hankali har sai an ɗauke ruwan nan kafin nan. Saboda me? Ita kanta kwalton ruwa ne, tayanka a kan wannan ruwan yake tafiya. Ga kwalta za ka iya samun santsi, motar da za ta iya jefa ka jeji ko ta jefa ka cikin lambatu ko ta sa ka je ka yi karo da wani abin hawa. Ya zama to wajibi in ana ruwa ka tafi a hankali, ka bi ƙa'idojin tuƙi yadda ya dace. Haka kuma idan ana ruwa shi ma a cikin ruwan dole ne ka bi waɗannan ƙa'idoji. Haka kuma idan yanayi ne na hazo ba ka ganin gabanka sosai, dole ne ka kunna wuta na abin hawa, ka tafi a hankali domin ka kai yadda za ka kai lafiya.
4: DCM Zubairu, wato shugaban hukumar Baruta na Jarboci, ina ga a cikin wannan shiri saboda shirye-shiryenmu da suka gabata kasancewar muna bada lambobin waya mun samu sakonni da dama amma akwai sakonni na yabo akwai kuma sakonni na tambaya da kuma wasu sakonni na korafi wanda zamu karanto kaɗan daga cikin waɗannan sakonni amma kafin nan ma sauraro za ku iya turo mana da naku sakon a 08085865565 sai mun ji da gagare ku a yau muna tare da shugaban hukumar Barauta na jihar Bauchi ne wato DCM Zubairu Mato mai ritaya wanda yake shi ne director general na wannan hukuma ta ke aku haɗura ta jihar Bauchi akwai saƙonni da suka ce lallai muna jinjina mu shaida ne al'ummar jihar Bauchi musamman mutane uku da muka samu akwai mace ɗaya wadda take Maryam Hussein akwai kuma mazaje guda biyu akwai wani Ibrahim Haruna daga Yalwa sai kuma Hassan Ishaq daga Winti suka ce gaskiya hukumar Barauta daga zuwan Zubairu Mato mun ga irin canji na yadda jami'an ka suke gudanarwa kuma ana daidaita lamuran tuki musamman yanayin lambobi da ake sawa akan ababen hawa kuma da ni iya cewa barna ta ragu irin yabon da suka yi kenan to amma akwai wani Simon Joseph daga Yalwa ya ce an ce mana ana aikin haɗin gwiwa tsakanin wadda ita wannan hukuma ta Barauta ita ce jagora ta kunshi jami'an sauran wato masu kayan sarki jami'an 'yan sanda civil defense da sauransu to amma abin da yake ba mu mamaki ya ce shi ya gani da idonsa a saƙon da ya turo mana jami'ai sun tare babur maimakon a rubuta tare an kaɓi naira 5,000 a hannunsa a wannan lokaci akan hanya shi ne ya ce menene dalilin haka me yake kawo haka kuma waɗannan jami'ai su ne jami'an hukumar 'yan sanda kuma sun tare ne da suna an tare ababen hawa kuma a cikin irin aikin da kuke so me da ka ce ga haka
3: godiya wa waɗanda suka lura kuma suka yaba mana cewa muna aiki kaɗin da na'im kuma an samu ci gaba gaskiya a jihar Bauchi na bin doka da oda da kuma tsari na tsaro wasu kansu masu ababen hawa na kasuwanci wato yan a caɓa da yan masu keke na fef yawwa alhamdulillah mun gode wa Allah kashe su ya ragu ko ma kusan babu yanzu a kwace musu waɗannan ababen hawa haka kuma amfani da ababen hawa da ake yi tun da muka sabunta musu rijista na body code shi ma aka kuma hana zirga-zirga da daddare da gwamnati ta tsara shi ma duk ya daƙile wannan fashi da makami da ake samu a gidajen jama'a wanda su ma jama'a sun yaba mana ko da shike daga farko ba sun san menene gwamnati take so ta yi ba a lokacin sun yi ta ƙorafe-ƙorafe amma daga baya da suka ga suna iya bacci yanzu ko a barandan ka zaka je ka kwanta baka da wani matsala da wani wanda zai zo ya maka fashi ko wani abu a jihar Bauchi to alhamdulillah mun gode kuma mun gode wa jama'a ba tare da haɗin kansu ba da gaskiya ba za a samu ci gaba ba a duk jihohin arewa guda zan ce ko 21 babu jihar da ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da tsaro irin jihar Bauchi kuma wannan jajircewa ne na shugabanmu mai girma Sanato Dr. Bala Abdulkadir Muhammad kauyen jihar kauyen Dole Usmaniya wadda gaskiya ya kashe kuɗi sosai na tsaro wadda ya tabbatar da cewa an samu wannan tsaro ko ina yanzu Bauchi gaskiya akwai kwanciyar hankali ba kamar yadda zaka samu in ka je jihar Kano kullum wannan rikici ka je sauran jihohi Kaduna Zamfara da sauransu muna daɗa jinjinawa mai girma gurin jihar Bauchi wanda ba tare da shi ba da goyon bayansa ya kuma ma sa mana hannu aka yi executive order number 1 2026 ake gudanar da waɗannan ayyuka gaskiya alhamdulillah mun gode masa mun gode wa Allah da ya kawo mana wannan kwanciyar hankali sai masu wannan aiki da muka yi na executive order ko muke yi still is in force aiki ne wanda da jami'an tsaro waɗanda da su ne

0: يمكن يقول في ودا ربي بيار سيتشن افنتي مغانا
1: ga fassarar labarin jiha mai karantowa Adamu Abubakar wancin dara da farko muhimman kamin su gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da saida takin zamani ga manoma a jihar nan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Bauchi ta hori mata da surungumi a kidar kula da lafiya sama da gidaje 101 ne suka rubuje sakamakon ruwa da iska a yankin karamar hukumar gamawa yanzu kuwa ga cikakkun labarin gwamnatin jihar Bauchi ta fara sayar da takin zamani a kan farashi mai rahusa na shekara ta 2026 ga manoma a kan naira 20,000 a kowane buhu daya domin inganta harkar samar da abinci a jiha gwamnatin jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ne ya wanda ya kaddamar da shirin a garin Bunnu yankin karamar hukumar Tabawa Balewa ta jihar Bauchi yace an yi hakan ne da nufin taimakawa manoma su samar da abinci a wannan jiha yayin bikin gwamnan ya nika cikin kuɗi ga matasa da suka samu horo a fannin aikin noma yace aikin noma yana cikin zuciyar gwamnatinsa ya kuma ƙara da faɗin cewa shirin zai ƙara ƙarfafa gwiwar harkar noma gwamnan na Bauchi ya ce jihar Bauchi za ta ci gaba da ɗaukaka harkar aikin gona da samar da kayayyakin noma na zamani domin ciyar da harkar noma gaba ya ce kazalika gwamnatinsa ta sanya matasa da mata a cikin harkar noma ta hanyar horar da su bangaren samar da kuɗin shiga da dai sauran makamantansu kana gwamnan na Bauchi ya sanar da bada naira 5,500 ga kowane mutum guda ga cikin matasa sama da 1,000 waɗanda suka kammala samun horo ta bangaren aikin noma gwamnan Bala ya ce tallafin kuɗin ya bayar ne domin taimakawa matasa da mata su rungumi harkar noma da kuma taimakawa jiha da wadata al'umma da kayan abinci tare da samar da ayyukan yi ga matasa ya yi kira ga waɗanda suka ci moriyar tallafin kuɗin da su yi aiki da shi ta hanyar da ya dace ya ce gwamnatinsa tana shirye-shirye ta taimaki rayuwar al'umma samar da ayyukan yi da kuma tabbatar da samar da isassun abinci a faɗin wannan jiha kwamishiniyar harkokin mata da ci gaban ƙananan yara Dr. Lidiya Haruna Tsammani ta yi kira ga mata a jihar Bauchi da su yi aiki da tsarin kula da lafiya domin cimma nasara Dr. Tsammani ta yi wannan kira ne cikin zantawanta da wakilinmu a nan Bauchi ta ce wasu alamu kamar cin abinci masu gina jiki da kuma yin ayyukan da suka shafi ƙarin lafiyar jiki samun isasshen bacci da makamantansu abubuwa ne da za su washe kwakwalwar mata da ƙananan yara Dr. Tsammani ta ce ɗaiɗaikun al'umma za su ba da kulawa ta musamman ga waɗanda suke da matsalar kwakwalwa da rage yawaitar ayyukan da ba su dace da kiwon lafiya ba ta kuma buƙaci mata da su ba da fifiko ga batun lafiya kana ta yi yabawa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad bisa kulawa ga ci gaban mata da ƙananan yara a wannan jiha sai ta yi kira ga al'ummar jiha baki ɗaya da su ba da goyon baya ga gwamnatin Bala Abdulkadir Muhammad domin cimma nasarar da ta sanya a gaba sama da gidaje 101 ne suka rubuce sakamakon ruwa sama da iska mai ƙarfi a yankin karamar hukumar gamawa a cikin zantawarsa da wakilinmu wato a cikin zantawarsu da wakilinmu wasu daga cikin waɗanda lamarin ya shafe su sun yi kira wa gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni da su tallafa musu kan ibtila'in da ya same su a jawabinsa shugaban karamar hukumar gamawa Madaki Ahmad Gwallo ya jajantawa waɗanda abin ya faru da su kana ya shawarce su da su ɗauki lamarin daga Allah shugaban karamar hukumar ya yi kira ga gwamnatin jiha da ta yi gaggawan samar da tallafi ga al'umman da suka rasa matsugunansu kana ya ba da tabbacin cewa zai miƙa rahoton lamarin ga hukumomin da suka dace domin ɗaukan matakin da ya dace kada ka bari wani amfani da kai wajen salwantar da rayuka da dukiyoyin al'umma domin yadda zai yi amfani da kai wajen aikata hakan ba ka zai yi amfani da dan sa cikin sa ba. Labarin jiha ake sauraro kai tsaye daga nan gidan rediyon Bauchi. Shugaban kungiyar Fulani ta kautal Fulako Dr. Muhammad Busaye ya yi kira ga Fulani da su sanya yaran su a makarantu na addini da na boko domin ba su damar samun ingantaccen ilimi da kasancewa masu kirki a nan gaba. Dr. Muhammad Busaye ya yi kira ne yayin da ake shirin bikin karramawa da aka shiryawa sabon sakataren hukumar samar da ilimin bai ɗaya ta jihar Bauchi Sadat Malam Iliyasu. Wato Malam Iliyasu wanda ya gudana a karamar hukumar Misau. Kazalika ya yi kira ga al'ummar Hausawa da ma Fulani da su kasance uwa guda uba ɗaya domin ɗabbaka zaman lafiya. Shugaban kautar Fulakon ya yi kira ga 'yan Najeriya baki ɗayansu da su zaɓi shugabanni na gari a lokacin zaɓen gama gari da ke tafiya na shekara ta 2027 ba tare da bambancin yare na addini ko na siyasa ba. A wani labarin mai kama da wannan, sarkin wuncin dada ta gabas Abbas Abdulmumin ya yi kira ga iyaye da kungiyar wato sa'ino na SBMC da su kasance masu sanya ido kan kayayyakin makarantu da aka bada a yankunansu da kwana su kai rahoton duk wasu damuwa ga hukuma domin magancewa a lokacin da ya dace. Shugaban kwalejin Abubakar Tafawa Balewa na Kangere Dr. Dauda Sanda Bode ya bada kyautar babura ga Mrs. Zainab Muhammad, wata ma'aikaciyar kwalejin da take da na ƙasa, da kuma Malam Abubakar Usman, shi ma wani ma'aikaci ne a kwalejin, domin inganta ayyukansu na yau da kullum. A cikin tsokacinsa lokacin miƙa kyautar da ya gudana a kwalejin Dr. Dauda Sanda Bode, ya ce kyautar wani ɓangare ne na ƙoƙarin ganin ya tallafa wa ma'aikata waɗanda suka ci moriyar tallafin Malama Zainab Muhammad da Malam Abubakar Usman. Dukkaninsu biyu sun nuna farin cikinsu ga shugaban kwalejin dangane da karamcin da ya yi musu. Kana suka ce samun baburan zai taimaka musu gaya wajen gudanar da ayyukansu. Ma'aikatan kwalejin kacaukan ɗinsu kuma sun yaba wa shugaban bisa wannan ƙoƙari da ya yi. Kotun tafi da gidanka ta hukumar tsabtace muhalli ta jihar Bauchi ta yi tara ta naira 100,000 ga wani mai asibitin shaka tafi mai suna Sabo Clinic da ke unguwar tsohon kamfani kan hanyar Jos sakamakon kin bin dokar kotun. An yi hukuncin ne yayin zaman kotun hukumar ta tsabtace muhalli ta jihar Bauchi tsakaninta da asibitin na shaka tafi. Bisa ga cewar kotun hukumar ta nemi mai asibitin wato Sabo sakamakon korafe-korafe da ta samu ne dangane da yadda yake gudanar da aikinsa, amma ya yi biris da kiran. Sakamakon ziyarar da hukumar ta kai zuwa ga asibitin, kotun ta samu wadda ake tuhuman da laifin da aka korafe-korafe a kai. Halin da ake ciki, kotun ta yi taron 100,000 ne bisa doka ta 329 na dokar tsarin mulkin kan manyan laifuka da kuma dokar shari'a ta 2022 na kimbin umarnin doka. A wani labarin makamancin wannan kuma ta yi wato kotun ta caji ga Malam Hamza Yusuf da ke NIDB a nan Bauchi bayan ta same shi da kin bin umarnin hukumar Basefa, yayin da kotun ta yi masa tara ta naira 15,000. Mai sauraro labarin kenan, sai kuma ɗaya daga cikin muhimman da suka yi kano. Da fari kari cewa gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da sai da takin zamani ga manoma a jihar Bauchi. To duka da kuma labarin kenan, mai ne lafiya.
0: Labarin jiha aka saurara daga nan da su tura fan kamita 94.6 mai sauraro sai ka kasance tare da mu an jima da misalin karfe 8 domin sauraron taskar labaru. Listening to BRC2 94.6 FM for people

0: Yusuf Madala ana tare da BRC ta FM Bauchi akan mita 94.6. A halin yanzu agogonmu karfe 6 lokaci ne da zamu kawo muku shirinmu na jarbala su wato shiri ne cikin harshen jaranci. A kasance tare da mu.
1: Assalamu alaikum jar balasu wa masu kiyaska in da kuma BRC ta kwad doctor satya stat sulayo mi mina salisu husaini mabangin wa ma won dalga dalmana bambabja won dalmana e wana la kwat
2: Mamala mujid tafa Maryam Abdullahi mangita luma ila ni ibal set lokashi Bauchi bini
1: to jarbala su sannulawun mawatutumi sulakat su kadanni wa masu kiyaska suki pakka sulakiyum suki sunmalla sa kwado su shabkun ngamudi girma makka sayati su pak girma ngakaba su yati su pak girma bwada girma boti baji bala su ban muni ana yaki tupor ilip mawudab kwa atkaba

0: Ula tuna lima uda kwatka. Uchaman jamadwala. Ula maki sukiyu, sushepi bobala suna. Giyakna kabma weba, jama kabma. Yakna kabma we, girna usha ma kabma. Kwat suki baban tuel bala baji balasu. Yaki tasna kit tisu. Emoto kap sulayu mandapu. To bisu tuel jar balasu emot kun mawe, emot kun mawe. Kasaki zubiru pongup kadrama mamie telak bobala banu. Ma ana boma pa maribu waki labar lai babi. Wama boma pa ma biabuma. To mimi bari la pa babashana. La maki mie telak ya. Mie telak alhaji yishow. La suma bangum. Baji wanzuna. Baji mi sulakan kwenye mikwal naduri. Bimesha. Wama yediki paka. Iki piala bobali. La ba bobali ba. Bwana masha. Bwana maki. Mabwang. To mila luami la kwadi yibajila ma pagani state secretaria yina Husaini Chiro mwabangum mila luami kolisho mikolpa ana wa wuzarat suka malawa maukita tabkabizu mudu la Husaini Chiro mwabangum yina bajila lama yina bajila kabbe nila porwa imunzami la takwat baji balasu binga mba jinjin nyala binga mba jinjin ila ibangam la bagabga piang to miala barla wanda kwat miya talak boba kun pondong ba yalwa yalwa mabashi miya talak boba talaryanu miya talak boba dungsum miya talak boba baru gwasam ngitalu garam madasu gwaltukurwa nahuta dungsum abalin kola ya mti mikat limilakat nyum Dr. Sadman mikat lin dumla germa aka ban baba mi ballu bi kat ni ki berna kwat bobala so bana to jar bala su biski batna muso kon sho ngalam jitanu mallaw shab ne nilu
1: to germa mi shaba ban sotte milak ya umagne milala maman dini la maman she mawo yawwa la mos gai milala chairman la suma kan le jar mun damiyo bu kwal shi ya jajjara la chairman la suma kan le jar kebat haruna da umma gonsan la nyan nyan la su la da mun milal umi kwal shi la baba la suma kan le jar kebat na am ko ya la jar ba duri la ryan duri la ryan gonsan la ryan kitalo la ryan tasu la ryan bala suba kan le jar ma tartar la jan question nako la am ye kebat la jar bala suba tor la ba mai juju kap la am sula ba plato pian to la am koyan la koyan la ba ma tulle la ba ma sun tulle
0: to jar bala su wa ma su shapka la na sai na ma bin goma to su shapko ne mu ban bin goma la na sai na ma tongala su shapko ne ban tongal ma wa ma su ki pakalama to mawa tutumi wa mawun dalu kulla tartaran ban tartaran baji bala su ba gusgang gembisu iban dang dang imam kun mudi la gusum liang ban nama so an sum tu biang ba su yadan disi shab kun nga mudi bisu taas kiti bo bala su kwat bana tuumna bisu tabi sun kwat su shab pepe sun wa mabu bala su ki tolsa ba jinjin bala su at tabana su sun sunda ashabni to murok tartaran mi lami wala tongo na yakti ku dabbo ma wiyada wulana na walai sai ara bok ana ipadam wulana layi ba sai awal mudi ana asunum shuru girma maka yi pongo ni ma wuki pa ma ayakti la busa dabbo ma wiyadmi yila guswa mulayuna yila guswa kungun bus layuna bus ma sundan isun yalla usun yalla wudebi wala sun pa ba ci sun da ma ndara wal mu ba i gusun kurla ma fa wala nyamzum lerun ye ki sa ko na wuki sa kwado ler gurmi la wala ma to la su tol bo bala su be pakul pongo ni wala sun wala ngalay ba la lu tuko mak tak dang dang e pat layu e kadi pat na pibi wala pada mapiyu la ya anu la bu yi dabbo ma wuyatu dibi wala ngala pongo mi ba wahala woni ki gamman shabkun manna niki gamman shabkun na bo ma wuyati gusu yina gang dombo idumma ya gusa kan da wani wani kolsho to mallahu shabka modi
1: to wa ma mi shabma pongo ma babala su mani wala ni pongo bi dalman na pongo fa kuma yana kablawa to kati la ma mazabe ma usa tarba ma wuyida wala yaran boyin kunkun innana pongo ma abu bafa niki gamman bi sa tarba ma wuyidi ma ba to babala su su shek na kwade lula gurum luluna gandum la su ma kitan gurkun ba shaisha ban mun sara ma ne su gusum luluna baba ya jana ba ma yala shab luluna mi we ba man la yu ma yu ipa mun girman du sen lu wa ayat ma yu dubara to ba ma ko fa girma itire ama yila ko be sa padam bandek ma in ya fo isuma be ri pa girman be ka bon kurmu i mukin sa i shikmu bana lama yawa nu kuma ko ifa awake ila sun fa jeru sa fidi bana ya ba ma yi yuna la wi shaban girma balu to su sunna baba su tare baba la su la furma su tutne su sa ne be kar sa sunna do Allah sunna kabla wala sunun ba ma fu anam na ilim ibe ma ibe sa tan gur kundisu to wala sunun kans la musu wa sunna jarna ba sai babna ba man ma ifurna banan ko gimman ma danna amma ba jarna ba mala pake su ayat bala su ba sabala ana na ya ala girman nara eli yibibna to isun sani ba inna na wupa ganda banki di gama makbu wadu mudu wad lalu wad babalu ba amma wula yarandu wad bamani harisa wad ngaballa to ko bantar tarbu pad mulman matirin bubiru sai wula wadan bama ba yilu na ba ma to babala su su pakana bukma bayan wula sagalan fangu ma yi shirma su purnan kadi ba sube satar na baba su yada sanan usunun la la bidla mam bidma mami tad mami yin mun bale ban da ye tartaran sai babna bidmi yi fatima ku pdp mam apc mun bale ye nnpp ban bi abga to wun masak makura mai balala wani bana ma bidma kai ne mi wun kasa taryan sai babma na wai baba ne ka furi sun set na wai yana su satili ba to na mi labiya ma ko o mu lafa ba sai sun ma akurfiyo wata fa mi man takla wuri in dan bi ba ma ya ba amfani ne ba to baba la su supurna suram na man bala su la mun bala su bala su sunna yala su tiri su shikna wai bangal taliya la o yala fa mu ko ilim kwaram la ma boma isuma suni ba ma watakila boma fa bi yun ma ayun na dobu li da guda ma fa bu ilim dilima to yima amfani ma fa yima yila sali amfani yima ka to yima yila li amfani la boma lima wanne fa kurunun nake kam sun boma ba to baba la su sakana gujar bala su adalla yala bang adalla yala bang la la la karatu la bankidi la la ban shabla kul bana yala na me jar ne yana wain darana ba to su fakna amfani la bang ma kul fa bi suma so ramna musu su yadna bi su
0: yawa so kam galab njitalo ishabum kun mabwal so kam shashin jar bala su wa ma billila ma wa ma ishab kama ikun namin yandena kap gurma su pa bisu nyak su ma mo susun bisu gimbil gurma muditu kwat ina taba yana ita ba murup apa mu izun su izun da bo me shaba la wurup ma wuwal ayun ma jindi wu isun dalla wu ikamori datni wala yindi ki shaban kunnai igigyang yila mori lima wakati ba gima ba wala tuwal ma yiki dap ngur jijang ma yiki pak kadi kur madang ma ngur ma indi ki pide ma wiki pide ama dey ma ngur nwa di ma isuma kadi pide ba to wala dabam lu kwat lu ni piang iblai yikat nala lana nga balle yi ba anna inali bana nungu piang libmanu yila yu magirmanu uma upadan to wa ma wa su yetti su shafi wanna bi su dalawa ma su faka kullata tarammi wala kan mori fadan bongo kuma katima to bi annau shashi sai sun girma yan kwat su su ki shafi wanna yina wa ba wala su ba kun bobban makun pangadang kun pangadang kun min wani ake dal gurban shanshi ba liban ba sai libma yana yin bindan yayi tarma la wudu arna mi yalla mi dibini ni isun dal malaiki ta masha ba zam isun dal malaiki ta mabi ba zam lo wiyat kawai be na buda bi kawai lama to su su minin takun su kanam kun imut suna sunum girma shan su shabandiwun suna sunum ma bwata kwat su shabandiwun wa mama la makki wanda almana e wadlai bisu bang ibanam wak su saramut su ibanam wak bisu jingus na wanyam zum na ba bisu sun na girma yanu kwat niye tetuan gengen bala sun gengen jar beji shak wani takwata kula tataranmi kuwana wunna betarun beji shak wani takwata zam e kap girma ya pa lane wal tur bururu kuwana wunkyamna lane wal mbangum kuwana wunkyamna lana tur ndarna epar wunna bali lana wulak jamnama kuwana ibali wa mama la maki wun dalman la sakwatka e bisulwa na bisu jinji nong na tuluba bisulwa na mudi kap girma la yu mapibi kuwana wun sunna man la sakwadu iba bala su ba muni ba yuni bi kaksu ashabna ma ayyu kun laban yalsaq ba bala su bang la yake bang ya dab ya wayaqte ba yake sunwa ko kuma girman na madan e ban kiti ban wala su ki pakato lami ma wato din ba har wul labo ki kwata wul la kwat ka sike mu ha wala fam girman gaba piru kallai aji yam girman ma wasa ya piru to kab girma la yuma bisu sunna wa ma yanu su ko ne la sak ko su kam na ko wanda na ban kam ko mi yana ban sabte kab girma wala kamam ko la igari ko ko la yam ti usun girma sha wa fa girma wonan ga ka ba to kun laban tartaran ni su tas ma kitti su pyan la su bisu dan la girma su fa wa ke la su fa ko shu ngalam gitalo girma nga ma miya ginki ko wala telang imudi imuda kulla bantar taranmi kolisho wa i kunto dang lawun se wumpat boba jamu itakayud mo kwa jarna pyan wa etat kwe roshi wa ke man lawu shapi boba lasu wa ke la epa
1: tataran biki pa anwa ma mani wun pur wun wakta di yin wami to amma mud wun wakna wun la lok ma se wun saramu se wun sun boma wun sun ma wa ira alna wun koyan dama na mi ira alna mi nga alna mako to se wun rambo bala wun se wun sopit imut lima to se wun ko bangal bo to wabala su kuma ya ala girmanu yala sunun bo ba pul se bab na wai su yinki be ma bantar tarma e kabla wai to ma wu shab ma wabala su la pul lana to mi mi ma la su la pul mi sura amna su tarna yi to wai ma wu shab ma matsayilu ma wu mun man gitalin mala'iki fa bo iki fa girmanu da lana la bo pul mai pul mana ban atkune na wai to la ai kor milan dan bi wani bi gusiyin ma bi kure ala furu manu lai fa gwalan ngaba har la wurun mudu to sa la yake sa sai fa gwalan be afa wurun mutte amma ya afa ya babale ba sai agal gano amma abin mun bale ba ta ambiyan ma ko ya bana ba mun ma ma fadan bana yi danga wa afa gwalan mu mani sa shik ngibda ba mani turwuru ibaranu to ika mun kurmu lusaki sun bana ba asara anasu adabi gwalan ne bi mun 100 nawa ne afabu ilim ma'la bora girsi ya sawa mai dal girin fot na kake san zabara yawa bara boban ye wula sun yala dulum pongu sun mun bala so labiya kabla sun man bi dulum digirgir kabal e akwati gurpa an gaba amma le ya yati mun bale si afa bakan si bo bala sa de boran husun mun bala su yi mun bala bo tabi ye fa gala lo mun bala su sabala turbu yala sun pamna wa yala pabu wala wala nga yata koranda si koran de pabu kuma ida gwan ya pabu ko adab dubu yele ki soba to ika bu kurmu yi ki sa abu tutu bo bayi ni ki kuriyama wun kar mun babal lu ya kama o ka ci ligar ma amma mun bale afam ye banba ye lilamu die wa mutmi ma atummi ma alkalirimi ma misha madarak mi iyun pon mun bale san me yan zalmanza asayi almasa am banda ma kulfa dan dumbisu mabok masu sun majiyar na yila kadi pa ban yel sa ma mutusu e alkaliri la su mutsu pon ngabara wa mi akai tumun wallahi sai ko mun bala su ko banda kon kiliki fa bai iyun pon am le san me yan zalmanza abi sayi almasa ab dulum koma to lawan wannan ki sun ma ba ma ya fawo magilgili mabudu yawa to lawu ki sun ma wala lima lima gar magar malama mala'id da mun kabara to babala su don Allah su lokana ku asu bo ma kurum ibanan ga ma sun ma ni bal garibin wallahi ya ala wuru makoma ifa posta ba babayi da fa posta be kuma yi ili da majalisa to sun ma na su ginna wai sai wani ya ala yi ba su tutle su sa na ibi su sun bisa sun tumma biso yila sun sundin su ba su ka su tansayi su shikne su ka su tutna ma su sunna to sai su sun jarlim dun ko man na jarna ulabiyar mama ai kata me ubab na jarna majinu yina majinu bunu yina majinu amma su ala ban fal mursu kabla man furu su na wa su tutne su sanai dama ba ma ka bun yi almasa ifa am galla ban kidi katmala to sai iko ban tartara to bana la yili tumbi wat bobaliya to babi ba fa ritaye bi su tutne ko asun fura su biyar lalu su tunne biye puri fa jagora bisu su tunne bisu sunna wa ma ayin fa gan na awar su ba to bisu kansu sun malaika di chakka bisu muri yawa to su fadin
0: musu wa ma su ka mashashi shaban kun masha kun mabwan jarbala su wa man ga duari ki shabka ba ma kun ma min wala furma ta ayut mo watat kwad won bobo mo kana to bon ni kon sunna baji bala su kwad ya babe ne sun won dal ma ana kab gurma baji la sun wato mun tan i ko yab na mun gunu ya padi sunda se won toli e tolun gun gun mu e toli toli ina yuna wala furma ta ayut mo ami su shaban kun mamin dun su mo su sunan manu kwat sula linami baji wo se itapaso bibbi wani jamu ipo yimwa wani kwat wula lima to tangasye ipapol maandi mu ipama kuimu ipama mai wat babalia pam wamama pam to suna kisana wama to kulsubi yun mwak subkusunu wa kiatna wama undalu kiat mwaka kiat banda se la kudumye gwak kasa to suna pada musu yuwama girma bisa nusu mutyan suna sun fawa ba to ko ya biyan yin make sai yi sulabab ma eh yala mol tam ayar ma to dulum lama eh to sula tam wa ma sula lu'an wa mu disu kis piyan labi suma to wa ma bi bodan disu shashi bi kolji ansa mina sali su sai ne bangun wa manga shafka la kwat
1: mamala mu jitta fa mariyam abdullahi min kitalo
0: suki shab ma bon kono mbabwa ba shpagan ma bajila su ma suki pagan lai mala ahmad ma nyamrado ya ba wa mbo shila lokwa mai sun bultum lai ne yan yakba kama yin yakba kuma baji ba mi kam lila kol mai kabbun la mi pat kabiri eh wala sun pawa ba dan la bana mi sanwa eh mi biyar na bare da shabna to bajila su gangdum la su e bosma ngwangwaran lagu kwat isun fallira la kolma ba eh kibila kolma isun pawa ba kuma badlai nyan na be pawa kuma isun pawa ba to be kolki asa jarbala su wa ma su ki shapka kap girma sula yum su ki sunna bi su sun mallaya ne bi su shapka girma makka zigin nan tuluba eh bi darangin wal su ba baji bala su kwat sa'iban mu'lawun wala tuwal masu wun taskin tiso su yun ibal pobna kwat laban gulin mut wun su dalma na kabgurma wun shafiso wun shaban kun majaribiso wun na tun daban wun mafa ba to su lala wun ne kwat gulmi lasu ne su yadda ndai ka na ilin dumshashi ndapon dan dan bena wun kibaban jin la jarmi bigin gos ni na tak tak ba ni na tang tang ba su yare nde na ten da pon bambi mun banan ga ma war shi su be so pat su kishab jeng ma su kishab kun di bip su kwad wa mama ka paita sai la ban kan kullun la kwad ban kyal girma yan de kwa inda pun malama wa manga shafka mina salisu sai mabangun liban suke fan gurgijan nasu girma maka yana ko wangan bantol su won shafa girman da su won taske tizo ko wonna yuna kun mashaban mallami duno wa tutumi su yadan de kana su balan ban saki daballa baji bala su yala shawan mun kundisu atas na ketisu mamun pushimwa sai su daba sai su yimma in dapuma to ko bala su bi kadi baban adalma ne e girma ka bi sabisu sakada to lama kisu yadi suke fa gurgijan ma suke ta mandwan yana kolan keshin wak la tat la ton la yin la keshin la kolan la keshin la kwat tat la ton mila shawan kwat igyan la kempolan jam yina sipili takwas daya uku biyar hudu takwas sipili takwas uku biyar gintuwan na baba gintuwan na tutuba dalma na babala su sai jin to bi gintuwan na ba takwarwa na mawa tutumi wun dalma mai mudgun su mudban pakun ma to bi kolki yansa kaf girma su fa su la kam kolki yansa bi kolpan mutu jaru jar bala su sunwa ba jila suma yanin ban rando amma mun tet ban suma de ya diki sana de kun shi kun la tartaran ni wa ma su ka su fada bariya ni bala su ba jinjin bi wato beta ba mun mata salba yi ba jila su sanata bala muhammad abdul qadir ne mu la bobali imam musma mabon ikadi padam akadi padam baba ta sungur kun podun kodun ban ba yayin la akadi mam kat gunni bi akadi bolle ma kan je yad made to idan mana girma ba mala bon na ba to baba pat girma sula kam yemi be ma yidi a pak girin so ayala koylo kwata baba ayi fadi mun ba so ay tene kamas ko man so ayaba apa ami bi su kun su lidum ngana ba be kun sun talla bo manya ko kuma bo manu yin sun yi ni ki bagar ma ba wada ba be kun ba buriya ba kun lawa na ba kun labi lidum na kun labal lidum na to wa ma ma nu mun shashi su ka mu yi boni bi ko alfa bon ni te bo balasu ipan na ma jajjet ba sa kwadma ko ni to wa bari ni bala su ba mallahu shafi idan mana gumole na mallahu shafi
1: to bari ni ba mila shafi bi buku ali yani la bon wat ngurkun kadan ma apa be ma ma ba sotti mila la gantun la suma pa ngurkun kadan ma be lulu na wa ma ya shafi ma ba yi kana bara tutumi riyan manjalan la jiyar gudattat ibansu mama girma su damana in ban ma fa an la su ma kana ba aka ifa bara to su karne bi kulu kuma su makna yi ban kan kulu ba ma fa biye ma la ba sotti kuma ni ka shafena wa ma ashab ma wa ma suna tatalama yala sunun kap man man du'du wa baban baban fa'na wa yin du'du to tasna yin wuntu'na ye dama girma fa ke afa bun lama kun ki tukite kuma wun tuliya wun shab gurma num la gurma ya an ma ye fa to dama bayani li lama ko ya li na yala sunum ba ma sun fa bin num bi bara i tuli ne na to wa ni fa wa mi fa wa mi to bin num indi ba ma fa be ma dama yin fa ma bun kun wun ya ni la ganu uyi fa kap ma ku wun ba wun fa kap ma ku mbok la mbana na ya mutka ki gumi bara to bi kulya an wona bu kul fakna tartaran mi bi bala suli bi sukar su pat wabai shakka mudima mi ma wat kun kul shar kun shak yi shikla mi to yila fa nan boma kari shi mudili ma sunnan zalla sulim dum lama dun ibal ndashak mi wa ma yeki pak gang dum de ana boma ngama pak wadi ba bo ma yijar na ba ma yila shap ma boma sun puri bini ba ma yila shap ma to balle su jaru to ko shap ma ye shap ma no mundis to bu ko pak wa ma kadili mbudi ma shakka murili ma to karme bu ko yalla ko ya
0: jarbala su wa ma won dalo mi shapion na mina kakshiro malama na balisale su ma bangam lama to bajila suma ratman dok bisun su jamna ibini wama wundalwa mi bomo bangamna ma miranya ibal shah ibini takod baniel kurlo kuma bal shaklama tula baniel sa'la bajila su abdul mumin kundak loq baniel sa'ma ina osport academic mila la wunni ngalam jitalo
1: to mina ma malamu jitta famin
2: tumar la an saurari shirin mu na jarbala sun kenan wanda ya zo mai sauraro daga nan gidan radio BRC ta FM Bauchi idan Allah kai mu ranar Alhamis da misalin karfe 6 na yammaci zamu kawo muku wani sabon shirin akan mita 94.6 BRC ta FM Bauchi ake sauraro misalin karfe 6 da rabi zamu kawo muku shirin mu na gaba

Yeah.

0: na shirin da hukumar bunƙasa aikin wata jihar Bauchi wato BSADD ta dauki nan kawo muku ɗan uwa manoma da aka ji da aiki muna fata ana ci gaba da mu zama malaman gona da mun daukar shawari ɗan uwa manoma a wannan karin shirin namu na wata-wata wanda ake wayar da kan manoma kan al'amuran da ya shafi harkar noma mun garzaya ne cikin karamar hukumar Warji bai a kowane waje ba sai a gundumar nan ta Baima wanda isan wannan wuri ke da wuya bayan an gabatar da manya-manyan baki da addu'a sai muka gayyaci shugaban wato shiya na wannan yanki na central zone wato tsakiyar jihar Bauchi wato malam Abubakar Ahmed Garba wanda ya jawabi mana bada baki ga dai jawabin nasa dalla dalla
1: dai ga wani kai haka dai sanda kan abin da zai kawo ci gaba gare ka to kuma buka sai gona ta jihar Bauchi haka dai sanda kan wannan manta duk abin da zai kawo ci gaba ma ban wanda shi ne haka dai sai yake gudu duk abin da zai kawo na kasu haka dai sai yake gudu dalilin zuwa mu wannan garin shi ne mun zo ne don a fatakar da manoma a kan abin da zai kawo ci gaba da gari kuma wannan karon ba shi ne na farko da an zai kawo nan garin ba a baya hukumar buka sai ta gona ta zo ta yi jira kai mai girma hakimi kullum yana buga min waya yaushe ne ka hukumar buka sai ta gona ta bakin ta sake zuwa domin ne ke ke da mutanen da su amfana Muna fata manoma da ku tsaya ku ji abin da zai amfana da ku. Duk wani tambaya da ya shafi aikin gona da ko wani bangi da ba kwaito ko a nan ba ni dai kuna damuwa a kan abin da ya shafi aikin gona ku don Allah ku tambaya a nan. Akwai ƙwararrun da insha Allah za su kawo muku maslaha ta matsalolin ku. Muna fata za a yi kawo lafiya
0: sai muka yi shugaban hukumar bunƙasa aikin wata jihar Bauchi malam Yaw Muhammad wanda bisa wasu lalurai na aiki bai samu zuwa ba sai ya samu wakilci a kan daraktan sa mai kula da harkan fasahar noma ta zamani Mr. Rafilawa Suhana Iliya wanda ya jawabin nasa mai dogo da ƙarin bayani akan abin da ya shafi harkar noma da wannan shi da ake na musamman ga dai jawabin nasa a madadin shugaban wannan karan kasidar farko an yi ta ne akan abin da ya shafi wato kula da yanayin girman ciyawa da kulawa da ita da magance ta musamman ma a yanayin da ake karancin ruwa musamman a farkon damuna ya ayi mun gayyaci ƙwararre daga wannan jami'a ta Abubakar Kafa wanda da ke Bauchi Dr. Yunusa Muhammad wanda shi ya mana bayani akan wannan dalla-dalla ga dai bayanin nasa
2: lokutan kuma a daidai lokacin da amfanin baya buƙatar ruwan da yawa sai kaga ruwan ya zo yana ta sauka ba mu kuma yadda ka yi a shi a daidai wannan gaba kuma sai ta ciyawa da shi ta mata ta da zo a cikin gona su haɗa kai da matsala ta rashin ruwa sai kaga manomi ya rasa inda zai saka ba wannan illoli sun kasu kashi-kashi za mu ɗauke su da kashi na farko za mu raba illar rashin tsayawar ko kuma daidaiton ciwon sama da kuma illar da ita ciyawa take haifa mana idan wannan lokaci ya samu sannan idan biyun suka zo suka haɗu wace illa suke haifar wa shi manomi idan mun samu wannan daga ƙarshe kuma za mu tattauna a kan menene mafita wani hanyoyi za mu bi domin mu rage raƙaɗin ita wannan illa ɗin da wannan matsala da ke haifar ba farko matsala ta rashin daidaiton ruwan sama kowa ya sani idan aka samu matsala ta daidaiton ruwan sama musamman a lokacin da ake shuka aka samu matsala ta tsirran amfani mafi yawanci idan ka fi gonaki za ka tarar an yi shuka sai a samu kwanaki ba a yi ruwa ba sai ka tarar wani amfani ya fita wani girin bai fita ba sai an dawo daga baya ana sake abin da manoma ke kira kwari wannan lokaci da aka yi kwari nan ba za su taba tashi tare ba ba za kuma su tafi guda tare ba dan ma sai ka gasa wata matsala a cikin gona idan an samu wannan matsala da rashin tsoro akan samu ko matsala na haifa ta shi amfani saboda rashin daidai tsoron ruwa a lokacin da yake buƙatar ruwa sai ga yana karamin sai ya samu matsala ta rashin ruwa nan da sai ka ga maimakon amfani da a cikin sati ɗaya biya girma sai ta shi uku huɗu ka ga amfani mai tashi ba. Misali yanzu idan ka ɗauki iri na masara lokacin da kai shuka ta malaman gona suna gaya mana akwai daidai lokacin da ya kamata a ce kar ta wuce mun sa mata taki ko da ta samu ruwan wadatacce ta fito ta tsoro yadda ya kamata lokacin da ya kamata a sa mata taki sai aka samu matsala ta rashin ruwa ba za ka kai ka sa mata wannan taki ba saboda idan ka saka taki a wannan lokacin zai iya mata illa wannan jiran da za ka yi ita ma karama ruwan ta kuwa da shi take girgawa ko da ruwan ya zo ya samu da lokaci ya wuce ka sa takin dora a ƙarshe sai an samu wata matsala sai an samu rashin haiba da shi amfani saboda matsalar da rashin ruwa sannan yakan haifar da matsala na koda kuwa yana da taki ya kasance amfani baya amfani da taki ko da gonar ka da taki ka sa taki gargajiya ko da ka zo ka samu damar sawa amfani taki na ka baka da matsala ta fari sai ka ga taki bai yi masa amfani ba saboda ni yana buƙatar lema kafin ya tafko taki daga cikin ƙasa ya yi amfani da shi da zarar an samu matsala da rashin ruwa sai ka ga bai amfana da taki ba kwatan kuma ana zaune sai ka ga ruwan ya za su kafiya da kima ya sauko da ƙarfi maimakon a can sami shi da an sami shi da yawa sai ka ga an samu matsala da ambaliya wanda zai iya wanke gonar wani ma idan bai wanke gonar ba in ya zo ya kwanta a gonar lokacin da yake canjewa duk wani taki da ka sa kuma sai ya canje ya yi kasa da shi sai kasance ba ka samu isasshen taki ba amfanin ka ba ka saka takin amma ruwa ya zo ya wanke takin saboda ka amfanin ba zai amfana da wannan takin da ka saka masa ba a wasu lokutan kuma ruwan ya kan zo ya kwanta fiye da kwanakin da ya kamata ya zauna sai kasance ko dai amfanin ya mutu ko kuma ka ga ya yi ja wani lokutan ma ko da bayan ya ci ba su da amfani wani tabbatawa da haifar da ba saboda kwanciya da ruwan ya yi jinsa zai iya hana shi yin amfani da takin da yake cikin ƙasa sannan ita ƙasa ta kullum tana da kofofi da suke ɗaukar abubuwa guda ruwa da kuma iska da zarar ruwa ya zo ya cika gurin kuma dole iska ba ta ta idan babu iska kuma sarewar amfani ba ta samu damar yin numfashi ba balle har ta nemi abincin da za ta ci cikin gara kaga an ta ke ta saboda ka nan da nan sai ka ga amfani ya yi ja ki ruwan ya ji ba ma sai ka ga amfani ya ko kar mutuwa ya danganta ga amfani ba kin amfani da yake ruwa a cikin kwai ba abin da yake a gudan yin ba ta rawa ki da sauran duk lokacin da ruwa zo su yawa akan samu matsala ta wannan matsala ta mutuwar amfani ko kuma rashin haifarsa a wasu lokutan kuma lokacin da amfani ya kai wata gafa da yake buƙatar ruwan sai kasance ruwan ya masa karanci ko kuma ruwan ya masa yawa in ruwan ya yi karanci musamman ko a bai da kuka sani yana da wani lokaci da baya buƙatar a ce a samu karancin ruwa yanzu idan ka ɗauki masara a lokacin da ta fitar goyo take wannan gero duk wata matsala ta rashin ruwa a wannan lokacin zai iya sa a samu raguwar hayayyafa da ƴaƴan tuwon masara idan ta zo gafar goyo ko ya kasance ta samu matsala ta ruwa to dole ba sai an samu raguwar abu da ya kamata ta samu sannan akwai wasu amfani da kuma a lokacin da suke fure daidan za su haihu idan kuma ruwan ya yi yawa yakan wanke furansu sai ya kasance ba su samu kyakkyawan haihuwa na amfanin da za a girbe a kowace gona ba sannan wasu lokutan ma yawan ruwan ko karancinsa ya ka haifar da matsala na farko lokacin da ya kamata a ce mai shuka idan ba ruwan shukar ba za ta yi wasu ruwa ya karanci ya zo ruwa ne da dama idan ka bi za ka ga gona tana nan an share ana jira ruwa amma saboda karancin ruwa ba a shukar ba ka sai ta sa fara tunani in da Allah ya shuka a watan shida yanzu muna neman shiga sai ke rawar da mako ba samu ruwa zai iya hakura da gona ko kuma ne in je ne wani abu da ban shuka ba abu da ne ne ruwa ba ba a wasu lokutan kuma damina ta zo amfani ya nuna kana so ka girbe sai kuma ruwan ya zo ta sauka a kai a kai sai ka ga a wannan lokacin ma ya hana kai yin girbi ko da yin girbi kuma sai ka ga yana lalata abin da ka girbe wannan illa kenan ta kuma kadan daga cikin illolin da suke fitowa ba abu na gaba shine illa da ita kuma ciyawa take haifar ma a gona daga cikin illar ta farko shine takan yi gasa da amfani da fitowa duk wanda yake da mata biyu ko arin ya sani bai mata yawa a magana sa duk wanda yake da mata biyu ya sani abu da yake faruwa a cikin gidansa kullum shine gasa baki shi bari gasa ne in suke uku wato wannan gasar tana nan in suka kai hudu suna kan wannan gasar gasar akan yi suke yi suna yi da akan ka kai gida to haka su ma ku ne a kullu suna gasa a junansu da zaran sun rufiye da dai suna da wuri guda suka yi gasa a junansu gasar akan yi suke yi suka yi gasa akan taki da yake cikin kasa suka yi gasa akan hasken rana da yake zuwa musu daga sama suka kuma yi gasa a kan lema da take cikin kasa wanda za su sha su yi amfani da ita wajen girman su. To da zarar wannan gasa ta faru in ciyawa tana gona takan hana amfani ka sakewa wajen yin amfani da hasken rana takan hana shi sakewa wajen yin amfani da taki a cikin kasa takan kuma hana shi sakewa wajen yin amfani da lema a cikin kasa. Illa ta biyu ta ciyawa takan rage wa amfanin nan damar kera wani sinadarin da yake domin girmansa a turanci ana ce masa photosynthesis yakan yi amfani da hasken rana da zarar ciyawa ta yi yawa idan ta yi inuwa wani amfani takan rage masa hasken rana da zarar hasken rana ya rabu amfani za ka ga haihuwarsa ta ra dubi ga wannan yi da kai dai kai shuka a gonarka duk masara ko kuma wani amfani da ka shuka shi a ƙarƙashin inuwa za ka ga bai kai wanda yake cikin rana haifa ba saboda wannan sinadarai da yake samu daga hasken rana ita wannan inuwa ta tare ba ita ma ciyawa ta tare ta kan rage wa amfani haifa saboda ta yi masa inuwa ba zai samu damar samu wannan sinadarai daga hasken rana ba sannan ciyawa a lokacin da take gona ta kan zamto mafaka ma kwayoyi da suke ma kwayoyi cuta da suke adabar amfanin gonanmu ko kuma kwari da suke addabar amfanin gonan shi yasa mafi yawanci gona da take aka tsaftace ta babu ciyawa za ka ga aka samu saukin matsala ta kwari da kuma cututtuka a yayin ta wannan gonar.
3: Don wayar da kan manoma wajen yin amfani da fasaha na zamani wato abin da ya shafi ICT domin ganin an bunƙasa aikin gona. Don haka a wannan karan shi ma mun gayyato ƙwararren ne daga jami'ar Abuka Tafa Balewa da kenan Bauchi wanda mun gayyato kuwa shine Dr. Muhammad Garba wanda ya gabatar da kasidar san shi ma dalla dalla kamar haka.
4: Tawoyi na sadarwa da bayanai wanda ake ce musu ICT tools kayayyaki ne wanda muna da su yau da gobe wanda muka yi amfani da su wurin yadda za ka inganta aikin nomanka. Hanya mai sauƙi da za ka yi amfani da shi shi ne wurin samun bayanai wanda za su taimaka maka wurin inganta aikin da noman da kake. A kimiyyance akwai yadda aka karkasa su kashi-kashi. Na farko akwai kashin da suka yi masa kashi biyu. Akwai wanda bature yake ce masa hardware wato su kansu na'urori kamar bari ba da misali rediyo. Za ka ɗauki rediyo za ka kunna kashi ko talabijin ko wayar da take hannunka. Waɗannan su ne kashi na farko. Sai na biyu software kuma shi wato manhajoji da ake amfani da su wanda yawa-yawansu ana samun su a cikin waya wanda kake amfani da su musamman wayar da ake ce masa Android kamar yanzu wannan wayar da yake hannun wannan malami ko da wayar da take hannunka wanda aka fi sani da kifa shi ma akwai yadda za ka yi amfani da shi ka samu moriya na samun bunƙasa a noman da za ka yi. Sai kashi na gaba shi ne za mu ce masa da turanci general classification shi wannan an kasa su saboda a bisa ya za a amfana su sun shi wannan kashe-kashen da aka yi su. Na farko akwai wanda ake ce masu digital financial services ICT tools wato fasahohi ne wanda ake amfani da su wurin da ake yadda ake samun yadda ake samun kuɗi ko gudanar da harka na kuɗi kamar misali a bankuna ko kai a matsayin manomi kana buƙatar za ka sai kaya za ka yi amfani da wayar ka biya wannan kuɗi ɗin ko kuma kana buƙatar ka samu bashi za ka iya samu to wannan shi ake ce masa su yin su suna na wanda ake ce musu fasahohi na zamani sai na biyu shi ne akwai wanda ake ce musu digital marketing tools su ma waɗannan fasahohi ne wanda ake amfani su wurin sayar da kayayyaki shi mai noma shi ma zai iya sayar da kayansa ko kana kiwo za ka iya sayar da kayanka ta me za ka sayar da kayanka a ta waɗannan fasahohi ne musamman za mu iya ba da misali idan kana da waya waɗanda suke yin wani abu da ake akwai ruwan haja da ake ce maka WhatsApp wanda ake haɗuwa a kai za ka iya sannan kayanka za ka iya sannan kayanka a Facebook duk a cikin wannan manhajar ko a ko ka yi amfani da computer ko ka yi amfani da ita waya wanda zai taimaka maka wurin ka sayar da wannan kaya to wannan su ake ce musu digital marketing tools wato su ne manhajoji ko kuma na'urori wanda ake amfani da su wurin ciniki da kuma sayan kaya sai na gaba akwai wanda su kuma kai a matsayin ka na manomi za ka iya ɗaukan mataki za ka iya yanke hukunci wato decision making ko kuma farm management tools to wannan zai taimaka maka misali wanda ya gabatar da tsira ta gaba ya gabatar mana kan matsalar da muke fuskanta na fari da muke fuskanta so wannan manhaja ko waɗannan na'urori da za mu ba da misali su nan gaba za su taimaka maka wurin samun bayanai akan ne yanayin lokaci musamman ma kuma akan lokaci ka samu bayanin yaushe ne ruwa za a samu ruwa gobe ko daga nan zuwa sati ɗaya za ka iya samun ruwa ko babu za ka kuma iya samun bayanai akan abin da ya shafi farashin amfanin gonar da ka noma ko kuma kayayyakin aikin gonar da za ka saya kana son ka je ko ka je ka saya za ka yi amfani da wayan ka kira kuma a wannan manhajar za ka iya gani to yanzu nawa ake sayar da kayayyakin gonar ka ko wannan kayan aikin gonar da za ka saya misali a cikin taki ko wani abu makamancin sa sai na gaba wannan da zai iya taimaka maka a wannan manhajar ka samu damar samun bayanai na abin da ya shafi saye da sayarwa sai na kashi na ƙarshe shi ne digital extension service yanzu in mun lura malaman gona suna kasawa wasu yawan su yana kasawa wannan samun waɗannan fasahohi zai taimaka wurin cike gurbin rashin samun malaman gona so malaman gona ka iya kiran malamin gona ka nemi shawari ta kafar wannan manhajoji ko waɗannan na'urori musamman wayar da take hannun ku za ka yi kiran malamin gona ka tambaye shi kana da cututtuka ko kuma ka da cuta kaza ko ƙwari iri kaza sun shafi gonarka za ka iya kiran ka tambaye shi to wannan su ne kashe kashe a kashe hudu idan muka zo za mu ba da misalin waɗannan fasahohi na sadarwa da bayanai wato ICT tools na farko muna da wanda muka san shi yau da gobe rediyo da talabijin to rediyo da talabijin ne yana ɗaya daga cikin kafa ko kafofi wanda ake amfani da su wurin yaɗa musamman mu ce programs ko kuma bayanai da suka shafi aikin gona wanda yawancin mu anan mun san hukumar bunƙasa aikin gona na jihar Bauchi sukan yaɗa shirye-shirye a cikin gidan rediyoyi da muke da shi ko wanda suke cikin jiha ko wanda suke a local governments mu wanda yana taimakawa sosai to rediyo yana ɗaya daga ciki talabijin shi yana taimakawa wurin yadda ba kawai za ka ji ba za ka iya ganin abu a gaya maka ga yadda za ka yi shuka ga yadda za ka kuma taki ga yadda za ka ba wa ka abinci wannan zai taimaka sosai yana da kyau manoma su yi amfani da dama wurin sauraron shirye-shirye da ake yi a rediyo musamman kuma abin da ya shafi a aikin noma sai na biyu muna da wayoyin hannu misali na waɗannan fasahohin sadarwa da bayanai akwai wayoyin hannun nan sun kashi amma wanda muka fi sani su a nan shine akwai wanda muke da shi kiba wanda shi ba a yin ba ya daukar data mai bai daukar mai kagar data to amma shi ba akwai amfani da yake da shi akwai kasashen da suke iya saka wa'insu bayanai a ciki wanda manomi yana aiki a gona wanda ya samu matsalar wani abu sai iya buɗe wa'insu ya duba ya gani shin maganin feshin nan nawa dama aka ce zan iya zubawa a cikin gona mai yiwuwa ya manta idan har ya ke karatu to wannan zai taimaka sosai wurin kuma tura sakonni ana amfani da wannan wayar kuma yana da muhimmanci a rika amfani da shi ba kira kaɗai ba musamman kuma malaman gona
3: da muka je kasida mu ta uku kuma ta ƙarshe wanda kasida ce wanda malam Nuhu Abubakar dake kwalejin aikin gona ta jihar Bauchi zai gabatar amma bisa laruri bai samu zuwa ba sai ya samu wakilci daga malam Bashir Yakubu Jahun wanda ya gabatar da kasidar tasa akan abin da ya shafi illolin da kamfar ruwa yake da shi fari har ma da ambaliyar ruwa a irin damuna da muke samu da yanda yake a shafan ayyukan gona a koda yaushe dan haka shi ma ga bayan nasa dalla dalla
5: da hasashe ba tabbas ne amma akwai yiwuwar haka kuma aka ce dai samu da samu ruwa da dai ba da dama wa manomi ya shuka tun ran shi daga watan 6/2026 sannan kuma ruwan da ya zango da sai ya kai watan 10 shi kuma da ya yi ran 6/9 ga watan 10 ruwan da ya tafi kenan gaba ɗaya hasashe me amfaninsa? Amfaninsa shi ne yana alaƙa da wannan kamfan ruwa da kuma ambaliya. Yanzu misali don baku, a cikin hasashen da ake an ce akwai yiwuwar waɗannan yankuna da suke tsakiya a jihar Bauchi za su iya samun fari. Farin nan kuma zai iya faruwa tsakanin watan 7 zuwa watan 8 za a iya samun fari. Sannan ruwan kuma da gaba ɗaya saukar ruwan gaba ɗaya mutane yankin warji da kewayenta don samu adadin ruwan da bai wuce na kwana 120 ba. To amfaninsa kawai abin da dai ba ka shi ne dai ba ka je taimaka ma ne wajen shirin yadda za ka yi ka cika wa'innan abubuwa yadda Ubangiji ya sa hali ya kawo wa'innan abubuwa haka kuma ya ba wa kan ayi hikima da yadda ne in hakan zai faru ya zai yi gyara ina fata mun gane. To kai tsaye bai da ya kamfan ruwa sa'annan kuma mai ake nufi da fari sa'annan wa'insu irin kwanaki ne idan ya kai da a ce zuwa nan kamfan ruwa ne kuma yana da illa wa amfanin gona yana da illa wa dabbobi yana da illa wa mutane da sauran nau'ukan abubuwa da suke rayuwa na yau da kullum sannan kuma shi kansa fari din ya yake na farko mun bugare idan an ce fari fari yawanci daga kwana 10 yake fara zuwa kwana 20 daga lokacin da aka samu ruwa ya zauna a farko ya kake zuwa a farkon yanayi ko kuma tsakiyar yanayi ko kuma ƙarshen yanayi na amfanin gona amma dai mu gane kwanakin da yake yawanci daga kwana 10 da zuwa kwana 20 to sai ka ɗauki dankin masara daga inda aka ce ta yi kwana 10 ba ruwa kwana 10-14 daga ta fara yankunewa sannan kuma ɗaya ke kai ta zuwa ga mutuwa ta yadda ko da ruwan ya dawo ne biyau ɗaya ne wahala ce da dashi ina fata mun gane sannan idan an ce ita kuma fari yawanci fari ya kan iya zuwa a farkon yanayi ya kan iya zuwa shi ma tsakiya ko ƙarshe ta yadda ya kan ɗauki dogon lokaci ba a samu ruwa ɗin ba misali daga inda an ci an samu fari zaka ga ya kan iya kaiwa sorry kamfan ruwa zai iya ɗaukan kwana zai iya kaiwa wata ɗaya ba ruwa ta yadda kogunan mu rijiyoyin mu rafin mu duk za su kame ba mu ruwan gaba ɗaya to wannan abin ya kan iya shafan amfanin gona ya kai ma ga ya mutu sannan kuma ya kan iya shafan dabbobi ya zama da ba za su samu isasshen abinci na ciyawa da yake tsara a damina ba sannan kuma shanu ko wani sa maka macoro da ake amfani da nonon su da wasu abubuwa su ba za su ke fitar da nonon da gobare a shan sau da kai kan iya zuwa a matsayin kamar wani matsala ne wanda ya iya za a iya cewa ya addabi mutanen da gaba nan za a iya shiga matsakaicin yunwa. To kai tsaye fari ya yake ko kuma ce kamfar ruwa ya yake. Yawanci, sorry, idan an samu fari, shi fari, mun ce yake ne kwana goma zuwa kwana 20. Idan an same shi a yanayi da muke ciki, za mu ga akan samu bushasshiyar iska da bata da baiko. Iska yakan zo ne mai ƙarfi, sannan kuma yakan zo da zafi, shi ne ba baiko a cikinsa. Ba wani abu da ɗan adam zai iya amfana da shi na jin daɗi, sai dai ya nemi inda kuma da ya kure wuya a cikin abu da kamar misali iska ne na hamada. Ina fata mun gane. Sannan sararin samaniya takan washe tarwar babu wani inuwa a tattara da ita. Ina fata mun gane. Yadda ɗan adam idan iskar nan da kuma zafin nan ya taɓa shi ba ya jin daɗi, haka su ma amfanin gona ba sa jin daɗi. Sannan ƙasar ita kanta ruwan da yake cikin ta, wance danshin da yake cikin ta, yakan fita cikin gaggawa. Kamar da ƙasa ne wanda yake da alaka da kamar yashi da kuma wanda yake kamar laka, dukkan su na akan waye gari ƙasar su kan bushe. Idan an ce sama ya zama yana ba da iska wanda yake ba mai daɗi.

0: jama'ansa na karamar hukumar nan wato na wannan gudumar sa da ke bai ma karamar hukumar Warji ga dai jawabin nasa da kuma farin cikin sa game da wannan taro ne
1: na farko ba ran ka mutuwa da wannan rana ba muhimmanci wanda ita duka a rayuwa da lafiya ne ce noma kuma an zo kai mana bayani daban-daban wadda mun gazu a kan magana saboda da babu abin da ake ce da ya zama da ke ta kawo da mu ku duba ko da
0: amarin ita hukumar bunƙasa aikin wata jihar Bauchi wato BSADP da kuma wannan shirin da ma jagoran shirin Malam Ya'u Muhammad daraktan watsa labarai ita ce Maryam Yakubu da dukkan wanda suka taimaka shirin sa kammaluwa yanzu gare ku ni da na shirya da kuma gabatar zaman nurin masa bagajin dan masanin Kartau malamin zuwa malamin dawo ina ka fito gona ina za ka gona na Kartau masu noma a tudu masu noma a kwari nan nake ce da kuwa ku

0: gefen wata lashinmu na akoma gona kenan ya zo mai saro daga nan gidan radion Bauchi idan Allah ya kai mu wato ran litinin da misalin karfe 5 na yammaci za mu kawo muku ne sawan shirin daga nan da RC Tefen Bauchi daga yanzu har zuwa kusan karfe 7 da rabi za mu ci gaba da shakatawa ne da kidan kalangu tare da Alhaji Taudo Enugu
1: Allah wa ya sa na tu wa kawo hakan ya da dani ke garin

Sallallahu alaihi wa sallam.

0: buya be wadau iyal abada ma bada ni tiro ma bada manda je
1: mai magana tiro ma manda kada ni da hamba kan kuma manda ya ba ka jira ya ba ka mata
0: na kombo na kombo godiya aye na bode ledu
1: na kombo
0: alhaji na kombo godiya
1: da jira
0: na kombo ta wo magana
1: na kombo
0: baba baba godiya
1: baba abonde ne
0: agwa uba di homa ni na kombo ba zan manda je
1: wannan magana mutanen gombe ne ake na kombo magana gombe ne
0: ಮಾತ

0: Ni agombe balalena
1: ko mahamada da mata baga arena.

Na garkon na garkon na garkon

0: yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Qadir CON kauren daular Usmaniya ta himmatu wajen bunkasa kiwon lafiya. Ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ta gano wasu bata garin jami'an kiwon lafiya dake amfani da kananan asibitoci ko chemist wajen karin jini ko karbar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga kwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon bata garin na dibar jini ko karin sa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu kwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki. Don haka idan aka kama kananan asibitoci ko dakin shan magani ko nike bantaccen waje ana wannan mummunan barna, doka za ta yi aikin ta. Kafin ai karin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar kwarewa don bin matakai na tacewa, tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewar sa ga marar lafiya. In kunne ya ji yayi amfani da abin da ya ji gangar jiki ta tsira. Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambo.
1: Ya al'ummar jihar Bauchi, zabe hakim ku ne da kundin tsarin mulkin kasa ya baku. Hukumar sabbin mai zaman kanta ta jihar Bauchi ba sai tana sanar da ku cewa za a gudanar da zaben kananan hukumomin jihar Bauchi na shekarar 2026 a ranar Litinin 17 ga watan Agustan shekarar 2026. Sabanin ranar Asabar da ake gudanar da zabuka, ku tabbatar da kun adana katin zabe na dindindin wato PDC cikin aminci, domin shi ne kadai ake bukata domin kada kuri'a. Yakin neman zabe ga jam'iyyun siyasa zai gudana daga ranar 18 ga watan Yuli zuwa 16 ga watan Agusta na shekarar 2026. Hukumar Basiye tana kira ga dukkan jam'iyyun siyasa da 'yan takara da su gudanar da yakin neman zaɓe cikin lumana, tsari da kuma mayar da hankali kan manufofi na shirye-shiryensu. Basiye ta himmatu wajen gudanar da zaɓe cikin 'yanci, adalci, gaskiya, amana da cikakken bayyana sakamako. Wannan sako ne daga shugabar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Bauchi Basiye, Hajiya Jummai Salamatu Abubakar Gimbiyar Das.
2: Ran zaɓe mutane ko wani lungu kan yi tattaki.
3: Mai a caɓa
1: a ƙoƙarin gwamnatin jihar Bauchi na ƙara inganta tsaro da kare rayuwa da martabar aikin acaɓa, kwamiti mai ƙarfi da gwamnati ta kafa na sanar da dukkan 'yan acaɓa fadar jiha da su je hukumomin Barota da VIO da ke kan hanyar Gombe da hanyar Jos domin sabunta rijistar su. Kuma ya zama wajibi ga kowane ɗan acaɓa yin amfani da reflective jacket don gujewa ɓata gari. Kazalika a sani cewa sanar acaɓa za ta fara daga ƙarfe 6 na safe zuwa ƙarfe 8 na daren kowace rana, sai 'yan keke nafe daga ƙarfe 6 na safe zuwa ƙarfe 10 na dare kowace rana. Ya zama wajibi ga kowane ɗan keke nafe ya kunna wuta a cikin kekensa da daddare. Su ma masu keke nafe dole sai kuna da cikakken rijista kafin samun damar sanar a Bauchi. Mutuna jihar Bauchi a bar alfaharin muci na ƙara haɓaka. Ya zama wajibi a tsaftace jihar daga ɓata gari ta kowace fuska. Don haka a bi doka a zauna lafiya. Sanarwa daga kwamiti mai ƙarfi don tsaftace sanar a caɓa da keke nafe ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar Bauchi, Alhaji Aminu Hammayo Maga.

0: kuma da lami sauraro karka shagala dai kana tare da gidan radion BRC FM Bauchi karfe 8 sauraron kusan minti 16 ga shirin mu na mutum da sana'ar sa
1: ai maka kai karin banza ba bai koyi hannaye karin banza ba hakanan da sawa yanka don banza ba karfi isashar lafiyar banza ba ya ce ka nema ba zaman banza ba
2: jama'a assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin mutum da sana'ar sa
1: ya ko mataka yan jihan nan Bauchi kuma tashi haikan ban da sharar barci a guje walalaci a bar yin sakaci madakai sana'a don ka sami abin shi
2: shirin da yake kawo muku tattaunawa da masu sana'o'i daban-daban domin jin irin yadda suke gudanar da sana'ar ta su da kuma irin gajiyar da suke ci a cikin shirin namu na yau
3: mun yi gida mun yi yaya mun yi mata mun sai mota mun tafi aikin haji babu irin abubuwan da bamu gani ba wannan sana'a sai dai mu gode wa Allah dan mu yanzu ko gyaran jirgi kake yi wallahi tallahi mu muna ganin baraka goda mana komai ba
4: sana'ar ka mutuncin ka mutuncin ka sana'ar ka rike sana'ar ka don tsira da mutuncin ka
2: madalla Ni tare da BRC a daidai wannan lokaci barka da warhaka. Sannan mu da arzikin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin mutum da sana'ar sa. Sana'ar saida keke mai kafa biyu. Sana'a ce da matasa suke samun abin dogaro da kai. Kuma sana'ar tana rage zaman kashe wando da kuma karfafa tattalin arziki. Sana'ar dai tana da amfani sosai duk da kalubalen da ake fuskanta a cikin sana'ar. Kamar yadda wani matashi Me sana'ar saya da sayarwa na kekuna da yake santaral anan cikin garin Bauchi. Malam Jibrin Abubakar inda ya mana bayanin yadda sana'ar tasu take da kuma gajiyar da suke ci a cikin wannan sana'a.
3: To gaskiya bana sakamakon sha'ani da aka samu na saukin al'amari na kayan abinci. To gaskiya sun gwada mana cewa yanayin kasuwan baya tafiya musu. Sakamakon da a bara suna sai da buhun masara daya Naira 110,000 din sun sayar 110,000 nan sukan zo su sayi keke yaro ɗaya zai sayi keke naira 75,000 to bana saboda lalacewa da kuma sauki da Allah ya kawo mana na maganan kayan abinci to gaskiya har ga Allah kayan ana sai da shinkafa buhun shinkafa ma abin da suke sayarwa suna sai da naira 25,000 to sakamakon haka yaran sun ga sai sun sai da buhu uku takunansu sai yake ke guda daya to sai al'amarin kasuwan gaskiya zamanin ya danyi kasa makon suna saran sabi suka dawo sayan sakwanan sakwanan din ma sukan iya ce mana yaran ba sa iya saya saboda wani yaran sai ya sai da buhu biyu buhu uku to eh gaskiya ya sike hakuri to a cikin ma sarin mu da suke zuwa suke sara mana nan akalla ba asar ba wajen mutum sun kai 30 gaskiya bana ba su wuce kashi 5 ba wanda suke zuwa suke sayan kayan kekunan nan da suke
5: kamar a bangaren ku da kuke sayar da keke shin ba a samu wani sauki bane ta wajen kekunan ta yadda sauran abubuwa suka yi sauki domin su masu sayan ku samu damar iya lallaba wajen sayan ko da bai kai na baran ba
3: eh to alhamdulillah gaskiya bana an samu sauki domin a kasuwanci da muke yi a kowane shekara idan aka zo fanni na kaka da ko kuma zamu shiga hidima na disamba akan samu karin kayayyaki sakamakon an tattaku hutu to bana gaskiya har ga Allah maimakon a samu kari sai aka samu sauki domin bana a kowace keke muna sayar keke da naira 75,000 ne to sakamakon haka bana kekunan suka da naira 70,000 to kaga har ga Allah an samu sauki maimakon a duk wannan lokacin kayan kafin mu samu tunda kaya ne wanda muke saro shi daga Lagos to kayan wajen loji da ake motocin ma ba sa samuwa a gun kafin ka samu kayan kakan kaya sai ya yanke a hannunka kana ta kalakali to gaskiya bana ba maganan kalan kaya kullun kayan nan in yau kace kana son kaya to zuwa gobe in Allah ya kai mu gobe zaka samu kaya kuma kayan me mu kunya garu gaskiya sauki aka samu to mun bana babu keken da ba a rage mata kudi ba keke kowanne bar sai da muka samu sauki naira 5,000 sakamakon a samu kari kaga irin wannan al'amari sai dai mu ce mun gode wa Allah amma mu dai a kullun muna da fada wa mutane wannan al'amari na kasuwanci sana'ar mu ne ba wai zaka kyale kasuwa ba haka kuma muke ta lallabawa in wanda yazo kudin sa bai kai ba ma muka duba muka wanda ya kamata mu masa sauki haka zamu yi wani ma muka mai da kudi mu akwai da dama abin da kasuwa ya gada kenan
5: kamar ya bambancin sabuwar keke da sakonni wajen kudin su.
3: To, gaskiya alhamdulillah maganar da ka tambaye ni akan maganar yayin sabuwar keke sakonni shi direct tana da bambanci da yawa saboda dama ai akan yi hawa biyu ne. Idan ka zo kana da halin sayan sabuwa, takan sayi sabuwa. Idan ka zo kudin ka bai kai ba, za ka iya sayan sakonan. Sakonan din nan kuwa yanayin kyanta, za ka iya samu daga kan 45 zuwa 50 zuwa 30,000 yanayin kudinka. Shi kuma direct kudinsa shi abu ne a bayyane, wanda dukkanmu nan kusan farashin nan ɗaya ne. Abin da muke sai da su kaje nan ma haka ne, kaje nan ma haka ne, duk haka muke sai da shi 70,000 da dukun sarin mu nan ɗaya ne, da duk alega sake saran kayan nan. Ba wai kaya bane na abun nan, kaya ne na Korea. Da akwai kekunan da suke zuwa wanda suke yankin Maiduguri su ne su suke sayan saran Japan. To Japan din su ne wanda suka dan fi namu kuɗi, amma da yankin Bauchi, da yankin Jos, da yankin Gombe, duk kekunan iri ɗaya ne. Da yankin Kano, da yankin Maiduguri su ne kekunan su iri ɗaya, su ne ladies suke sayar da Japan. To amma gaskiya har ga Allah sabuwa kan wani sai dai in baka da hali za ka iya sayan sakonan.
5: Kamar yadda ka ce a bara kun samu kasuwa da yawa, a iya cewa ko za ka iya bayyana mana kaman a rana ko kuma a mako kuka samu cikin kekuna kamar har guda nawa?
3: Alhamdulillahi gaskiya a bara har ga Allah a rana ɗaya har ga Allah mukan iya sai da keke guda 100 a rana ɗaya mutum ɗaya, domin akwai shi chairman din namu shine kusan kaman dila shine baba yaro mun mafi akasari gaskiya har ga Allah a rana ɗaya, saboda shi yafi kowa yanayin masu sarin kaya. Kalla ba asar ba kullun yakan iya sai da keke guda 100 sama da 100. Mu kuma da muke da kwasomi wanda suke daga yalwancan dan, daga alkaliri, daga abubuwa, har ga Allah mukan sai da su, Allah ba asar ba mukan sai da su sama da guda 30 mu kanana kenan. Amma kamar shi da yake sama da mu yakan sai sama da guda 100. To amma bana masu sarin wallahi bana duk ba su wuce guda 15 ba. 15 din ma da su ringa turowa ma wani ma bashi ake bashi kayan sakamakon kai abincin ya ragurguje. To shine akan al'amari gaskiya
5: da yake bana kasuwan baya shi. Shin yaya kwasu mu inda kuke zuwa kuke sari a musu? Ko akwai tambayan da suka kuma rashin zuwa sari akan lokaci saboda kasuwan baya ta kiya?
3: To haka ne, kaya har ga Allah da yace ba anan muke saruwa ba, kaya dai a Lagos muke saro kaya, ko ba haka ba? To gaskiya har ga Allah yanayin suma, yanayin tafiyan kuɗi da baya tafiya, har ga Allah suma daga can suma dole kayan suka rage kuɗinsa, sakamakon dama mu ma yawan kwasomin mu ne da ake saya yawan ciniki. To kaga tunda kasuwa ya tsaya baya tafiya sosai, kaga dole su ma suka dakata. Domin gaskiya har ga Allah bana dai sai dai godiya kawai tsakani da Allah. Yawwa.
5: Akwai wani sari ne da kuka yi duba da cewa bana kasuwan baya tafiya muku irin na bara? Akwai wani sari ne da kuka yi na kasake fasali sai da kekunan?
3: Fasali da muka samu shine ai maganan da nace maka an samu sauki, ko ba haka ba? An riga da an samu saukin 5,500 a keke, maimakon mu samu kari. Ko ba haka ba? Ai fasalin kenan shine fasalin sauki da aka samu. Kaga dole in kaya ba tafiya dole ka rage, ko ba haka ba? Inda da ka ci naira 2,000 ne, yanzu dole da ka koma ka ci naira 1,000 sakamakon yanayin yanda wajen ya takaita ciki.
5: Akwai wani safiya fat nake ke idan mutum ya zo saya a kaman yana bukatar a samu shi kaza, a samu shi kaza, ko kuma iya samu mutum?
3: Mu ai da yace mu farko abun sana'a dai har ga Allah mu bakanikai ne. Ko kuma gaskiya mukan je sari, inda mu saro kaya mukan so kayan da muka sa ana samun safiya fadinsa ne. Ba mu yadda mu sayi keken da ba safiya fadinsa, saboda mu mun bincika mu bakanikai ne, sakamakon ba wai wanda sana'a ba naka bane.
2: Dalibai da suke karkashin ka sun kai kimanin nawa?
3: Ai yanzu akalla ba sai ba yara matasa mun rashi a nan sama da mutum 200, a nan karkashin mu sama da mutum 200, wanda kullun kuma gun su kenan, da shi suke ci, da shi suke sha, da shi suke taimakawa iyayensu.
2: Ayya cewa ka taba yayi wasu daga ciki?
3: Wanda muka yayi ba iyaka, domin mun yayi mutum sama da 120, wanda kuma kowa yana cin abinci sanadiyar haka, kuma yake taimakawa iyayensu.
5: Taya kuke zagulo matasan da za su zo su dinga aiki a ran, wanda yake da sha'awa ya zo ya koyi aikin yaran keke, taya kuke zagulo su?
3: Mu gaskiya har ga Allah idan muka yadda da yanayin tarbiyyanka da komai mukan yi, kuma ka ga yaro zai lalace a unguwa mukan ɗauko shi ma domin mu kula da shi, domin ya samu abin yi.
2: Wani nasarori ne ka samu a wannan sana'a?
3: Mukan wannan nasara sai dai mu yi godiya wa Allah, tunda sana'a ne na iyayenmu. Mun yi gida, mun yi ƴaƴa, mun yi mata, mun sayi mota, mun tafi aikin haji, babu irin abubuwan da bamu gani ba. Wannan sana'a sai dai mu gode wa Allah, alhamdulillah.
2: Wani kira da ka yi wa matasa masu zaman banza?
3: Matasa ku tashi ku koyi sana'a, saboda zaman banza ba namu bane. Mu a kullumin da muna sana'an ana rainawa, ana ce mai gyaran keke mai kaci ballantaka. Kuma yanzu mai gyaran keke gaskiya ya wuce duk inda kake tsammani, dan mu yanzu ko gyaran jirgi kake yi, wallahi tallahi mu muna ganin ba zaka gwada mana komai ba. Mu dai a gyaran keke ko jirgi kake gyarawa a matsayin mu na bakani kai wallahi ba zaka gwada mana komai ba. A kulliyon mu muna godiya wa Allah.
2: Malam Jibrin Abubakar mai sana'ar saya da sayarwa nake kuna a nan cikin garin Bauchi. To da yake a kowace sana'a idan mutum ya tsinci kansa kan yi alfahari da sana'ar da yake yi. Kan haka ne Ibrahim Idris Munda Biyo ke lalubo mana wasu waɗanda suka yi fice a fajjojin rayuwa daban-daban. A yau kowane bako ne ke ɗauke da shi ta fannin wata fasiha. Ibrahim Idris Munda Biyo, gare ka.
6: Sana'a waka sana'a ce da ake isar da sakonni da suka shafi zamantakewar yau da kullum da kuma fadakarwa musamman ma ga matasa. Ali Isa Jibrin, wanda aka fi sani da Alijita, sanannen mawakin kasar Hausa wanda ya shahara wajen rera fitattun waƙoƙin soyayya, ya bayyana mana yadda ya tsinci kansa a harkar waka ne kamar haka.
7: Na girma a Lagos, can ne primary school tun da babana Mahauci in cikin mu a jihar Lagos. Daga nan dai na fara waƙoƙi na tun ina Islamiya, ina maka primary school kenan. Amma na kan yi waƙe-waƙe na Islamiya haka. Sai na tsinci ra'ayin jin waƙoƙi kala. To lokacin sai na zamanto duk wata waƙa da aka yi ni kuma zan iya yin ta.
6: Shin kowane waƙa ne Alijita ya fara rerawa a masana'antar Kanewood?
7: Akwai waƙa da na ce mai jita. Da ake miji ta ta ta kaɗai jita za sauti hanga samu na ganga. To ita ce wannan waƙar da na fara ta farko wadda mutane suka ɗan fara ji shine ma sunan yayi ƙarfi.
6: Al'umma ran so su ji ko yaya sunan mawakin ya sauya daga Ali Isa Jibrin zuwa Alijita?
7: Ta samo asali ne lokacin da na fara waƙe-waƙe wanda yake min kaɗe-kaɗe a dambe zango lokacin a so fast. To yakan sai lokaci awa ɗaya ko biyu ka zo mai waƙa wacce za mu siyar. Tunda shi producer ne ni kuma lokacin sabon mawaƙi.
6: Ko yaya alaƙar jarumin mawaƙin da al'umma duba da cewa ɗumbin masoya ne suke sauraron waƙoƙinsa?
7: Alaƙa ta fi ƙarfi ma da zance masu sauraron waƙa. Tunda ni harkar tawa ta fi ƙarfi a ɓangaren biki. Tunda ɓangaren fim yanzu za mu iya cewa ya yi ƙasa. So da na fi ƙarfi alaƙata ta fi ƙarfi da mutane. So zan iya cewa ina da masoya matuƙa. Har ni ina mamakin ina suke sauraro ina suke jin labarina. Yanda nake ana bibiyata.
6: A cikin mawaƙan Hausa ko akwai mai iya kwaikwayon muryarka? Wanda idan al'umma suka ji za su ɗauka tamkar kai kake rera ta.
7: Eh, danzo da a lokacin da na fara waƙa ni kaɗai ne na zama independent mawaƙi. Yawanci mawaƙan da farko muryar da Nafi'a Sani sai ka ɗauka muryar Alinu. Muryar Abubakar Sani sai a ɗauka Alinu. Da kyar da kyar suka fito aka gane su. To da na zauna na duba wannan tsari sai na ce me sani da zan fito fara ni album da ke nan. Murya ta ce a ga fuska ta ce. To ina ga wannan abin ya taimaka matuƙa dan da na fara ya tsokana ta tsina jiki da mamutu.
6: Karshen rahoton kenan. Ibrahim Idris Mundamiyo, sana'a ta fi dukiyar gado.
2: Kuma da haka mai sauraro muke tsaye da shirin namu na wannan mako. A biyo mu a mako na gaba domin jin mu da wani sabon shirin. A madadin gidan rediyon Bauchi da ta kawo muku wannan shiri, abokin aiki Ibrahim Idris Munda Biyo, ni da na gabatar nake cewa da fatan matasa za mu rungumi sana'a hannu biyu domin tsira.

0: matasa da mata a cikin harkar noma ta hanyar horas da su bangaren kuɗi da dai sauran makamantan su. Kana ya sanar da bada kyautar kuɗi naira 5,500 ga matasa sama da 1,000 waɗanda suka kammala samun horo a bangaren aikin gwamna. Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ce tallafin kuɗin ya bayar ne domin taimakawa matasan da mata su rungumi harkar noma da kuma taimakawa jiha don wadata al'umma da kayan abinci tare da samar da ayyukan yi ga matasa. Ya kuma yi kira ga waɗanda suka ci moriyar tallafin da su aiki da shi ta hanyar da ya dace, ya ce gwamnatinsa tana shirye da taimaki rayuwar al'umma, samar da ayyuka da kuma tabbatar da samar da isasshen abinci a faɗin wannan jiha. Rashin rahoton kenan. Adamu Abubakar, Untun Dara, taskar labaru.
1: Subhanallah. Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya haɗa daraktoci a jihar nan bayan samun amincewa da su daga hukumar ma'aikata ta jiha. An tura daraktocin ma'aikatan ilimi, gidaje da muhalli da ofishin babban akanta, sashen rumbun ajiyar kuɗaɗe da daraktocin jarabawa ilimi a matakin farko, gandun daji, sanya ido da tsare-tsare. Sauran su ne daraktoci hudu na harkokin kuɗi da ƙididdiga, yayin da jami'ai biyu daga cikinsu suka kasance daraktocin tsare-tsare, bincike da ƙididdiga. Hakanan jami'ai biyu an tura su gaba daga mataimakan daraktocin harkokin kuɗi da bincike kan mataki na 15 zuwa daraktocin ƙididdiga da samar da kuɗin shiga kan mataki na 16. Hukumar ta la'akari da sauyin aiki wa mutum guda daga babban mai sanya ido kan kasuwanci zuwa babban jami'in kasuwanci kan mataki na 14, yayin da aka dakatar da buƙatar sauyin aiki ga wasu jami'ai biyu har sai sun kawo takardar da ke da alaƙa da aikin nasu. Babban jami'in a kawo da ke mataki na 7 da ke buƙatar ya koma jami'in ayyuka an sauya masa zuwa babban jami'in gama gari kan mataki na 7. Sanan jami'in ayyuka da ma'aikatarsa ta buƙaci ya koma mai sharhin shirye-shirye an sauya masa zuwa babban jami'in sarrafa bayanai kan mataki na 8. A halin da ake ciki, an dakatar da ƙarin girma ga daraktoci uku bisa gaza cika sharuɗan takardu, da kuma aka shawarci ma'aikatu sassa da hukumomi da abin ya shafa su sake miƙa sunayensu da zarar sun gyara matsalar. Kwamishinar mata da cigaban ƙananan yara ta jiha Dr. Lidi Haruna Tsammani ta yi kira ga mata su rika amfani da tsarin kiyaye lafiya don samun jin daɗin jikinsu. Har ila yau, Adamu Abubakar, Untun Dara, na ɗauki daga ƙarshen wannan rahoto.
0: Dr. Lidiya Tsammani ta yi wannan kira ne cikin zantawarta da wakilin mu a bikin ranar ƙwaƙwalwa ta shekara ta 2026. Dr. Tsammani ta ce wasu alamu kamar cin abinci masu gina jiki da kuma yin ayyukan da suka shafi ƙarin lafiyar jiki, samun isasshen bacci da makamantansu, abubuwa ne da za su washe ƙwaƙwalwar mata da ƙananan yara. Dr. Tsammani ta ce ɗaiɗaikun al'umma za su ba da kulawa ta musamman ga waɗanda suke da matsalar ƙwaƙwalwa da rage yawaitar ayyukan da ba su dace da kiwon lafiya ba. Ta kuma buƙaci mata da su ba da fifiko ga batun lafiya. Kana ta yaba wa gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad da su ba da kulawa ta musamman ga cigaban mata da yara ƙanana. Sai ta yi kira ga al'ummar jiha baki ɗaya da su ba shi goyon baya domin cimma nasara a gwamnatinsa. Ƙarshen rahoton kenan. Adamu Abubakar, Untun Dara.
1: Subhanallah. Sama da gidaje guda 300 ne suka lalace sakamakon ruwan sama da iska mai ƙarfi a ƙaramar hukumar Gamawa. A hira da wakilinmu da ya yi da wasu da lamarin ya rutsa da su, sun yi kira ga gwamnati a dukkan matakai, ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni da su kawo musu ɗauki. A jawabinsa, shugaban ƙaramar hukumar Gamawa Madaki Ahmed Kulalo ya zancawa waɗanda ibtila'in ya rutsa da su. kuma ya shawarce su sila aka yi da lamarin a matsayin mukaddari daga Allah. Shugaban ya yi kira ga gwamnatin jiha ta samar da taimakon da suka wajaba ga waɗanda abin ya shafa, sannan ya alƙawarin miƙa rahoton iftila'in ga hukumomin da suka dace don taimakawa cikin sauri. Shi ma nasa jawabin mai martaba sarkin gamawa Alhaji Adamu Abdulkadir da huwa ya jajantawa al'ummar bisa iftila'in tare da yin addu'ar Allah ya kare aukuwar irin hakan a nan gaba. Shugaban kungiyar Kautal Filako ta ƙasa Dr. Muhammad Buzaye ya buƙaci al'ummar Fulani su sanya 'ya'yansu a makarantun boko da na Islamiyya don ba su damar samun ilimin boko da tarbiyya. Dr. Buzaye ya kira ne lokacin liyafa da aka shirya wa sabon babban sakataren hukumar SUBEB Malam Iliyasu Buba da ya gudana a ƙaramar hukumar Misau. Ya kuma yi kira ga al'ummomin Hausawa da Fulani su riƙa haƙuri da juna tare da mutunta juna duk da bambance-bambance don samun haɗin kai da ci gaba. Shugaban na Kautal Filako ya shawarci 'yan Najeriya su zaɓi ɗan takara da ya cancanta a zaɓukan shekarar 2027 ba tare da la'akari da ƙabila, addini ko bambancin siyasa ba. A wani labari mai kama da wannan, mai gundumar Wuntin Dada ta Gabas Malam Abbas Abdulmumini ya buƙaci kwamitin iyaye da malaman makaranta su rika sanya ido tare da kai rahoton duk wani ƙalubale, musamman batun lalata kayan karatu, ga hukumomin da suka dace don ɗaukar mataki. Malam Abbas, wanda kuma darakta ne kan sanya ido da bincike a hukumar SUBEB, ya yaba wa gwamna Bala Muhammad bisa ƙarin sabbin shugabannin al'umma jihar. Daraktan ya yi kira ga masu riƙe da sarautun gargajiya a jihar su mara bayan ƙoƙarin gwamnatin jiha na inganta sashen ilimi, musamman kan shirinta na sanya yara a makaranta, ba da kariya ga kayayyakin karatu, tare da sanya ido kan malaman makaranta da ba sa zuwa aiki a yankunansu. Kotun tafi da gidanka kan tsaftar muhalli ta saka wa kamfanin haɗa magunguna na Sabo Sauki Clinic tarar naira 100,000 da ke tsohon kamfani kan titin Jos bisa ƙin bin umarnin kotun da wa'adin da ta bayar kan kawo ƙazanta. An yanke hukuncin ne lokacin zaman sauraron shari'ar tsakanin hukumar kiyaye muhalli Basefa da kamfanin. A cewar kotun, Basefa ta yi gargaɗin rufe kamfanin, inda ta miƙa takardar buƙata idan kamfanin bai bi dokarta na daina yaɗa cutuka ba. Biyo bayan ziyarar da aka kai wajen da aikin sake tantancewa, kotun ta kama wanda ake zargi da kare doka. Sakamakon haka, kotun ta saka tarar naira 100,000 ga kamfanin bisa sashi na 329 na kundin gudanar da dokar manyan laifuka na jihar Bauchi na shekarar 2022 bisa ƙin bin umarnin doka da gangan. A wani lamari makamancin wannan, kotun ta sallami Malam Hamza Yusuf na bayan NIDB Bauchi bayan ta tabbatar ya cika ƙa'idojin kotun da sharuɗan Basefa. Haka zalika, kotun ta caje shi tarar naira 15,000, inda kuma kotun tafi da gidan kan tunana ta aniyar tabbatar da bin dokar kare muhalli don kare lafiya a faɗin jihar baki ɗaya. Shugaban kwalejin ilimi ta Adamu ta Kwaɓalewa da ke Kangare, Dr. Dauda Sanda Bude, ya bada kyautar babura ga Mrs. Zainab Muhammad, ma'aikaciya mai buƙata ta musamman, da Mr. Abubakar Usman, wani ma'aikaci a makarantar, don inganta ayyukansu na yau da kullum. Cikin jawabinsa lokacin gabatar da kyautar da ya gudana a kwalejin, Dr. Dauda Sanda Bude ya ce kyautar wani ɓangare ne na anirsa wajen janyo kowa a jiki tare da inganta walwalar ma'aikatan kwalejin. waɗanda suka ci gajiyar Mrs. Zainab Muhammad da Mr. Abubakar Usman sun bayyana godiya ga shugaban kwalejin bisa nuna tausayi inda suka ce karamcin zai sauƙaƙa zirga-zirgar su tare da inganta ƙwazon su. Ma'aikatan kwalejin sun yaba wa kwalejin ilimi ta Adamu ta Fawa Ɓallewa Kangire bisa karamcin da suka bayyana a matsayin wata manuniya na asalin jagoranci da ke mai da hankali kan al'umma haɗi da anirsa wajen inganta rayuwar ma'aikata. Masu sauraro kuna sauraron shirin taskar labaran ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Kashin farko aka saurara, a kashi na biyu cikin shirin za ku ji cewa dokar sanya ido kan tafiyar da kudaden tallafi da Najeriya take samu daga kasashen waje ya tsallake karatu na biyu a majalisar dattawa. Alƙalan Najeriya ta buƙaci haɗin gwiwa wajen inganta sashen jiragen ruwa. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDAC ta fara aikin kakkaɓe ƙananan haramtattun barasa a ƙasa baki ɗaya. Ƙasashen BRICS sun yi kiran haɗin gwiwa kan binciken doron ƙasa da al'adu. Masu sauraro kuna sauraron shirin taskar labaran ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Da kuma ku sauraron labaran namu kai tsaye kan manhajojin TuneIn Radio Gallery, Radio Garden da Matuna Radio. Da kuma ku samu mu ta yanar gizo www.brcradiobauchi.org da sauran kafafen sadarwa na zamani. Yanzu kuma shirin zai ci gaba. Ƙudurin dokar tafiyar da kuɗaɗen da ake samu daga tallafi da ƙasashen duniya ke bayarwa da taimako a Najeriya cikin gaskiya ya tsallake karatu na biyu a majalisar dattawa. Ƙudurin dokar da Sanata Ibrahim Ɗankunbo mai wakiltar Gombe ta Arewa ya gabatar mai laƙabin dokar samar da dokoki shirye-shirye sanya gaskiya da bayyana wa al'umma taimako, tallafi da gudumawa da aka baiwa Najeriya da aka baiwa gwamnatin Najeriya da yake jagorantar muhawarar. Ɗankunbo ya ce manufar dokar shine kawo daidaito, gaskiya da kawo tsare-tsare wajen tafiyar da kudaden taimako da aka samu daga ƙasashen duniya. Ya bayyana cewa yayin da Najeriya ta kasance babbar mai samun tallafin kiwon lafiya na ƙasashen duniya da ɓangaren ilimi, aikin gona, tallafin al'umma, tsarin gudumawar na cike da rudani da rashin gaskiya da riƙon amana. A cewarsa, ayyukan da masu taimakon ke ɗaukar nauyi ana kai su ne ga ma'aikatu sassa da hukumomin gwamnati wanda ake aiwatarwa ba tare da amfani da kasafin kudaden ƙasa ba ko kuɗin da ƙasa ke warewa. Sai dai kuma a wani ɓangaren akan gwama a matsayin abinda ƙasa ta ke samarwa. Ɗankunbo ya ce ƙudurin ya buƙaci aiwatar da dokar sashi na 80 zuwa sashi na 83 na kundin dokar ƙasa ta shekarar 1999 da dokokin kasafin kuɗi na shekarar 2007 wanda ya tilasta sanya ido da gaskiya wajen kashe kuɗaɗen al'umma. Ya dage kan cewar matuƙar aka nemi tallafin ƙasashen duniya da sunan Najeriya to fa ya zama dukiyar gwamnati kuma ya kamata a yi amfani da dokokin ƙasa. Majalisar ya bayyana cewar yayin da ofishin kasafin kuɗin ma'aikatar harkokin kuɗi ta tarayya DMO da OAFG suke taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da kuɗaɗen taimako, babu wani tsari da ya tilasta ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatocin jihohi wajen daidaita ayyukan bayyana labarai da tabbatar da gaskiya da adalci. Alƙalin Najeriya mai shari'a Kudirat Kekereekun ta yi kiran samun kariyar doka mai ƙarfi tare da haɗin gwiwa da sashen shari'a wajen ba da kariya tare da inganta sufurin jiragen ruwa na duniya. Ta bayyana haka ne wajen bikin buɗe taron ƙarawa juna sani na ɓangaren jiragen ruwa na duniya da aka shirya wa alƙalai wanda hukumar jiragen ruwa da haɗin gwiwar hukumar shari'a suka shirya. Taron ƙarawa juna sanin na yini uku ya haɗa kan manyan alƙalai, jagororin sashen jiragen ruwa, lauyoyi da mahalarta daga ƙasashen Afirka daban-daban don karfafa adalci wajen yin hukunci kan abin da ya shafi safarar jiragen ruwa. Kekere kun ta bayyana dokokin sufurin jiragen ruwa a matsayin babban majingina wajen tallafawa kasuwancin duniya, ta ce kusan kashi 90 na kasuwancin ƙasa da ƙasa ana safarar su ne ta manyan tekuna na duniya. Ta ce safarar jiragen ruwa ya sanya Najeriya na amfana daga albarkatun ruwa. Ta ƙara da cewa ci gaba mai ɗorewa ya dogara ne kan tsarin doka na gaskiya. Shi ma a jawabinsa, sakataren gwamnatin tarayya Sanata Jaja Kume ya ce hukunci kan abin da ya shafi safarar jiragen ruwa ba sha'anin ɓangare guda ba ne kawai, amma ya shafi tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya. Ya ƙara da cewar warware matsaloli da saɓani a ɓangaren jiragen ruwa yana da muhimmanci ga kasuwanci, sanya jari da shugabanci. Hukumar tabbatar da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDAC ta fara aikin kwashe abinci da magunguna a ƙasa baki ɗaya da aka haramta don kawar da barasa da ake sakawa cikin mazubin leda da kwalaben ado. Cikin wata sanarwa, hukumar ta ce dokar ya sanya gwamnatin tarayya ta hana fitarwa, bugawa, shigowa da shi da sayar da barasa na cikin mazubin leda a ƙasar nan. Hukumar ta ce ana yin aikin ne a ƙasa baki ɗaya na shiyoyin shida da ke ƙasar nan, biyo bayan rufe kamfanonin da ke buga barasar da suka bujirewa umarnin na gwamnatin tarayya. Jami'an hukumar suna gudanar da aikin ne a kasuwanni, tashoshin mota, wuraren talla, shagunan barasa da sauran cibiyoyin raba kayayyaki don bincike, kwacewa da lalata kayayyakin da aka haramta. Hukumar ta shawarci kamfanonin barasar, masu shigo da su, masu rarrabawa, manyan diloli, ƙananan dillalai, masu talle, masu safara da masu da su miƙa wuya, tare da miƙa barasa da ta yi saura wanda aka haramta. Ta yi gargaɗin cewar ci gaba da ɓoyewa ko sayar da barasar zai iya janyowa a ƙwace ɗaukar hukuncin shari'a da gurfanarwa a gaban ƙuliya. Kamfanin sarrafa makamashi da iskar gas Sahara Group ta yi kiran ɗaukar sabbin matakai don samar da kuɗaɗe da yaɗa labarai don kawo gyara da ya yi daidai da muradun nahiyar Afirka. Kiran ya zo ne a taron kamfanin karo na uku a Lagos mai takin inganta makomar makamashi na Afirka, alfanu da kawo sauyi, da yake jawabi a wajen taron daraktan gudanarwa da cigaba mai ɗorewa na kamfanin Sahara, Mr. Ejiro Gray. Ya ce burin kamfanin shi ne mai da hankali kan inganta makoma ta hanyar ci gaban zamani, haɗin gwiwa da ci gaba mai ɗorewa. Guyana na ta cewar kawo sauyi a fannin makamashi dole ne ya zo bisa muradun jama'a, tare da adalci ga kowa, har ma da yaɗa labarai bisa hujjoji, da yake gabatar da jawabi mai tallafawa shugaban ƙasa kan makamashi. Mr. Sadiq Wanka ya ce gyararrakin da Najeriya take yi a ɓangaren lantarki na kawo damarmakin sanya hannun jari da suka hada da sabunta makamashi, watsa lantarkin masana'antu, ƙananan tashoshin lantarki da kafa turaka. Ya bayyana cewar babban ƙalubalen da ake fuskanta shine janyo hankalin masu sanya jari na dogon zango ba na fasaha ba. Wani masanin kimiyya daga ƙasashen BRICS ya yi kiran haɗin gwiwa mai ƙarfi tsakanin ƙasashen wajen gudanar da bincike a ƙololin duniya ta arewa, yawan buɗe ido mai ɗorewa da adana al'adu. An yi kiran ne wajen taron ƙarawa juna sani kan kimiyya na ƙasa da ƙasa mai taken binciken saman duniya na matasa, kimiyya don inganta makoma, da ya gudana a birnin Khanti Mansisk da ke Rasha. an gudanar da taron ne don tattaunawa wato an gudanar da taron ne don tunawa da shekarar Rasha ta Arewa karo na uku wanda cibiyar binciken doron ƙasa na arewacin Rasha ta shirya da tallafin ofishin ƙasashen BRICS da ke Rasha taron na wannan shekarar ya mai da hankali ne kan haɗin kai tsakanin ƙasashen BRICS inda mahalartan suka tattauna kan binciken albarkatun ƙasa na haɗin gwiwa kayan aiki makamashi yawon bude ido da ci gaban albarkatun saman ƙasa shugaban kungiyar al'ummar arewacin Siberia da ƙarshen gabashin tarayyar Rasha sanata Alexander Novikov ya ce adadin mutanen da suke rayuwa a karkara da sansanin kiwo sun ragu matuƙa waɗanda suka lashe gasa a wajen taron ɗalibai ne daga jami'ar jihar Ogra da jami'ar jihar Sugut waɗanda suka gabatar da ayyukan kimiyya kan albarkatun ƙasa taro da kimiyyar yawon bude ido da suka hada da inganta albarkatun ƙasa da samar da kayayyakin aiki mun sanarwa da haka muka kawo ƙarshen shirin taskarar labarin na wannan lokaci amma kafin ne ban kwana da kai ga bitar kaɗan daga cikin waɗanda suka yi Kano tun a farko masu sauraro kun ji cewar gwamnatin jihar Bauchi ta fara sayar da takin zamani kan farashi mai sauki ma'aikatar harkokin mata ta jihar Bauchi ta buƙaci mata su rika kula da lafiyarsu a cewar sama da gidaje 300 sun lalace sakamakon iska mai ƙarfi a ƙaramar hukumar gamawa a ƙarshe makamaka cewar kotun tafi da gidanka ta saka tara wa kamfanin magani na sabon sauki clinic na kimanin naira 100,000 bisa ƙin mutunta umarninta a madadin editan da ya tace labaran mai sajima mura wakili da waɗanda suka tallafa masa shirin ya zo gare ku sai wakilinmu da kuka jimrin sada sauran wakilinmu da ba ku jimrinsu ba wanda sauran da ku musa sarkin fara turin ni ukashitu aminu dan madami da na gabatar nake cewa bisalam
2: Ya al'ummar jihar Bauchi, zaɓe haƙƙinku ne da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba ku. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Bauchi ba sai tana sanar da ku cewa za a gudanar da zaɓen ƙananan hukumomin jihar Bauchi na shekarar 2026 a ranar Litinin 17 ga watan Agustan shekarar 2026. Sabanin ranar Asabar da ake gudanar da zaɓuka. Ku tabbatar da kun adana katin zaɓe na dindindin wato PVC cikin aminci domin shi ne kaɗai ake buƙata domin kaɗa ƙuri'a. Yaƙin neman zaɓe ga jam'iyyun siyasa zai gudana daga ranar 18 ga watan Yuli zuwa 16 ga watan Agusta na shekarar 2026. Hukumar BASE tana kira ga dukkan jam'iyyun siyasa da 'yan takara da su gudanar da yaƙin neman zaɓe cikin lumana. Tsari da kuma mayar da hankali kan manufofi na shirye-shiryensu. BASE ta himmatu wajen gudanar da zaɓe cikin 'yanci, adalci, gaskiya, amana da cikakken bayyana sakamako. Wannan sako ne daga shugabar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Bauchi BASE, Hajiya Jummai Salamatu Abubakar Gimbiyar Das.

0: shirin Radion Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin na yau,
1: daga yanzu zuwa kowane lokaci, gwamnatin jiha za ta iya fara biyan kudaden gratuity ga ma'aikatan da suka yi ritaya.
2: Ba da ake cewa ba a biya, abin mu ga alama za a biya, mu yanzu ne muka ga alamomi.
0: Ci gaba shi ya kawo samuwar wayoyin hannu da kafafen sada zumunta, sai dai kuma koma baya ne yadda iyaye ke saka ragamar tafiyar da su ga yaran da shekarun su bai kai ba.
3: Wannan duk ba gata bane, kuma ba abinda iyaye za su yi la'akari da wannan bane.
1: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi ta cikin shirin tare da ni Zahrawo Adam Umar
0: da Kamaluddin Nuhu Ilela. Sai a dakance mu.

0: harin na. Burin kowane ma'aikaci bayan kammala aikin gwamnati na shekara 60 na haihuwa ko 35 na aiki shine ya samu dukkan haƙƙinsa wanda da shi zai yi amfani wajen gina sauran rayuwar da ta rage masa. Dama kuma idan muka koma baya kaɗan za mu ga yadda irin wannan kuɗi na gratuity ya taimaka wa iyayenmu damar mallakar muhalli. Ko da dai wannan batu na mallakar muhalli daga baya ya zama tarihi, amma dai kuɗaɗen gratuitin sun ci gaba da taka rawa wajen ingantuwar rayuwar waɗanda suka kammala aikin, musamman ta hanyar tsunduma harkokin kasuwanci ko wani abin da zai rika shigo musu da taro da sisi. To sai dai bayan fuskantar matsin yanayin tattalin arziki da ma wasu dalilai masu tarin yawa, sai biyan kuɗaɗen gratuitin a dunkule ya zama aiki ga mahukunta a jihohi. Labarin da ya janyo taruwar kuɗaɗen suka yi yawa a wuyan gwamnati, hakan kuma ya janyo matsin rayuwa ga waɗanda suka yi ritayar. Amma tun bayan da gwamnatin jiha na yanzu ta ƙare karagar mulki ta yi ƙoƙari ganin wannan matsala ya zo ƙarshe, an kuma ɗauki matakai da yawa waɗanda za su taimaka don cimma wannan buri. Kuma kamar yadda masu ruwa da tsaki a wannan fuska suka ƙara tabbatarwa, nan gaba kaɗan gwamnatin za ta fara biyan kuɗaɗen gratuitin. Hakan na kunshe ne cikin tattaunawar wakilanmu da shugaban kungiyar 'yan fansho a jiha Comrade Alhassan Misau.
1: Shirye-shirye kuma kamar yadda nake faɗa ya yi nisa, kuma bi izinin Allah ta'ala dai za a fara biyan wannan kuɗi. To ana nan dai ana shirye-shirye. So amma dai rana ne ba a saka na biyan ba tukun har yanzu, Malam Umar Faruk.
2: To an kafa kwamitin ne?
1: A kwamitin biya dai ba a kafa ba. Amma dai ana kyautar tun da takarda dai ta fito da gwamna girma, gwamna dai biya a fara biyan wannan kuɗi insha Allah.
2: To Chairman, a baya ka ta magana cewa ana tsammani a wannan wata za a biya, sai kashi watar ma ta yi nisa. Wani kalamai za ka sake faɗa wa 'yan fansho na ƙarfafa gwiwa domin?
1: To ai shi ko ni man provoke God defaults, Malam Umar Faruk. Saboda haka kuma kowa ya san profit da gwamnati, amma dai ni har yanzu ban fidda tsammanin cewa za a fara biyan wannan kuɗi a cikin wannan wata ba, tunda watan ai bai ƙare ba. Yau kwana nawa ne? Yau ma 22 ake. Ko ba haka ba ne sauran kwanansa da wajen 8 ko? Saboda haka Malam Umar Faruk ai ni ba har yanzu ban fidda tsammani ba. To amma abin da Allah ya yi, in ma ba a biya a cikin wannan watan ba, haka Allah ya nufa. Amma ni dai har yanzu ban fidda tsammanin cewa za a fara biyan wannan kuɗi a cikin wannan watan ba.
2: To ne bi kuje bukata 'yan fansho su yi kan irin wannan ƙarfin gwiwa da kake da shi?
1: Ai ba babu, kullum na gaya musu haƙuri da addu'a. Yawwa shi ne komi. Sai ba ka yi fiskal ba da fiskal ba, ka ɗauko fayil ɗinka aka tantance duk takardunka Malam Umar Faruk yana cikin fayil ɗinka. Ko ba haka ba ne? To aka ɗauko fayil ɗinka aka duba yawan kuɗinka da yawan part payment da ka karɓa, ka ga akwai wanda ake ba su ɗan 200,000, 200,000, 200,000, 300,000 ɗin nan. To ka ga dole za a tantance a ga cewa balance ɗinka nawa ne. A ga cewa eh an bi ka'ida an maka kowace an shigar abu, don akwai wanda za ka samu maybe ana ba shi kuɗin amma kuma ba a recording a file ɗin. To ka ga maybe bisa wani aiki da ya yawa ko kuma bisa mantuwa. To ka ga wannan tantancewa shi zai jawo a gane cewa wane a karɓi kaza amma ba a shigar ba, sai a shigar Malam Umar. Don haka ba wai sai an yi fiscal verification, don ka zo fiscal verification ma ina abin da yake file ɗinka ake dubawa da abin da ka kawo takardun naka ko? Saka wannan ba wani lauje cikin nadi. Da hanyoyin da aka ce za a biya, da ake cewa za a biya, abu muka alamun za a biya ba, yanzu ne muka ga alamomi.
3: Shugaban kungiyar 'yan fansho a jiha Comrade Alhassan Misau, ƙoƙarin tallafawa rayuwar al'umma ya sanya gwamnati zaƙulo hanyoyin warware matsalolin tsoffin ma'aikata, shi kuwa matsalar dama daga lokacin da aka fuskanci tushensa. To kamar an gano rabin matsalar ne, sauran abin da ya rage kuma shine ɗaukan matakin da zai magance rabin matsalar. A yanzu kuma da muke lokaci na damina, a fili yake babbar matsalar da manomi zai samu shine rashin samun shawarin abin da ya kamata ya yi don samun amfanin gona mai kyau. Wannan kuma ya ƙunshi tun daga kan irin da ya kamata a binne a ƙasa. Kan wannan ɗin kuma shi ya sanya shugabar ƙungiyar gonar zamani ta AFSAT Alhaji Adamu Isa ya miƙa wasu kalaman shawara da jan hankali ga malaman gona wajen shawartar su yi amfani da irin da ya dace.
4: Shi Absa Seed manufansa shi ne mu taimaka ma manoma. Duk abin da za ka yi hidiman gona idan baka da iri na gani, to ka tabbatar da cewa zai maka wahala ka samu abin da kake nema a gona. Saboda hidiman wa'annan abin gona da muke kokarin mu yi ya dauke ni kusan shekara wajen 7. Ina tunanin ya za a yi mu bambance iri na gari da iri wanda ba na gari ba. Saboda haka na yi course da yawa nan na tafi England na yi course
5: karban
4: horo, na je Singapore karban horo, na tafi Casablanca karban horo, na tafi Ghana karban horo. Me ya kai ni wannan wurare saboda in koyi menene bambancin iri mai kyau da iri maras kyau. Kuma na zo na da kaina da hukumar iri ta ƙasa. Su suka bani certificate, suka bani yadda, suka bani yadda zan yi in kawo iri na gari. Saboda ina da gonakin iri a nan Bauchi wajen guda uku. Kuma waɗannan mutane kowane lokaci suna zuwa su same ni in nuna musu gonan tun da kamar irin da zan shuka wannan ake kira foundation seed. Dole sai ka je wajen su da su baka wannan foundation seed. Idan ka zo ka shuka shi za ka samu certified seed. Wannan certified seed shi ne za ka shuka shi ka samu yield irin abincin da. Ina gaya maka wato da na taɓa gwadawa last year. Hekta guda ɗaya ne na yi ƙoƙarin na practice na shuka shi foundation seed. Shi wannan foundation seed ya bani certified seed. Shi wannan certified seed da muka zo muka shuka shi a gona muka shuka shi hekta guda biyar. Kowane gonar masara sai da na samu buhu 55.
5: A
4: kowace kara ɗaya guda ɗaya hekta guda ɗaya. Kowace hekta guda ɗaya sai da na samu buhu 55. A nan ma tukuna su mutane sit kansu suna gwada mun cewa ban tsaya ne abin da ya kamata ba, na ce to me kuke so yi bayan wannan? Ka samu taki, ka samu maganin feshi, ka samu malaman gona wanda za su dinga kula maka da wannan abu. In da kai haka sai ka samu abin da kai buhu 70 zuwa 80. To manoma ƴan uwana abin da nake ba su shawara shi ne kar ka ce za ka je kai gona kai da kanka baka nemi shawaran masana ba. Don in har baka nemi shawaran masana ba to ina gaya maka cewa za a gudu ba a tsira ba. Amma an dai za ka nemi shawaran masana wanda suka san me suke yi. Wasu mutane zai ga suna maganin cewa wai abin yana da tsada ba za su iya ba. Haka ba ne, kar ka ɗauki abin da ba za ka iya ba. In a bayan gidanka za ka shuka masara ko da ƙanƙanin waje za ka shuka ka kula da shi, ka nemi shawaran masana, ka samu iri na gari. Ina gaya maka idan ka samu iri na gari to babu shakka za ka yi mamakin abin da za ka samu.
5: Wani irin irka ake samu a Absa
4: Seed? Absa Seed akwai inda muke kira seed as seedlings. Shi seed abin da muke magana da shi shine kamar irin masara, irin dawa, irin gero, irin shinkafa da waken suya da sauransu, su ne muke kiransu seeds. To idan muka tafi seedlings wanda still muna yin sa, shi seedlings shi ne kayan lambu wanda za ka samu su tattasai, albasa, you know, da sauran irin wannan, su ne muke kiransu seedlings. To duk Absa Seed tana da wannan, muna wannan muna kuma sai da shi.
5: Wani abu ne na musamman da ya bambanta sauran irika da Absa Seed?
4: Wato shi Absa Seed yadda muke yin sa, muna yin sa ne a kan ingancin abinda doka ta ce, ba wai abinda doka, abinda ya kamata a yi shi. Don duk wasu hanyoyi za mu muka muku iri mai kyau mun bi shi. Hanyoyin ko su ne ka tabbatar da cewa ka samu wa'annan foundation six wanda muke samun sa a Zaria, muna samun sa a Zaria, muna samun sa a Ibadan, muna samun sa a Badagi. Duk wannan wurare ne wanda gwamnati ta sa makarantu ne wanda suke zuwa su yi bincike, ƙwararren bincike akan iri wanda za ku shuka wani zai ba ku inganci ne.
0: Shugaban kungiyar gonar zamani ta Absa Alhaji Adamu Isa, da al'umma za ta samu wadata musamman ta fuskar ce maka lallai fa za a yadda cewa ci gaban da za ta samu zai zama abin kwatance. Don dai shi batu na ce maka dole ne, bai kuma buƙatar wani hanya-hanya. Gefe kaɗan kuma al'umma kan cimma nasara ce idan ya kasance tana da jagorori masu hangen nesa da sanin ya kamata, waɗanda kuma ba dare ba rana na ƙoƙarin sauke na wanda ke wuyansu. Wannan ɗin kuma shi ne ma ya sanya asalin shugabanci ake da ɓangarori daban-daban, kama daga na siyasa, gargajiya, addini da kuma wanda duk tako ke baiwa mutum. Shi kuma shugaba ya masa biyayya dai wajibi ne kamar yadda addini ya koyar. A ƙoƙarin yin wannan salon kuma shi ya sanya kafadar ɗin masu littattafai 11 da ke gundumar Yalwa suka kai ziyarar mubaya'a ga mai gundumar Yalwan Malam Abdulrashid Adamu Lushi. sarkin yalwar makaranta malam Murtala Ibrahim wanda shike jagorancin masu littattafan ya gabatar da jawabi a madadin su.
6: Mun zo ne masa gaisuwa na bangajiya da yanda ya samu kansa daga zuwa nadi wajen falimin martaba zuwa dawowansa gida, shi ne muka ga ya dace mu zo mu same shi masa gaisuwa a matsayinsa na shugabanmu mu gaishe shi da bangajiya. A lokaci guda mulkinsa ba zai taba sai da tallafin ku wace irin gudunma kuke zai shirin bashi domin wannan yake zama ya tafi kafa da kawar sauran yankuna.
7: Eh, da izinin Allah kamar yanda ya kasance shi ne mai gunduma da wani biyu mai gunduma da wani farko a lokacinsa na wannan abu ya sarko ya kasamu shugaban masu littafe na wannan gunduma kuma wanda ni na kasance to yanda muka yi da mahaifinsa muka gama muka rabu lafiya insha Allah shi ma dai same mu haka za mu sai dai ƙari
6: mai kirafu ga al'ummominku da suke jirgin wani yanki.
7: Muna buƙatar su ba da haɗin kai kuma a zauna lafiya domin zaman lafiya shi yake kawo arziki duk inda ba zaman lafiya arziki ba ya wajen.
6: Wata gina kuna da su bukatu daga wurin gwamnatin jiha?
7: Da izinin Allah muna da bukatu ba za ma daga wurinsu kaɗan daga ciki akwai hanya domin akwai hanyar da yake ci mana tuwa ƙwarewa wanda ya kasance daga yalon makaranta ta wajen mu'allaƙi daga mu'allaƙi zuwa lushi wannan wurin baya da kyau to muna buƙatar gwamnati ta shigo ta dube mu da ido rahama don a gyara mana wannan hanya.
3: Sarkin yalwan makaranta malam Murtala Ibrahim daga bisani ne kuma sai mai gundumar yalwa malam Abdulrashid Adamu Nishi ya maida jawabi yana mai godiya bisa ziyarar.
6: Gaskiya na yi farin ciki sosai wanda ba zai misaltu ba sakamakon irin haɗin kai da suka haɗa kansu suka zo guri na a lokaci guda wanda ba na tunani suka bani wannan haɗin kai na yi farin ciki ba ƙaramin farin ciki ba na gode.
8: Wannan haɗin kai kake bukata a wurin su wajen ganin cewa wannan gunduma ta ci gaba ta kuma jira ka faɗa ka ba da wata gunduma a wurin jiya.
6: Haɗin kan da nake nema shi ne da su yi haƙuri mu yi haƙuri da juna saboda mu samu ci gaba mu wannan gunduma namu ni ne gunduma da wani biyu kenan saboda ita wannan gunduma babban gunduma ne kuma akwai ƙabilu iri da kala yana da kyau a ce mun samu haɗin kai da masu littattafanmu saboda mu samu zaman lafiya domin babu abin da yake zaman lafiya saboda haka ina so su bani haɗin kai wajen samun zaman lafiya da neman ci gaba ma wannan yanki.
8: Al'ummar wannan yanki suna da yawa kuma da kuma da akwai ƙabilu mabambanta addinai mabambanta da kuma ra'ayoyi mabambanta me yake muka ga al'ummar da suke zaune a wani yanki wajen nukule waje guda.
6: Ina neman a samu haɗin kai don a zauna lafiya domin in ba zaman lafiya guri ba ni raya ya samu wani ci gaba mu yi haƙuri da juna mu yi haƙuri da addinanmu mu zauna lafiya domin in ba zaman lafiya babu abin da ba za a samu ba amma in ba zaman lafiya babu abin da za a same shi.
9: Mai gundumar yalwa malam Abdulrashid Adamu Lushi. Yanzu kuma sai mu haɗe da wannan rahoto na Suleiman Haji Jarma wanda ya karkata ga muhimmancin al'umma ta rika dogara da kanta ba tare da jiran lallai sai gwamnati ta yi mata komai ba.
10: An ba ya rashin tsaro a matsayin babban abin da ke haifar da kuma baya a bangaren ilimi baya ga yawaitar yawan al'umma da arewacin Najeriya ke fama da ita fiye da kudancin ƙasar wannan na ƙunshe a cikin zantawa da mashin hanci kuma ƙwararre da ya fi cewa fannin ilimi tun daga matakin firamare har ya kai matakin gaba da sakandare inda a yanzu yake matakin mataimakin makatakan kwalejin kimiyya da fasaha na tarayya da ke Bauchi. Kawar sallau ya ga fahimci mana wasu tsakanin na ƙasar da yankin arewa ke fama da ita ya ne kai ga aka samu ƙarin yawaitar yara da ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya.
11: In ƙasa ta ce ba za ta yi investing a ilimi ba wallahi sun ci gaba da komawa baya sun ci gaba da zama abin tausayi a al'umma. Ni gaskiya na yarda gwamnati gaskiya ba ta kashe kuɗin da ya kamata a ilimi.
12: Akwai jihohin da suke kira suka kashe kusan kashi 15 zuwa 20 na kasafin kuɗi na ilimi.
11: Eto, in ka duba wasu jihohin da suke kashe wannan kashi 15 wanda ni ban ma yarda ba in dai a arewa ne za a cire kuɗin sai dai a yi wani abu da shi amma in da a yi investin ɗinsa da gaske a ilimi ko da kashi 15 ɗin ne wallahi za a samu canji sosai a ƙasa a kowace jihar arewa da za ta kashe wannan kuɗin. Kuma ko yanzu misali zan baka in ka duba labin na karatun boko tsakanin Katsina da Kaduna da mu waɗanda ake kira ta nan kaga akwai bambanci kuma wannan abun gaskiya yana zama mana ci ba sosai amma ga wani babban abun da kuma yake ƙara ci arewa tuwa a ƙwarya shine security. gaskiya wannan abun yayi contributing yara da yawa ba su zuwa makaranta. Yanzu kaga irin wannan issue Boko Haram an kama yara Chibok sama da 100, Niger sama da 100, an kama Akebbi sama da 100. Kwanan nan an sake diban yara. So yawancin iyaye ba za su bar ƴaƴansu su yi karatu ba. Noman da muke gadara da shi shine muke ce mun rike. To yanzu in ka je ko kaza ce wanda aka fafe ta yau ba za a sai ta kasa da 1000 ba. Akwai magunguna, akwai abinci. Ya za ka yi har ka ce za ka yi riba? In kuma ka ce a'a shuka za ka yi, kai akwai taki, takin za ka je ka saya sama da abincin da za ka yi. To a ce ma ka samu wannan dan gun da suke fa da security kenan. To yaya gun da kuma kana tunanin za ka je gona a sace ka nemi kudin fansa a kanka kuma a kashe ka? Iyaye da yawa suna wannan security. Gaskiya ya yi playing vital role na lalacewar ilimi. Za ka je ka ga yara kam na yan gudun hijira so ba su samun ilimi. Akwai abubuwa da yawa, security ba karamin lalacewa da yayi a arewa. Kuma in ka duba still akwai wani population, abinda muke ce population explosion. Za ka ga a Kudu mutum ƴaƴansa gaba daya a yi aihu da yawa, ya aihu shida. Mu kuma za ka samu mutum competition na aure, za ka je ka samu a nan mutane da yawa ƴaƴa 20, 30, 50, 40. Saboda Allah, in ba ƙarfi ne da kai ba, ya za ka yi ka kula da su? Mun yadda addini ya ce ku yi aure ku hayayya don in yi alfahari da ku. Rasulullah ya faɗi haka sallallahu alaihi wasallam. Amma saboda Allah, annabi zai alfahari da ƴan daba ne? Annabi zai alfahari da ƴan sara suka? Dole mu haifi abinda za mu iya rainan su. So kaga wannan yayi contribution ne. Security factor din nan contribution ne. Akwai abubuwa gaskiya da yawa in dai aka ɗauki wannan.
10: Jama'i jalwa biyan si Bauchi.
13: Shirin yau da gobe na biyan si Bauchi.
0: Akeke ci gaba dai, kamar yadda muka sani shi ya kawo mu ga halin da muke ciki na yanzu, inda na nesa zai gana da na kusa cikin sauki, sako kuma ya isa ga wanda baya kusa shi ma ba tare da wahala ba. Sai dai kamar yadda muka sani, kowane irin ci gaba da kalubalen da yake zuwa da shi, haka wannan ci gaba da ake da shi a yanzu shi ma ya haifar da irin tasa matsalolin, musamman ta fuskar amfani da yanar gizo da kuma wayoyin hannu. Don kuwa ya bude kofofin lalacewar tarbiyya tsakanin matasa, ya kuma bude kofar aikata abubuwan da shari'a ya yi hani da su, musamman ma yadda wasu iyayen ke sakacin barin yaransu ƙananu da wayoyin hannu ba tare da sanya musu ido ba. Wannan mataki kuma a cewar Malam Abubakar Yakubu Jahun bai haifar da komai ba, sai matsala da kuma dana ta ne, tabbas sai an fuskance shi a gaba.
14: Irin yanayin yadda yanzu ka samu kanmu a ciki, yara suke rike da manyan wayoyi a hannunsu, to ba ma rike manyan wayoyi shine damuwa ba. Irin abin da yake da gudana ko suke turawa a cikin wayoyin ko ake tura musu a cikin wayoyin, suke zuwa suke kallo, wannan shine abin tashin hankali. A mataki na farko, iyaye mu sani wajibi ne Allah madaukakin sarki zai tambaye mu akan waɗannan yara namu da ya bamu. Ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukkan kuma su kiwo ne, kuma kowa sai an tambaye shi akan wannan kiwon da aka bashi. Wannan mu wa iyaye dole za a tambaye mu akan kiwon da aka bamu. Yaro abin da yake kan mu bashi tarbiyya irin na addinin musulunci, mu bashi ilimin addini, sannan kuma bashi ilimin wayewa na rayuwar duniya. To akwai abin da yake faruwa na rike wannan wayan, iyaye ya kamata mu fahimta ba gata bane, ba kuma gwada so bane, ba kuma soyayya bane, ba kuma abun alfahari bane wanda uba zai gwada dukiya cewa ai yanzu ina da shi ne shi yasa yaro barin saya masa waya ya rike, ko kuma a ina da bukata na ai zan kira shi zai biya min bukata na ko ina nisan guri ne. Wannan duk ba gata bane, kuma ba abinda iyaye za su yi la'akari da wannan bane, saboda irin yanayin yadda zamanin ta zo a yau da kuma yanayin yadda lalacewar tarbiyyar ta zo a yau. Yaro tun daga shekara ɗaya har zuwa shekara 20, ni wannan a guri na bai kai ma matakin da zai rike waya ba tukunna, dole sai ya mallaki hankalinsa. to yau abin tashin hankali da muke samu da bayanan da muke samu shine irin yanayin da yara ake tura musu fina-finai ko ake tura musu abun kallo na tsareci a cikin wayoyin su wal iyazu billah wannan kuma abun ma ba ma kadai yaran gida ba wallahi wannan al'amari ya shiga har cikin almajirai wanda wannan muke gano an turo su karatu a yau suke zuwa suke yin karatu wanda wannan ni ga nauni na gani da irin wata rana na dawo karfe 1 dare na gansu suna zaune suna wannan kallo din kuma da sunan waɗannan masu almajirai ne masu karatu na jima abun yana damuna to wannan ina kira na matakin farko zuwa ga iyaye mu ji tsoron Allah mu sani Allah zai tambaye mu yara ba su kai matakin da zamu ba su wayoyi ba sannan kuma wajibi ne idan ma ba su mallaki waya ba wajibi ne mu saka ido waɗansu abokanai suke alaka da su don zaka iya tsare yaronka tun daga gida ya zama to amma wanda yake da alaka da su a waje su ne za su yi sanadiyar lalata waɗannan ainihin yara da zaran mun ga yara sun fara yin group group a anguwa ko a kofar gidanka to wannan wajibi ne ka hana wannan a anguwance kuma wajibi ne shi ma dauki matakin hana wannan wanda zaka samu wannan group din kamar yadda ake ta bayani yaran sukan zauna suna kallon wannan abun koda ya zamanto cewa yaronka baya da waya yaron wancan baya da waya amma wani ya zo musu da waya ya kunna musu wannan abun abun na biyu shine abun takeicin su waɗanda suke zuwa suke tura musu wannan abun wanda waɗannan an samu a kowane nan musamman sun bude shaguna ko kananan shaguna suna wannan tura turan fina-finan da kuma turan wannan al'amari din muna kira zuwa gare su wannan ya da barna ne tura barna ne kuma ga abun takeicin shine yadda suke hada alakan da malaman addini wal iyazu billah a matakin farko a dan saka wani karatu na malamin addini tukunna ashe abun da zai biyo bayan sa kuma fitsara ne sai karshe ko kuma aje a sake saka karatu wani malamin addini wai saboda kar da yara a gane su cewa ga abin da suke kallo wanda da zaran uba idan yana bibiyan wayan yaron sa yana budewa zai ga karatun addini ashe yake kallo ko in je karshe sai ga ashe karatun addini ne yake sauraro wannan muna kira zuwa ga su masu wannan tura-turan su ji tsoron Allah su sani wallahi tallahi wannan sana'an da suke mummuna sana'a ce wanda ko suna cin riba ko ba su cin riba abin da suke ci a cikin su sani suna cin masifa ne da bala'i don suna taimaka kawa gurin ainihin ya da barna
3: Malam Abubakar Yakubu Jahu yanzu kuma lokaci yayi da zamu je da Yahuza Yahaya Doka
0: a madadin abokan aiki kamar dinnan Helena
3: tare da Zahrawo Adam Umar ke mana fatan alkhairi
15: tumar lashirin mu na yau da gobe kenan ya zo mai sauraro daga nan gidan radioan Bauchi idan mai sauraro ka kasance tare da mu da misalin karfe 8 na safiyar gobe insha Allah za mu kawo muku mimita wannan shiri BLC 2 FM Bauchi ake sauraro da misalin karfe 9 dai akwai shirin mu na maji magani zai kai mu zuwa karfe 9:30 yayin da za mu kawo shirin kunnin kanawa zaben mai gabatarwa zai zo ne mai sauraro da misalin karfe 10 saurakata karfe 10 daidai akwai filin mu na wato tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Sheikh Fatahi Dahir Usman Bauchi wanda zai kai mu zuwa karfe 10:30 yayin da zamu kawo filin yan club din mu zaben mu kwana lafiya zai zama mai sauraro da misalin karfe 10:11 karfe 10:11 sauraron minti biyar zamu kawo addu'an rufe tasha zamu rufe tashar mu na watsa shirye-shirye ne da misalin karfe 10:12 da fatan mai sauraro ba za ka gushe ba za ka ci gaba da kasancewa tare da BRC 2 FM Bauchi a madadin iyalan marigayi Alhaji Dan Juma Usman da na marigayi Alhaji Abubakar Yusuf suna farin cikin gaita yan uwa da abokan arziki zuwa daurin aure da bikin ƴaƴansu ango Dr. Sabir Dan Juma a madrasar malama Aishatu Abubakar Yusuf za a yi auren ne ranar Asabar 25 ga wannan wata da misalin karfe 10:11 na safe a masallacin Gwallaga da ke nan garin Bauchi Allah ya bada ikon halarta amin summa amin sakon godiya mai girma wato mai gunduwan Habli Dahir Muhammad Habli sarkin gabas din Turun yana mai ka sakon godiya da gaisuwan bangajiya dukkan al'ummar da suka halarci ne da sarautar sa a matsayin sabon mai gundumar wato Habli bayan haka yana mika godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi kuma Kauran Daular Usmaniya da mai martaba sarkin Bauchi Dr. Luwani Suleiman Adamu da kuma mai girman hakimin kasar Tirun da dukkan ƴan uwa da abokan arziki da suka sami halartar wannan gagarumin biki. A ƙarshe da fatan wato godiya ta musamman ga shugaban karamar hukuma ta Bauchi Alhaji wato Siraju Babamaji Abubakar, da fatan kowa ya koma gida. Kuma mun gode Allah ya bar zumunci. Mun samu sanarwa ne daga sabon mai gunduma Habli, Dahirun Muhammad Habli. PRC 12 Bauchi ake sauraro. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, wannan

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. Cikin wannan shiri ne yau
1: sai ta zama al'ariya daya city ne sabon city zone ne mana wanda kuma duk al'ummar Idris Gadau suna alfahari da wannan
2: kuma kira ga al'ummar karamar hukumar Idris Gadau da mu zama tsintsiya na daurin ki daya
3: a karamar hukumar da samu da fasaha gore shi mutanen mu so daga su san inda muke so
0: Madalla masu sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannunmu da arzikin saki saduwa a ci gaba da muke yi na tuntubar jami'an siyasa da masu kansu ƴan siyasar a jiha don bayyana wa al'ummar jiha irin shirye-shiryen su na tunkarar zaben karawa hukumomi da ke tafe ranar 17 ga watan Agusta kamar yadda hukumar zabe mai zaman kanta ta jiha wato SAIC ta ayyana shirin siyasa na gidan rediyon Bauchi yani kigari zuwa karamar hukumar Idris Gadau inda wakilinmu da ke can ya samu zantawa da ɗaya daga cikin jigo a jam'iyyar APM mai alamar rogo Alhaji Imamu Adamu Idris inda cikin zantawar tasu ya fara ne da bayyana irin shirinsu na tunkarar zaben ƙananan hukumomi da ke tafe har kuma ya taɓo wasu muhimman ayyuka da gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya aiwatar a karamar hukumar ta Idris Gadau
1: zaben ƙananan hukumomi wanda yake gabatowa yanzu so haka ne dama an ce kwanci tashi kaga dai shekara biyu aka ba su waɗanda suke kai yanzu gashi har lokaci ya kusa cika so kuma a adalci irin na mai girma gwamna sai ga ya kamata a sake yin zaɓe yana da iko da dama ya naɗa kwamitocin riƙo a ƙananan hukumomi har zuwa wani lokaci amma sai ya ga ya kamata ya adalci a yi zaɓe dukkanin jam'iyyar da take da buƙatar tsayawa zaɓe ta tsayar da 'yan takararta a zo a yi zaɓe na tsakani da Allah kowa ya fito ya jefa ƙuri'a ta sa wanda Allah ya zaɓa a bashi wannan adalci ne irin na mai girma gwamna kuma mun san za a yi adalci duk jam'iyyar da take da buƙata ta tsayar da 'yan takarar zaɓe ta tsayar babu wacce za a hana ko babu za a kama da ƙarfi a murƙushe da ƙarfin gwamnati a ce an yi musu tilas su nema a wurin jama'a in har sun yi

Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na bibiyan shirin muna nan a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya littafi na hudu. Hadiza Adamu Shitu ta wallafa littafin. Dahiru mai fata zai ba mu littafin. A jiya mun tsaya ne a inda ta karbo Ubangiji ya kyautata rayuwarta. Ya kuma haɗa fuskokin ku a inda ba ku yi tsammani ba. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Isa hannu yana share mata hawaye. Yana faɗin shikenan kukan ya isa haka. Halima ta miƙe ta koma ɗakin su. Fadilar har ta yi bacci. Farin ciki ya sa ta kasa zaune ta kasa tsaye. Tunanin wanda za ta fesa ma wannan daddaɗin labari take yi. Ta ɗaga waya ta daddanna lambobin Abba. Sai dai ta kasa samun shi. Dole ta aje ta tashi. Khalil ta tuna sai ta ja dogon tsaki. Ta kashe wayar ta wurgar akan gado. Masoyi shi ake gaya wa farin ciki idan ya samu mutum. Ko na bakin ciki wannan baya ɗaya daga cikin masoyana. Na fita daga dukkan rayuwar shi ba na son sake tunawa da shi. Ana haka gari ya waye zuwa yamma. Khalil ya ce su fito da ita da Fadila zai kai su su yi siyayya. Yawancin siyayyar ta Karima ce kuɗi sosai ya kashe mata. Sannan suka koma gida. Sun baje komai a gaban anti tana dubawa ta dubi Khalil ta ce. Kayan sun so su yi yawa fa. Ya ce sutura ai ba ta yawa wa mutum. Wasu takalma Hahil da Fadila ta ɗauka mata take gwadawa tana mamakin yadda za ta iya tafiya da su. Anti ta ce ke ba ni son ƙauyenci. Ko ni ba na taka da wannan ba. Karima ta miƙe tana tako da shi a hankali. Suka kwashe mata da dariya. Khalil ya ce in ba da kowaye zai iya da wannan taku. Suna cikin hirar tasu ne wayar Khalil Faruk ya yi ƙara. Ya dubi lambar. Bai ɗauka ba. Har sai da ta gaji ta katse. Sannan ya gyara murya ya dubi Karima. Ke mijinki fa ya dame ni da waya. Menene ra'ayinki game da shi? Nan da nan Karima ta ɗaura fuska. Abba ka gaya mishi ni ba zan koma hannun shi ba. Allah ya haɗa kowa da rabon shi na alkhairi. Anti ta harare ta ta ce ba na son rashin kunya Karima. Kina son ki ce za ki bijirewa Alhaji Kabir bayan kin amshi auren ɗan shi a Najeriya. A nan kuma ki kishi. Me kenan kika yi? Karima ta ƙi yarda. Idanunta suna su zubar da ƙwalla. Ƙwallon da ta tuni suke son fita. Ba nufi na kenan ba anti. Khalil ba fa so na yake yi ba. Saboda Abba ne kawai yake neman zama tare da ni. Ina tsoron kar na koma hannunsa. Ya aikata wa rayuwata abinda ta zarce wanda ya mun a yanzu. Khalil ya ce da ita. Ni ma ba zan miƙa mishi ke ba. Har sai na kai ki ga Alhaji Kabir. Duk abinda ya dace ya yi a yi a gaban shi. Anti ba ta iya ce komai ba. Domin abinda Khalil ya faɗa gaskiya ne. Ita dai ba ta son ta nuna wa Alhaji Kabir ɗin ƙarfi ne. Tunda a wajen shi ya yanke hukunci to hakan ma ya mata. Suna jin Khalil lokacin da ya kira wayar Khalil. Ya ce masa yarinyar nan ba ta amince ba ka yi haƙuri Allah ya haɗa kowa da rabon shi na alheri. Suna jin muryar Khalil tamkar zai yi kuka yana ba wa Khalil haƙuri a kan ya ba shi matar shi. Khalil ya gyara zama yana kallon fuskar anti sannan ya ce ba laifina ba ne. Yarinyar za ka ba wa haƙuri idan ta amince yanzu ma kana iya zuwa ku tafi. Idan kuwa ba ta amince ba sai na kai ta a shi mahaifin naka in yi so. Shi ya yanke hukunci da ya fi dacewa. Muryar Khalil tamkar na marar lafiya yake ba da haƙuri da alƙawarin kwatanta. Hakan ba za ta sake faruwa ba. Khalil ya ce da shi ba zan tabbatar da hakan ba. Domin a gaban mahaifinka ma haka ka nuna. Ga kuma abin da ka yi a yanzu zai fi dacewa kawai ka yi haƙuri. Da hukunci da na yanke shi ne cikakken adalci a tsakaninku. Khalil ya rasa wace kalma zai kaurara wa roƙon shi ta yadda za a yarda da shi. San ba shi da mummunan manufa a wannan karin. Ya ɗauki ɗan marin zama na har abada da matar shi muta karaba takalmin kaza. Yana je Khalil ya mishi sallama ya katsa wayar ya ajiyar zuciya. Ya jingina kan shi a saman kujera. San bai taɓa zaton abubuwa za su juye mishi haka ba. Ya sani ko a wajen Abba babu wani sassauci da zai iya samu. Domin ya gargaɗe shi da nasiha iya wadda yake ganin zai ɗauka. Ga matsalar mama. Da ya jingine a gefe yana kuma hangen tarin matsaloli da zai iya fuskanta. Idan jice ya shirya zama da Karima surkarta cikin so da yadda. Iya yanzu ya tabbatar da rashin Karima barazana ce ga rayuwar shi. Soyayyarta ta yi shiga da ba wani mutum zai iya ture ta a gare shi. Sai dai ko mutuwa. Ilimshi idan shi gani ne ya mata jiya gani ne da ya tayar masa da miƙin ƙauna.
duk da kalaman kiyayya da take furta mishi yana jin zai iya zama da ita koda ba ta kaunar shi din ya kuma gani zai iya daurewa dukkan abinda za ta mishi idan za ta dawo a gare shi ta magance mishi radadi da yake zuciyar shi ajiya ya bina kwance cikin dare sai dai bacci ya ki zuwa ga idanta magangano da Sumayya ta gaya mata sun shiga zuciyarta sosai take jin su har take son lalubo mungon halin Karima da ba ta santa da kallin ta rasa dukkan kyawawan halayya da nagarta da duk wata mai da da take fatan danta ya saba mata Karima a matsayin mata abu daya ne haddasa mata sanar Karima gidadanci da yadda Abba ke nuna damuwar shi akan ta abinda take hanga na gidadanci a wancan lokacin tuni ya shige a wajen Karima domin yanzu ba za a kira ta bagdajiya ba tana da wayewar addini da na zamantakewa matsalar Karima kokwara wanda za a guji hada zuriya da ita ta rasa abinda yafi ingiza wutar tsananta da ita rashin kaunarta da kallin yake hade da gudun shigar shi wani hali saboda auren dole da aka mishi da ita a yanzu kan babu digon kyama ko tsanar Karima a ranta kamar yadda sha hasashi akan Kalil din kiyayyar shi ta zama soyayyar Karima hakan na nufin ta yi gudun shigar da shi wani hali saboda kiyayyar Karima ya fada wani hali saboda soyayyar ta lalle damuwar ce da irin alkawari da yayi mata ya kuma aikata sakin duk shine silar damuwar shi idan kuwa ta tabbatar da hakan shi zai kawo ƙarshen matsalar shi da gaggawa domin ta san matsalar soyayya ba za ta yadda Kalil ya shiga wani hali saboda so ba lalle za ta samar mishi farin ciki kamar yadda yake kokarin sanya ta a koda yaushe sai ta gama yanke wannan shawara cikin ranta kawai sai ta ji dukkan damuwa da take ciki ta yayi a hankali ma sai bacci mai dadi ya dauke ta lokacin da ta idar da sallar asuba ta daga wayarta ta kira shi cikin dare ne yana tsaka da barci ya ji kiran mama ya daga ya so magaishe ta tace Kalil nayi ta neman layin ka tun dazu ban same ka ba ya numfasa ya ce ni ma na neme ki ina son sanar da ke an ga Karima alhamdulillah mama take ta jerawa sannan ta dora da cewa naji muryarka duk wani iri aka salance ko dai har yanzu jikin ne ya koma ya kwanta sannan ya ce a'a da sauki mama sai dai rashin kwarin jiki tace to Allah ya sauwaka yace ami shiru na tsawon dakiko sannan ta sake cewa da shi Kalil ina son in tambaye ka amma bana son ka mun ƙarya iya gaskiyarka nake so in ji Kalil yace insha Allah zan faɗa miki iya gaskiya da na sani akan kowace tambaya da zaki mun tace Kalil kana son Karima ba shiri ya mike zaune domin bai san tambayar da mama za ta mishi kenan ba ya sani dole mama ta san abin da ke zuciyar shi amma bai shirye yadda zai bullo mata ba ta dauki lamarin da sauki sai dai ba zai iya mata ƙarya ba kamar yadda ya mata alƙawari ta sake maimaita mishi tambayar Kalil ya ji numfashi yace mama komi muƙaddari ne daga Allah domin shi ke shiryawa dukkan bayan shi abinda za su yi cikin rayuwarsu ba tare da na shirye yin hakan ba mama ki haƙuri Allah ya jarrabe ni da soyayyar Karima mama ke uwa ce ya isa ta katse shi har hanjin cikin shi sai da suka juya sannan ta sanya murya kamar yadda Allah ya sauya nufinka akan yarinyar nan haka nima na samu sauyi tun bayan tafiyar ku saboda ita ya haddasa min kewarta har ta kai duk abinda ake yi a gidan nan bana ganin dadin shi tun daga lokacin da na gane ba tsanar Karima nake yi ba kawai kishin son da abban ku yake mata ne nake yi a yanzu ina cikin alfaharin cewa kai ne mijinta ba wani cin ta aura ba kamar yadda auren ku ka rike ta amana kamar yadda abban ku ya umurce ka wani ihu ya sa na farin ciki wanda bai san lokacin da yayi shi ba tana jin shi yana haukan sambatun godiya da amincewa da kuma irin rayuwa da yake borin su shimfiɗa idan Karima ta dawo hannun shi ta katsa wayar kawai tana mishi dariyar yadda ya so ya haukace misalin karfe 12 da rabi na safiya Karima ta fito daga ɗakin anti wanda tun da sanyin safiya take hidimar hada mata breakfast da gyara mata ɗaki har ta gama suna yar hirarsu tana matsa mata yatsun kafa barci ya ɗebe ta ta shiga ɗakin su ta dubi falle da wanda take rungume da pillow tana sharar barci ta yi murmushi kawai tare da shigewa ban ɗaki domin yin wanka tana fitowa Fadilan ta farka ita ma ta yi shirin nata wanka take gaya mata ke dai Fadila ba kya gajiya da barci kullum a kwance kamar ruwa
Fadila ta yi dariya ta ce karki da miki ke ma na kusan koya miki barci. Da haka ta shiga banɗaki ta yi wanka. Ta ce ina neman tsani da yawan barci. Ke ma ina ga shawara ne ta kama ki akwai buƙatar ki ga ƴar mai ganye idan mun koma gida. Da haka ta shirya kanta tsaf daga cikin kayan kwalliya mallakarta. Ta janyo wani wando milk color da rigar shi mai ruwan kofi mara nauyi. Bata dauko after dress ba saboda tana da tabbacin su kadai ne a gidan ba wani mai shigowa ko dadi ma da safe ya gaya mata ya wuce airport tare wasu abokan shi za su yi meeting sai dare ya dawo ta yi kullayenta tsaf ta gyara gashinta ta tufke shi ya sauko har bayanta ƙamshi mai taushi ne ke tashi daga jikinta ta sa earphone a kunninta tana sauraron karatun alqur'ani mai girma daga bakin Sheikh Abdulrahman Sudais Fadila ta fito daga wanka ta tsora mata ido kamar yau ne ta so maganinta. Fadila ta ce kin ga ko yadda kika yi masifar kin kwalliya na daukar jikinki Karima. Karima ta yi murmushi tare da lumshe idanta. Ta bude tana jin dadin sauyi da take samu a koda yaushe. Kullun kwanan duniya kamar ƙara mata kyau ake yi. Abin da take cewa kasar ta amshe ta. Ita ma Fadila ta shirya ita ma cikin riga da wando sai dai nata dogon wando ne har ƙasa. Bata jima da fitowa ba sai ga ta dauke da robar ice cream Karima na kallanta tana jinjina mata soyayyarta da kayan zaki da na sanyi ko abinci bata damu da shi ba kamar waɗannan tarkacin shi yasa bata da auki ga ta dai da kyau sai siranta kamar tsinke abin da ya fi daure Karima kai shine yadda Falila ke fama da mura bai sa ta tara ba da kayan sanyin nan ba a cikin zuciyarta take wannan zance da ta fake idan Fadila sai da ta sure ice cream din ta fita da sauri tana cewa mura kike yi ba za ki sha wannan a gaba na ba Fadila ta bita da sauri ganin za ta kama ta yasa ta fita falo da gudu tana dariya chak ta tsaya ganin wanda bata yi tsammanin gani ba har Fadila ta zo ta karbe ice cream dinta daga hannunta ta yi matukar daura fuska ba tare da ta ce mishi komai ba ta juya da nufin komawa ciki muryar anti ta ji tana cewa baki san shi bane kina ganin mutum ba gaisuwa ba komai zaki juya sai lokacin ta lura da mama dake kokarin mikewa daga kujera da take zaune ta juyo a hankali fuskanta a daure fiye da yadda ta yi dazu tana kallon anti na mata gargadi da ido ta shiga ciki ya zama daga shi sai ita a falon Khalil ya yi murmushi tana daga tsaye tace good morning bai amsa gaisuwar ba yace ko da baki gaishe ni bane Karima zan gaishe ki domin kin kai wani matsayi a zuciyata wanda ban taba tsammanin wani abu na samu wannan matsayi a zuciyar mutum ba ya hada hannu a kirji wani kallo ta yin shi cikin ido sannan ta yi ajiyar zuciya zai sake magana ta daga mishi hannu sannan ta ce bana bukatar ka faɗa min wani abu kalli saboda ba shi da amfani a gare ni bata jira abin da zai sake cewa ba ta yi tafiyarta dan sauraro bari mu tsabarki a nan saboda hukuncin lokaci ya daga mana hannu idan Allah ya kai mu gobe za mu daura da izinin Allah da fatar ana jin dadin bibiyar mu kuma ana ilmantuwa da ƴan darussa da suke suwa muku a sigar wasan kwaikwayo Aliyu Adamu rafin makaranta yake kula da shirin halittun su muke muku godiya sauraro nake cewa Allah shi ba mu alherinsa

0: ba wata matsala. To a wannan shekara biyun musulmin da aka samu yafi yawan musulmin da aka samu tun daga farkon musulunci har zuwa yanzu. Idan ka riga kana da shekara 13 a Makka, ka dawo nan kana da shekara 6, ka ga shekara 19. To musulmin da aka samu cikin shekara ta 7 da ta 8 sun fi yawan musulmin da aka samu cikin shekara, yawan mutanen da aka samu cikin shekara 19, saboda muhimmancin zaman lafiya. To bayan an yi wannan, manzo Allah a wannan tsakanin ya samu dama ya isar da sakonsa zuwa ga duniya gaba daya. A lokacin ya rubuta letoci aslim taslim yutikallahu ajraka marrataini, ya rubuta wa kafiran manya-manyan kafiran duniya letoci cewa Allah yana kiransu zuwa ga kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To wannan sura tana mana bayani ne akan yakin Badar, kamar yadda suratul Ali Imran take mana bayani akan yakin Uhud, suratul Ahzab take mana bayani akan suratul yakin Khandaq, yakin Ahzab. Wannan suratul Anfal tana magana akan Badar, wannan Badar din wanda shine Allah ya rabe tsakanin kafirai da musulmi, shine Allah ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya a wannan yaƙi na Badar. Kuma a cikin watan Ramadana akai, yanzu za ga wannan ranar ka ji muda ta damuwa, kai ana zafi, wannan azumin ya zo cikin zafi. To su ba cikin jihadi suka yi, yaƙi suka fita suka yi. Manzo Allah ya bar Madina ranar 12 ga watan Ramadana, an yi yaƙin ranar 17 ga watan Ramadana, yaƙin da akai na Badar. Kuma dalili an fita ba da niyyar yaƙi ba, saboda manzo Allah ya samu labari Abu Sufyana yana tare da dukiyar kafirai ya fito Sham zai koma Makka, ko bai da wata hanya mai sauƙi ta wuce Madina. Manzo Allah ya tara mutane ya ce ku je ku tare shi ku kwace dukiyoyinku, ta haka Ansaru suna da yawa ciki saboda su ne mazauna Madina sun fi ƙarfi, amma akwai muhajiruna a ciki. To wannan niyyar ita ta fitar da su, sun fita ne da niyyansu karɓe dukiyoyinsu a hannun Abu Sufyana, wanda suka gudo Makka suka yi hijira suka bari. So kuma Ansaru mataimakon suke taimakon su a kai, suka fita mutum 313. Su kuwa kafirin Makka da Abu Sufyana ya ji labari, don dama karafkan mutum 40 suke kulawa da shi na Abu Sufyana, sai ya tura wani yana ce masa Abu Amr, Abu Amr ibn Dandama ibn Ghifari, ya tura shi ce ka je Makka ka gaya wa mutanen Makka su fito su kare dukiyarsu, da Muhammad zai kare musu dukiya. Shi ko wannan mutumin da yake ya iya shaidanci, sai ya je ya keta hancin raƙuminsa ya yaga rigarsa tsaye da baya, yana iyo ya shigo Makka, taimako taimako, ku fito ga Muhammad zai kwace dukiyarku a hannun Abu Sufyan. Nan da nan ya tara hankulan mutane, sai aka haɗa mutane da yawa da shirin yaƙi, za su suka fita, da suka fita suka fara nisa, sai Abu Sufyan ya sake turo saƙo cewa su koma, in dai zan dukiyarsu za su fito yanzu kam tasira. Ya ne ya samu wata marauniyar hanya ya kauce ma wancan hanya. To ya aka samu saɓani cikin jagororin Makka, waɗansu suka ce a ji a yi yaƙin, ai gara a ji a ladabtar da musulmi, kada ma su sake tunanin za su kunkari su sake irin wannan. Kuma dama wannan hanyar kasuwanci ne, idan ba su yi haka ba to duk lokacin da aka fita kasuwa za su sake tsayewa. Sannan Larabawan da suke kusa su ma su ji wannan, su gane cewa su kafirai ba su da sauƙi, ko sha ba masu sauƙi ba ne. Waɗansu kuma suka ce a dama dukiya suka fito karewa, tunda dukiya ta tsira su ba za su je ba. Waɗansu ƙabilu suka koma, waɗansu jama'a suka koma, waɗansu kuma suka ce a sai sun je Badar, musamman Abu Jahl shi ne jagoransu, ya ce sai sun je Badar an musu rawa, mata sun yi rawa, an musu kiɗa, sun sha giya, a ji labarinsu sannan su dawo, ashe jini ke kiransa. Suka tafi, so waɗansu suka koma, waɗanda suka dage ya su tafi suka tafi. Da suka tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da ya fito da mutanen Madina jama'arsa ba su da yawa, ya tura wani bas-bas ya ce ya je masa bincike yaya shirin mutanen Makka yake. ya je bincike irin nasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ya fita shi da sayyidina Abubakar suna tafiya, sai suka ga wani tsoho, suka ce masa shin kana da labarin yakin da Muhammad zai yi da shi da mutanen Makka? Sai ya ce ina da shi, amma ba zan ba ku labari ba sai kun gaya mini ku suwaye. Sai annabi ya ce a wannan ai mai sauki ne, in kana ka fara ba mu labarin mu za mu gaya maka mu suwaye. Ya ce haka, ya ce kware kuwa. Sai ya ce to in wanda ya gaya mini ya faɗi gaskiya, mutanen Muhammadu bai san cewa da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake magana ba. Yace ya ce sun taso rana kaza, in abin da ya gaya mini gaskiya ne to yau suna wuri kaza, kuma a daidai wurin da jama'an manzo Allah suke a nan ɗin suke. Yace mutanen Makka wanda ya gaya mini, in ya gaya mini gaskiya nan da suka taso to yau suna waje kaza, kuma a daidai inda suke haka wajen, a wannan wajen suke. Sai ya ce to na ba ku labari ku kuma suwaye? Manzo Allah ya ce masa mu daga ruwa muke. Sai suka juya. Sai ya tsaya tunani ruwan ina? Akwai wani gari sunansa ma a Iraq, a daga Iraq ne ko ina ne? To manzo Allah ya masa irin wannan magana, ya wuce ya bashi. Kuma kaga ya bashi amsa, dama ya ce zan baka amsa, ku da ina kuke daga ruwa? Suke nan sallallahu alaihi wasallam suka wuce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wurin sahabbai kamar sayyidina Ali da Zubairu da Sa'd ibn Abi Waqqas da sauran sahabbai, ce ku je ku nemo labarin mutanen nan yaya suke. Sai suka zo suka samu samari guda biyu a wajen rijiya suna rikici akan maganan shayar da mutanen Makka. Sai suka tambaye su mutanen Makka nan kam suna da yawa? Ce kai suna da yawa, suna nan bayan wannan dutse. Yawan su ya kai yaya? Su ai ba mu sani ba, amma dai suna da yawan gaske. Sai ce a kullum raƙumi ne suke ci, ce wata yana su ci tara, wata yana su ci goma. Ya ce to mutanen nan da suka gaya manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama, ya ce suna tsakanin 900 ne zuwa 1000, saboda ya yi kiyasi kowane mutum 100 ya ci raƙumi ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tara sahabbansa za su yi shawara akan wannan yaƙi. Dama shawara umarnin manzo Allah ne, umarnin Allah ne ma da shi yake yabon sahabbai. Wa amruhum shura bainahum, kuma yana umurtar manzo Allah wa shawuruhum fil amr, idza azamta fa tawakkal ala Allah, duk wani abin da al'amari ya taso kai shawara da su. To amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawara da su. Kullum suka ce ya rasulullahi, mun fito da niyyar yaki ba, akwai waɗansu wanda ba sun san yaki za a zo su ma za su fito wannan yaki. Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Ubadah yake faɗa haka. Saboda abin da suka fito da shi kwata-kwata makami ne irin na tafiya, ba na yaƙi ba. Sannan kuma dawakai da suke da shi guda biyu ne kawai, raƙuma ne suke da guda 70. Raƙuma guda 70 ɗin nan suna tafiya. Waɗansu wato kowane mutum uku, kamar da Abdullahi Mas'udi yake faɗa, kowane mutum uku suna bin raƙumi ɗaya. In wannan suka yi tafiya, ya tafiya ya gaji, na ƙasa suka gaji sai ya sauka, sai wani ya hau, wannan ya sauka, wani ya hau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka shi ma su uku ne. Ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ya koya mana, shi ma ya yi haka shi da sayyidina Ali da Miqdadu, su uku suke yi. Sayyidina Ali da Miqdadu suka ce ya rasulullahi, mu mun hakura za mu tafi a kafa, kai ka zauna a kan rago mai tafi. Ya ce a'a, ai ba ku fi ni karfi ba, ni ma ina da karfi kamar yadda kuke da shi. Sannan kuma ladan ai ni ma ban wadata da barin ladan ba annabi Muhammad, saboda ba mu darasi. Yake yadda ya ce shi ma zai hau, in lokacin saukan sa ya sauka wani ya hau su bi raƙumin, in lokacin saukan sa ya sauka shi ma ya hau. Wannan shine adalci irin na manzon Allah, da yanda yake shugabanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya kawo mana shi don mu yi koyi da shi sallallahu alaihi wasallam. To kai haka su suka dubiya, wani suka ce ba mu fito don yaƙi ba. To sai na Abubakar, annabi ya ce dai ku bani shawara, ku bani shawara. Sai na Abubakar ya tashi yi magana mai kyau ya zauna, sai na Umar ya tashi bayani mai kyau ya zauna, Miqdadu ya tashi, duk wannan majiwun ne. Ya ce rasulullahi, wallahi mu ba za mu baka butulci kamar irin na bani Isra'ila ba, mu ba za mu ce maka ka je ka yaƙi mutanen ka kai da Allahnka ba, a'a za mu ce ka je kai da Ubangijinka ku yaƙe su tare da mu. فذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. برام شيء مكين موسى مجانا سبقى يا مسرى فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائدون. سوزك سوزك يا سجال برام شيء ممنا نمبا موكم زام إياك إن شاردك. أنا صلى الله عليه وسلم يا شو أشيروا علي أيها الناس أباني شاورا مجاني شيء سعد بن معاذ يتاشي شيني شو دغلن سارو saura yinnan shine yake rike da tuta ta lansaru gaba daya mazauna madina da cewa sallai fa wanda mu kake nufi yace kwarai kuwa ko nake so ku motsa sai rasulullahi saboda manzo Allah abin da yasa ya masa su lansarun nan sun fi yawa a cikin mutanen sannan kuma alƙawarin da suka yi aka ba ba su alƙawarin za su kare manzon Allah a wajen madina ba sun yi alƙawarin za su kare shi a cikin madina suka ce rasulullahi wallahi alƙawarin nan da muka dauka aka ba da kai yana nan bai gushe ba mun yi imani da kai mun yi dira abin da kai da shi gaskiya ne babu wasa a ciki yadda za mu kai mu muka ce maka alƙawarin nan muka da kai aka ba za mu kare zukatan mu za mu kare kayukan mu da dukiyoyin mu da iyalan mu haka za mu kare naka dan haka wannan alƙawari na nan bai kau ba manzo Allah da ya ja ka ji dadi yace wallahi duk inda ka kusa da mu za mu kusa tare da kai ba wani mutum ko daya ko guda wanda zai rage bai bi ka ba cikin lansaru manzo Allah da ya ja ka ya ji dadi yace ai gashi nan kuma Allah ya nuna mini inda wani zai kwanta inda wani zai kwanta gashi Allah ya nuna mini sai wani ya zo yace rasulullahi shin inda muka zauna nan Allah ne yace mu zauna a wajen ko akwai shawara ka san yaki dan yaudara ne yace a akwai shawara lalle yaki dan yaudara ne sai yace to ni a shawara ta mu tashi a inda muke nan yanzu mu koma mu je ta inda ruwa ke gangarowa sai mu tsaya mu muna da ruwa su kuma sai mu kare ruwan da zai iso musu ba kaga mun yake su guda biyu mu yake su da kishi da kuma ga yakin da za mu musu makami sai manzo Allah ya ce wannan shawaran ta ka tayi sai suka tashi suka je suka zauna a inda ruwa yake sai suka kare ruwan su suna da ruwa ta tare da su suna amfana da ruwan su kuma sun hana musu ruwa suka zauna a wajen shine bayanin da dai za mu yi yanzu a wannan sura a cikin suratul anfal nan yana magana yana mana bayani akan yakin badar ne Allah ya ce yas'alunaka anil anfal kowace sura tana farawa da bismillah baya ce bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka anil anfal suratul tauba ne kai ba ta farawa da sura ce ce take gaba gaban wannan sura ita ba a fara ta da bismillah amma duka sauran alqur'ani guda 313 ana fara su da bismillah na karshe da 14 tunda sura alqur'ani 314 ne to na 14 114 ne na 14 shine tauba ita ba ta da bismillah saboda manzo Allah ya tabbata ce ga inda za a sa ta ba sai suka duba karatunta yana kama da wannan sura da muke ciki ta suratul tauba sai suka sa sura a tsakani amma babu bismillah sahabbai suka yi wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi to sahabbai ya ce Allah suna tambayan ka akan ganima ganiman da aka tara al-anfal da munafi shine kai da al-ummatan da idan aka je aka yi jihadi aka samu ganima to ba wanda yake cin wannan ganima iyaka ganima ne na ubangiji za a ji a tara wannan abinda aka samu na ganima a wani waje idan Allah ya karbi wannan ganima da aikin da suka yi sai wuta ta zo ta kona wannan ganimar gaba daya shine alaman Allah ya karba in ko Allah bai karba ba haka abin zai ta zama a wajen ya lalace amma ganima amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya halatta masa ganima yana cikin abin da yake fada yana cewa uhillat bil ghanai Allah ya halatta mini ganima wanda bai halatta wa sauran al'ummai bai halatta wa sauran al'ummai da suka gabace ni ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tambayan ka saboda suna jayayya ne manzo Allah ya zo yace duk wanda aka yi yakin nan da shi idan aka samu ganima za a bashi kaza da kaza saboda ya karbafi samari to samari sai suka shiga suka yi jihadi dattawan su kuma suka tsaya suna kulawa da manzo Allah suka rike tuta to da aka yi jihadin aka samu ganima sai samari suka ce ya rasulullah wani duk ganima namu ne dattawa suka ce a'a ai mu ma muna da rabo a ciki ai mu muka kare muka samu dama kai wancan aikin haka ya rasu Allah suna tambayan ka wannan ganima ya za a yi da shi wanda aka tara is'alunaka anil anfal ya rasu Allah suna tambayan ka anil anfali akan wannan ganima da aka tara kun ka gaya musu ya rasu Allah al anfal lillahi wa rasul wannan ganima da aka tara na Allah ne da manzonsa manzo Allah shine zai raba yadda ya ga dama manzo Allah yana raba ke adalci a wajen rabinsa sallallahu alaihi wasallam wannan su malamai suka ce wannan aya ta yi nisran walamu anna ma ghanimtum min shay'in fa ana lillahi khumsuhu ko suka ce ba ta yi nisran ta ba ita ma tana nan muhakkama ce ba yi nisran ta ba haka ya sallallahu suna tambayanka tasalunaka anil anfal qul anfal lillahi wa rasul wattaqullaha wa aslihu zata bainakum Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku gyara tsakaninku ku daina jayayya ai shari'an da Allah ya muku da ilimin da Allah ya baku ya yi muku dan wannan abun duniya da kuka samu a wajen yaki balle ku tsaya kuna jayayya samari su ce a'a mu ne muka cancanta mu muka tsaya muka yi yaki dattawa suka ce a'a mu ne muka tsaya ai muka tsaya muku sayin daka har kuka samu dama kuka yi yakin sai ran suna jayayya sai to wannan jayayyan bai da amfani a wajen ku yanzu ubangiji ku ji tsoron Allah ku daina wannan jayayya wa aslihu zata bainakum ku gyara tsakaninku gyara tsakanin mutane abu ne wanda yake da muhimmancin gaske Allah ya ce babu wani taron da za a yi ko wani mutum da za a yi mai muhimmanci mai alkhairi a cikinsa kamar taron da za a yi na abubuwa guda uku in dai taro ya kunshi ɗayan abubuwa guda uku to yana cikin taro mafi alkhairi taro na farko shine Allah ya ce la khaira fi kasirin min najum illa man amara bi sadaqatin taron da za a yi a yi mijin a je a samu alhaji wani ko dan kasuwa wani ko mai dukiya wani ya kamata ka rika fitar da zakka inda Allah ya maka dukiyar nan ka san akwai haƙƙin zakka a ciki kuma ka rika taimako nasiha la khaira fi kasirin min najum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin ko kuma ai umurni ya aikata kikkiawan abu ko wani irin abu kikkiawa ma'ruf zai dauki duk wani kikkiawan abu a samari ne anguwa ba sa abin da ya dace to duk ta anguwa su taru su tara su sai musu nasiha su gyara tsakanin su su gyara al'amarin su ku zo mutanen kirki a waɗansu mata ne suna ba sa abin da ya kamata anguwa a za a kira su a ja kunnan su aw ma'rufin aw islahin bayin nas ko kuma gyara tsakanin mutane gyara tsakanin mutane ya halatta ƙarya duk muninta manzo Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana gaskiya wato ina horon ku da gaskiya ku dinga yin gaskiya mutum ya dinga kirdaran gaskiya yana faɗan gaskiya mutum ba zai gushe ba yana gaskiya har sai an rubuta shi a wajen Allah wane mai gaskiya kuma gaskiyar nan tana kaiwa zuwa ga aljanna ku daina yin ƙarya ƙarya ba kyau ƙarya tana jawo mutum ya zama fajiri har a rubuta shi a wajen Allah shi mutum banza ne makaryaci kuma ya kai shi ga wuta to duk munin ƙaryan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halatta mutum ya yi ƙarya a wurare uku na farko ƙarya wajen gyara tsakanin mutane idan za ka gyara tsakanin mutane mutum biyu akwai saɓani tsakanin su za ka je ka gyara tsakanin su koma suna mu'amala kamar da ko in ka je kai musu ƙarya har suka samu suka gyara tsakanin su kai sa wannan ƙarya ta kawo manzo Allah ya ce alheri ne ba ƙarya ba ne ƙarya na biyu da aka halatta shi ne idan aka shirya za a yi yaƙi to kai kuma ka san hanyoyin da zaka bi ko ta hanyar ƙarya ka je ka warware wannan yakin to haya halatta ka je kai wannan ƙarya a warware wannan yaki ƙarya na uku shine ya halatta ƙarya tsakanin ma'aurata in abu ya faru dan dai a zauna lafiya to miji zai yi matarsa ƙarya mata zai yi mijinta ƙarya amma ba ƙaryan da zai kai ga cutar da shi ba ko ƙaryan da zai kai ga cutar da ita ba misali ana wani hidima ko hidiman suna ya taso ko hidiman wani biki ya taso ko hidiman wani hidima sallah ko mauludi wani sha'ani dai ya taso iyalinka tana so ga mata dinki misali baka samu dama ba lokaci ya ce kai wallahi ce lallan bai kyauta ba sai ka maida abin kan tela tare da baka ba da komai ba baka ba tela komai ba to wannan kai ne dan a zauna lafiya saboda kwantar mata da hankali samu magana mai dadi ka gaya mata to wannan yana cikin abubuwan da aka halatta Allah ya ce ta kullu sun zata bainakum wa ati'ullaha wa bi Allah akan abinda Allah ya murce ku aikata abinda yace ku bari ku bari wato ila rasulu in kuntum mu'minina ku bi Allah ku bi manzonsa idan ku mu'minai ne na gaskiya. Za mu tsaya a nan lokaci ya yi, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka kuskure Allah ya mana gafara, albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya biya bukatunmu, bukatunmu sai ma biya wajenmu. Albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ji kanmu, ya ji kan iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu. Allah ya saka shaunanmu da alheri. Albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fatiha salatul fati. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره المدعى العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
1: صدق الله العظيم. من سوراري tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da ambassador Sheikh Fatai Dahir Usman Bauchi. Akwai wani sabon shirin wanda zai zo wa mai sauraro a ranar Talata da misalin karfe 9:30 na safe. Fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu. Da misalin karfe 10:30 dai kar amince akwai shirinmu na gaba, wato filinmu na Filin ƴan kulob.
2: زين القمر والله أحلى من القمر زين القمر والله

0: daga nan gidan radio Bauchi muke gabatar da filin yan club din mu mai sauraro assalamu alaikum barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri kamar da aka sani dai wannan shiri ne wanda yake kawo muku aikace-aikace na taimakon kai da kai daga kungiyoyi iri daban-daban da dukkan sauran al'amura irin na kungiya a cikin shirin namu na wannan makon za ku ji mu dauke da kungiyoyi kamar su kungiyar yan kasuwa yan gwari da kuma kungiyar yan doya sai kuma za ku ji mu dauke da al'umman garin Kumbu Kudi inda suka gudanar da wani aikin gayya inda muka je kuma suka mika koki-kokin su zuwa ga gwamnati daga nan kuma za ku ji mu tattauna da muka yi da kungiyar R10 tare da kungiyar yan keke na FEP a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken wannan shiri kuma dalla kamar yadda aka ji mu a shirin mu da ya gabata an ji mu yadda muka tattauna da kungiyoyin da suke taimakon kansu da kansu musamman kungiyar yan gwari wanda wuri ne wanda yake gudanar da sana'a wanda ya kamata ya kasance cikin tsafta ko da wani lokaci a yau mun tattauna tare da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar yan gwari Malam Basiru Alhaji Baba inda ya bayyana mana yadda suke gudanar da aikin gyaran magudanan su domin ganin cewa da yake ana ruwan sama har yanzu magudanan su ba su toshe ba inda ya fara da cewa
1: eh alhamdulillah wannan maganganu da ka zo da shi dama wannan tildina ne kuma layina ne sakamakon yanayin ɗebewa hanyar ruwa ko kuma dai magudanan ruwa da yanda muka tabbatar yayi ya dan samu matsala dan a tunanin kafin da damu da wannan tazo tamam mun ɗebe wajen hanyar wannan namu sai wajen uku wanda ko kuma sau biyu ma zan ce maka dai a takaice saboda me saka tun daga nan sai mun duk wani misali in har dai ka rike ko kuma dai kai wani abin da ya kasa ka ta ko kuma wani abin da ake tattakawa saboda ana wucewa da gulbaro dan mu yunkuri mu cira dan na sha kaiwa karfe 10 dare a kasuwar na kan hanyar ruwa kadai wanda sai na ga tun daga nan farko cikin yan wari sai an kai ta har bakin titi wanda ana ɗebewa a wulbaru da tun da yake ciki sakamakon mu samu hanyar magudanar ruwa in haddin muka ɗebe da tun a zuba a wulbaru a kai cin wani bola na can babban gari tsaye bypass ɗin naku akwai gunda ake tarawa a nan gun muke zuwa mu zubar ba na barin kasuwar wata ran 9:30 na dare wata ran karfe 10 yin haddikan wannan abin ya faru amma gaskiya wannan alhamdulillah
2: wannan aiki da kuke yi a kungiyance da ƙarfi kuke ko kuma kuɗi kuke sawa biya lebrosi
1: wannan abu muna yi ne da abinda muka samu a kasuwa da kuma mu kan yawo kamar kungiyar ta abin nan yan gwari insha Allah duka dai mu ci hada dan karfi da karfe sannan kuma mu zo mu abin da ya dace domin kanmu mu tsira da rayuwar mu da kuma da abin nan lafiyar mu su waɗanda suke zuwa siya da zakon sannan sai kanin nan cikin wanda wannan aminci cikin tsafta
2: to ganin cewar da gwamnati ta taba ku har kwalta akwai a cikin nan wani lokaci sai ga cabalbali yana yi fara sai ga kwaltan ma gaba daya ba ganin sa kuna kankarewa don a ga cewa wannan gurin bai bace ba ko bari gidan jiya
1: eh to ai wannan aikin da ma ayin haddiji gwari ce to gaskiyar lamari kusan a Najeriya ma haka take mutoraci kasuwan gwaran saboda me saka za a zo ayi kwalkwalta amma sun sakamakon kasan albasa da ruwan jin tumatir abin da ya shafi alayyahu kuma abin da ya shafi wasu abubuwan da ya shafi shigowa da takalmi to wannan abubuwan su ne suke kawo mana kas da ti da kuma kasar amma kuma cikin ikon Allah in har dai kan an yi ruwa to dama akwai waɗanda muka dan ware personal wanda suke dan shasharewa gurin da gani ana diba a baro ana fita da shi ana dan biyan su abubuwan da shi
2: to amma irin wannan matsalolin da kuke fama da shi yanzu menene matsalan da kuke so da gwamnati ta taimaka muku ganin cewa kun kara samun sauki wajen ambaliya ko kuma wajen kara wannan datti a kasuwar nan
1: eh to kaga yanzu misali ban ki maka ba a kwanan nan yanzu haka abinda muka yi aiki na abinda ya shafi magudanar ruwan kasuwar nan mun kashe over 550,000 550,000 yanzu a kwanan nan biyu ta kwana goma kuma har yanzu aikin nan muna kai muna kokari wannan ta yanta shi kuma na cikin wannan tsari ko kuma ta dan wuce dan kan wannan kasuwannin tamu akan abin da ya shafi rayuwar al'ummata da kuma rayuwar al'ummar da suke shigowa ta ciki kuma al'ummar mu da muke hama shugabanta to gaskiyar lamari muna dari muna godiya kuma muna bukatar haka sakamakon ta shigo cikin mu mu shugabanni ne mu fada mata abubuwan da ya dace saboda ta shigo cikin tsarin a ga mun magance wani ko kuma a cikin dari mu samu kashi 70 a gurin ta mu kuma in Allah da mu da bayan Allah da muke dan rayuwa a gurin mun mu saka dan kashi 30 wannan duk salawatun muna bukata
0: to Basiru Alhaji Baba kenan sai kuma mu je ga kungiyar ɗan doya su kuma sana'a su kungiya ce wanda wato sana'a ce wanda take zuwa da ƙasa da kuma gayyayyaki yayin da aka zo sauke musu kaya idan ya kasance cikin damina idan ba a tsaftace gurin zai kan kasance akwai laka da sauran datti da wanda bai dace ya kasance inda jama'a suke bi ba shugaban kungiyar Alhaji Lukman Abubakar ya ce suna daukan matakai don gurin nasu ya kasance cikin tsafta
3: to alhamdulillah wannan damun ba raba hanta da jini mu shanin harkan mu muna tare da kasan kaman yanda ka faɗa kuma muna iya kokarin mu wajen shara kuma ba sai fa suna guiding din mu suna zuwa lokaci bayan lokaci su ce ayi haka nan ayi haka nan kuma cikin ikon Allah muna iya kokarin mu wajen tsaftace wurin sana'an namu to amma sai dai ka san da mun dambu in yayi yawa baya jin mai sai dai muna iya kokarin mu insha Allah
4: kyan kamar yadda kuke wannan aikin da kuke ya kusan a kullun a gwamnati take muku kuma akwai kungiyar akwai hanyar da take samun kudi da take irin wannan ayyuka
3: ba abin da gwamnati take mana sai dai abin da kaman manyan ayyuka da suke tsarewa mu kuma abin da ya sawwaka namu wanda muka dan tara na kashin kanmu muna iya kokarin mu wajen tsaftace muhallin da duk abin da ya kamata na yau da kullum muna iya kokarin mu
4: idan muka dawo ga membobin kungiya a ran sai da ita kungiya dama duk memba idan yana cikin ta ya kamata a ce yana fahimtar ko kuma kungiya tana tallafa masa abin da ya shafi farin ciki ko na bagin ciki wannan kungiya ta ga tana yin wannan taimako daga tancan ba
3: kwarai da gaske idan abu ya faru na bagin ciki ko irin hatsari ko rashin lafiya muna iya kokarin mu wajen taimakawa kuma koda Allah ubangiji ya saka hira da wani memba mu da ka je tabbacin iya da mun babban manufar mu da mun da wannan kudi da muke tara da kungiya shine a ce ga wani bai da lafiya a taimake shi ga wani yayi hatsari a taimake shi ko ga wani ya samu abin da ya shafi sata na kudi wanda yawanci tunda mu fatake ne muna tafiya kuma ana samun wannan akasi to amma iya kokari muna yi gurgudu wajen taimakawa ɗan kungiya da kudin kungiya ba wai kudin aljihun mu ba
4: kyanu yanzu ita rayuwa da aka ce ba ta taba rasa matsala yanzu rasa matsala ce munda kungiyar da take fama da shi wanda ya kamata a ce kana neman tallafi wajen gwamnati
3: to alhamdulillah muna neman tallafi wajen gwamnati dangane da wannan kungiya namu muna dan fama da rashin jari to muna kira ga gwamnatin jaha ita ta jama'a ne kuma don jama'a aka yi ta kuma tana iya kokarin ta wajen taimakawa jama'a sai dai kaman mu abin da ya shafi ɗan doya Allah bai kaddara ya kawo ga kanmu ba to da mun shi irin wannan ayyuka na gwamnati kyauta wanda za a iya yi ko kuma taimako ko wani bashi da za a bayar to abinda zai zamanto wanda za a yi kowa ya samu sai Allah Allah ne zai iya game duniya da kyauta kowa ya samu haka zalika ko wani abin da ya shafi na dukiya ne haka Allah ne yake da wannan izza wanda zai iya taimakawa wa kowa to mu ma muna fata wannan gwamnati Allah ya kawo kanmu ta leka ta gammu ta kuma taimake mu dangane da maganan jari da muke fama da shi ba mu da jari muna roƙon wannan gwamnati mai albarka kafin Allah ya sa ta tafi ta leko ta gefen mu ta kuma taimaka mana kamar yadda ta taimaka wa sauran wasu ƴan kasuwa
0: Lukman Abubakar kenan shugaban kungiyar ƴan doya ta jihar Bauchi sai kuma mu leka garin Kumbu Kudi inda muka zanta da wasu daga cikin al'umman garin ƙauyen Kumbu Kudi da ke yankin Zunguru cikin karamar hukumar Bauchi inda jama'an garin abinda ya sai wanda ya gani inda muka zanta da su dangane da matsalolin da ke damin su musamman abin da ya shafi gyaran hanya Adamu mai kasuwa mai dawa zannan Kumbu Kudi shine ya fara da bayyana irin matsalar da suke fama da shi.
5: Mu al'umman wannan yanki da kake gani, garuruwa sun kai gari 10, littattafai 10 wanda nake misali akwati 10 kenan, wanda muke da su a yammacin Zungur. Har ga Allah babu secondary ko guda daya. Secondary, junior secondary ba mu da shi. Primary da muke da su gaba da iska yayi, ba wani wajen da za a yara za su zauna, in mun yi fankara yin iskan bazara ya zo ya kwashe, haka muke daddanewa lokaci a gindin tsoro yara mu suke karatu. Muna roƙon alfarma mai girma Gonan Bauchi yadda yake taimaka yake fidda ƙauyuka a cikin sarari ya taimake mu ya kafa mana secondary a nan garin makarantar mu a garin Kumbu Kudi, makarantar primary Ngugu a kafa mana secondary wanda yaran mu za su yi karatu su amfana kamar yadda kowane yanki yake amfana.
0: Zuwa kalla yara a nan garin da su take malami.
5: Akalla a cikin garin Kumbu Kudi da Gungu da a samu da bakwai za a samu yara sama da 2000 wanda suke bukatan karatu. Babu tallafin karatu. Idan ruwan sama ya sake to shikenan kowanne ya zauna a gidansa.
0: To an taba yin gini ne ko ba taba gina ba?
5: An yi gini, an yi block uku a garin makarantar mu na Gungu, amma yanzu gaba ɗaya babu inda zai tsare akuya. Akuya ba inda za ta labe. Muna roƙon mai girma gwamnatin jihar Bauchi kamar yadda yake muna aikin gayya, mun yi ginin aikin gayya, kuma gwamnati ta sake ta ba mu block ɗaya, an yi an sake ba da block ɗaya duk iska yayi. Mun kai kukan, mun kira kansila, mun kira 'yan majalisun mu, mun zauna da su a gindin makarantar, ba su taɓa ban ba abin da ya canza. Abin ya fi ƙarfin mu a kungiyance, ya fi ƙarfin al'umman yankin gurin. Saboda haka muke roƙon alfarma a wajen mai girma gwamnan jihar Bauchi da shugaban karan hukuma da dukkan shugabannin mu da suke Bauchi local government, Bauchi state. Muna neman alfarma su taimake mu, su taimake mu su sa 'ya'yan mu a cikin al'umma kamar yadda al'umma suka tafi wajen ilimi.
0: Bayansa ne kuma Hudu Abdullahi, shi ma ya bayyana irin matsaloli da wannan gari suke kan sha a halin yanzu.
6: Matsala na farko da tun daga inda ka baro kwalta daga liman ka ta gunka kafin ka shigo zuwa garin Kumbu Kudi, ka san muna cikin wani yanayi wanda inda ka san mu ba 'yan Najeriya, duka saboda muna da matsala wanda ba za ka tausaya mana ba. Sai ruwa ya kankama wani mu ya kwanta rashin lafiya lokacin da kafin mu fara amfani da makara, wani sa'in karamin gado da ka sani da mata suke kwanciya a kai muke ɗaukan mara lafiya mu tsallake wannan rafukan kafin a nemi mashin a tattaya mu fita wajen batun asibiti. Muna da wannan matsala, muna kuma roƙon Allah ga ko gwamnati ko wani maga Allah wanda ya ga zai iya yana da hannun da zai taimaka, muna neman taimako da Allah ya fice mu cikin wannan hali da muke ciki. Zaman da kuka yi a wannan guri ya kuke kenan duk shekara? Duk shekara muka yi kokari, muka yi aikin gayya bakin gwargwadon iyayenmu tun kafin a haife ni. Akalla baba nan na da shekara 51, amma tun kafin a haife mu iyayenmu suke, mu ma kuma da muka tashi mu bari ba duk bakin duk shekaran duniya kaka na fita muka yi bakin gwargwadon abin da za mu yi. Amma saboda ruwa in damina yi sai akan ɗauki dogon lokaci, sai mun kai watan 11 kafin mu sake mun yi gyara nan duk mota ta fara shiga yankin mu. Kamar kuka kashe kimanin nawa misali wajen cikon hanya don mun ga duwatsu da aka je zuba kan hanya wanda ya shi ya kore shi gefe, kuna kashe kamin kimanin nawa? Duk shekara akalla ba a mazaunin mu na wanda bamu da shi da noman mu da karfin mu muna kashe kudi sama da 300,000 a hanyar nan a kowace shekara. A jikin mu muka yi daga ya da karfi da wani banda abin da muke daukowa fa abin da muke biyan masu mota masu amalakin shanu su nemo mana, kaga yanayin wajen mu bamu da duwatsu kurkusa sai mun tafi mu nemo su a kawo.
0: Daga shi kuma sai Muhammad Nuru Yahaya ya ce mata suna mutuwa yayin da suka zo wajen haihuwa dangane da matsala na rashin hanya a wannan ƙauye nasu.
7: To bangaren da dai magana shine bangaren da mutanen mu suka fi mutuwa kawai don yi magana kai, domin akwai iyayen mu mata wanda sakamakon kaiwansu asibiti da muke fita da su da damina a badan manta ba, akwai mata da suka kai kusan a sani na sun kai kusan kiyasin mutum 13 wanda naƙuda ya kama ta wajen haihuwa kafin mu isa mukan dawo da gawan ta ne kafin mu isa inda asibiti yake gaskiya.
0: Asibitin ko babu?
7: Eh alhamdulillahi akwai wani bawan Allah tsohon ciyaman namu na local government a marigayi Hamidu Sa'idu Gani ya zo ya mana dispensary a nan, amma muna da shi wanda yake da ɗakin guda ɗaya ta kuma gado ɗaya, sannan akwai malami wanda yake kula da mutane ta ɓangaren abin da ya shafi ne taimakon gaggawa, amma bamu da paternity a garin na haihuwa.
0: Kuma kuna da yawa a nan gurin?
7: Eh alhamdulillahi kamar mutanen garin da suka kewaye wannan asibiti sun kai kusan garuruwa guda 4 ko 3 don ci guda 5 ma, domin bara manta ba akwai Kumbu Kudi karan kanta santa, na akwai garin Gungu, na akwai Bakwan, na akwai kusan ma har da Makunzuguru
5: akwai Hwanga da kuma Rugan Tamungas da kuma ita Tamungas din kankanta
8: idan rashin lafiya ya faru ya kuke
5: alhamdulillah za ni sani na domin kwata-kwata shekaru na bai wuce misalin shekara 37 zuwa 8 ba abinda na sani shi ba muna ina gani iyamu suna dauka hakice suna fita da mara lafiya to yanzu an waye gari ana samun mashina suna dauka amma sakamakon idan kogunan mu suka kawo da ruwa kororuka mu kai da Allah ya fi karfin mashin ta shiga cici saboda muna cikin matsala inda za a taimake mu a sama mana ta yadda za a yi gwamnati muna roƙonta ta taimake mu hanyar mu dai ya gagara a sama mana paternity wanda za a sama mana malama osi wanda za ta dinga karban matan mu tana taimaka musu da taimakon gaggawa ta wajen wannan mutum da muke fama da shi
0: Umaru baban kawo dattijo ne dan kimanin shekara 92 da haihuwa yace tun da suke a wannan gari shi ya sanin sa bai taba ganin wani abu waye na gwamnati wanda aka kawo al'umma wannan gari domin su mora ba
9: yanzu na gani nan ina da shekara 92 amma tun da nake garin nan ba wani abu kayan gwamnati a garin nan sahihin kayan gwamnati ne ba shi ko su sai bani ne wani yaro mu ya samu fuhutun mafsun ta inda ya samu bol din nan fi sabilillahi buka samu bol guda da yau bol din nan da yake kwana musun ba akai shi muna shan ruwa ko a yafi koki akwai ki muke shan ruwa don koki ne inda mina ya kuma ruwan ya gurbace sai mun sai aluman mun sa cikin ruwan kuna samu baɗi na kan sosa mun sha kai ku kan mu gwamnati da kuma na roƙon gwamnatin kaura mai adalci da suke ayyuka a bayyane mutane suna gani muna fatan da gwamnatin kaura ta wewayi ta samu littafin kuma kuɗi don muna cikin lungu gwamnati ba su san da mu ba amma kaura yana bin lungu da sako da abin yana aikin gwamnati to amma tun da Allah ya ya kawo inda za mu samu yin maganar gwamnati ta ji to muna roƙon gwamnatin kaura ta waiwai wannan gari da kuma kuɗi ta mana wani aiki na alheri muna bayan ta 100%.
0: To daga nan sai muka waiwai sarkin kumbu kuɗi inda ya bayyana mana cewa lalle wannan koke da al'umman garinsa suka faɗa gaskiya ne haka dai suke ta kamfama kuma suna kan mika kokensu inda ya ci gaba da cewa.
10: Ni dai ina roƙon gwamnatin jihar Bauchi mai girma mai katafila sarkin aiki muna ji abin da kake a birni muna ji abin da kake a alkariyu to mu a waiwaye mu ne da muke ƙauyen yammacin liman katabun zuwa daji a taimaka a taimake mu a waiwaye mu ga abin da talakoki na suke nema ya Allah ya ubangiji Allah gwamna ka taimake mu ka ji kukan mu alhamdulillah
0: Abdulmalik Abdullahi kenan sarkin kumbu kuɗi Allah ya sa wannan koki naku ya je kunnen wanda ya kamata su yi taimaka muku to daga nan kuma sai mai waye kungiyar yan keke na pep da kuma kungiyar Return Nation jihar Bauchi da farko dai kungiyar Return Nation jihar Bauchi kowa ya sani kwanakin baya sun samu sabon matsuguni daga wunti zuwa tsohon tashar das da wanda daga nan ne kuma ya kasance maimakon a samu ci gaba a can sai kuma aka samu koma baya kun keke na fafe suka samu ci gaba abin da ya faru dai shine masu keke na fafe sun dauki fasinjoji ba sa tsayawa a tashar das sai su wuce da su kai tsaye da dukkan inda za su je a wannan hanya dan haka ne muka tattauna tare da wasu daga cikin shugabannin kungiyar Return kuma wanda suke Das Road Malam Nuru Ahmad shine sakatare wanda ka sani da dan masani shine ya fara bayyana mana a cikin tattaunawa da suka yi kamar haka
11: da farko muna mika godiya wa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama muka daure wa zuciyar mu kamar yanda ita gwamnati ta buƙaci mu tashi a wannan guri da muka raya ta sama da shekara 40 muna cin abinci kuma rana daya lokaci guda kwatsam aka zo aka ce ba a buƙatar mu a wannan guri so Allah ubangiji ya kawo mana taushin zuciya mun yi biyayya wa gwamnati ba tiya gas ba zunguri ba zagi kamar yanda suka zo lokaci guda suka ce ga buƙatan gwamnati muka ce mu masu biyayya ne kuma mun yi biyayya mun koma wurin da suka ce mu koma suka mana allocating a can tsohuwar tashar das nan ne suka mai da mu yanzu tsofa inda muke kenan a halin yanzu
12: to me jira sunanka sunana Awwal Isa wanda aka fi sani da Awwal Dangiwa kamar da sakatare ya bayani kai wasu irin matsala kake gani yanzu kuke fuskanta a wannan wuri ko komai na tafiya daidai
13: to a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim a fanni na magana na gaskiya har ga Allah muna fuskantan kalubale na abubuwa da dama a
12: yanda muke da har ga Allah mukan yi lodi normal for successful direba dai je maka lafiya ya dawo lafiya babu kuka a hanya babu taraddadi na wasu abubuwa amma har ga Allah bisa doka da oda da gwamnati ta bayar da muka koma da spark tsohon tashan da spark har ga Allah muna fuskantar kalubale da dama direbobin mu da yawa suna koki babu passenger kuma har ga Allah passenger ba sa zuwa can wajen shine maganan gaskiya kenan kuma har ga Allah can din nan nan tashan ma kuma an kashe ta nan din karan kan nan din ma babu passenger yanzu kwata kwata sun bi umarni sun koma can to amma har ga Allah passenger ba sa zuwa bisa yanayin rayuwa da kuma yanda muka fuskanci kanmu wajen yayi nisa saboda dawainiyan go and come zai biya kudin mota daga can kauyen su misali ni dan liman katagun ne zaka biya 2000 a zo a sauke ka a dasfar ka sake zuwa nan ka biya kudin mashin ya kawo ka cikin gari har ga Allah mu direbobi yana da kyau gwamnati ta duba mana wannan yanayi da muke ciki mun bita a hukumance ta sa mana doka mun bi babu wani irin tashin hankali babu wani irin hayaniya bisa dokan da ta sa mana mun bi amma har ga Allah koken mu shine ta duba ta ga irin matsalolin da talaka ke ciki talaka yana cikin kalubale a wannan rayuwa ga yanayi na damina kuma daman yanayi ne na babu kudi a hannun jama'a yanzu a zo a sauki mutum a tashan dasbar ya biya kudin mota ya sake biyan kudin a cabo ya shigo da shi gari misali zai tafi turum zai biya kudin mashin daga dasbar ya tafi turum ya gama damuwansa ya sake biyan kudin mashin maimakon a sauke shi a winti sai ya sake komawa dasbar har ga Allah da mu da passenger har ga Allah kowa yana cikin matsala to
14: san masani kamar yadda ya fara zunguro zancen kungiyar ku muna da labarin cewa ɗan keke na tek idan suka dauke muku passenger ko suka dauki passenger daga winti maimakon su kai muku a tashin da sai su wuce da shi inda passenger ke bukata a wannan hanya haka ne
15: to assalamu alaikum wannan magana ba ƙarya bane amma kafin in tsokaci akan maganan keke na tek ita kanta fa inda gwamnati ta mayar da mu wannan guri na dasfar yanzu tsohon tashin da su da alƙawarin za a cire makanikan da suke wannan guri don mu samu daman yin lodin mu da kyau tunda suka je suka jibge mu ba su sake zuwa sun duwaiwaice mu ba babu inda za mu samu mota muna nan dai rampart ne kawai akan hanya so babu office babu wajen fakewar ruwa in ana ruwa sai dai mu gudu kuma makanikan da suke ciki da kuma mutanen da suke ciki tasha kan haya san tasha na mota ne to amma fa inda za ka tsaya a cikin tashin kai lodi wannan shine babban abin da yake daga mana hankali dangane da hidiman goma maganan keke napep sun riga da sun gama da mu gaba ɗayan idan suka zo wunti suka dauki fasinjan a maimakon su kai da spark a sasa a mota su tafi sai su gangara da fasinjojin nan su tafi can destination wai kaga dan keke napep ne da ya dauki fasinja a cikin gari ya wuce da shi har kafir ba ma liman katagun ko ta fawa bali har kafir suke wucewa to akwai haɗurruka da muke tunanin zai iya a causing dalili wannan babur mai kafa uku iyakacin tafawu zinda mai telefoni ne ma'ana iya operation din da za ta yi a cikin gari ne ko gugulin kai idan kai gugulin ma'ana ka hau yanan gizo ka buga ka nemi yanda tricycle take operation dinta zai gwada maka shi wanda ya kirkire ta ma a cikin gari ya ce ta yi operation bai ba ta dama ta fita farin layi ba to saboda haka gwamnati mun kai kokenmu mun zauna da 'yan sanda mun zauna da BIO mun zauna da road safety mun zauna da shugabannin da abin ya shafa har ɗan barota shugaban barota mun zauna da shi da alƙawarin cewa za a datse su dawo operating din su iya cikin gari amma har yanzu babu abin da gwamnati ta waiwayi direba
14: to bayan wannan tattaunawa da kuka je tare da kungiyar yan retain na Dasrot da ke nan Bauchi sai muka sadu da shugaban kungiyar Achaba da ke Kenapep Alhaji Bala Dauda ya ce lalle haka ne amma su a matsayinsu na 'yan keke napep ba musu adadin iya inda za su je ko an ce musu ga iyaka inda za su rika aikace-aikacen su a fadin jihar Bauchi ba don haka sai dai a yi hakuri amma shi ma ya ba da shawara ga su masu keke napep su daina dogon tafiya dangane da hadarin da yake tattare da wannan tafiya a wani zantawa da muka yi da shi inda ya fara da bayani dai kamar haka.
5: To alhamdulillahi mu keke nafe ba wani gunda aka ce keke nafe iya guri kaza za ta tsaya a jihar Bauchi, ba kuma a jihar Bauchi ba, duka Najeriya. Keke nafe ita keke ne wanda tana aiki ne, ita ba ta da tasha, ita ba lodi take a tasha. In ga dan keke a nan da ya kasa ba wai yayi lodi ne na wata jiha da wani local government ko waje ba, a'a sai ka samu yanzu misali daga nan muna da kekuna a Bayara, muna da kekuna a Yelwa, muna da kekuna a Malaraba, muna da shi a Liman Katako, muna da shi a Das, muna da shi a hanyar Kano Gombe, ya duk muna da kekuna. Dan keke fa ya dauki fasinja ne na 100 na 200 na 200 sauke dauke mai sauki, shi fa haka aikin keke na fi. Ba wai yana lodi ne a tasha, mun ware tasha ana lodin wasu wurare ba, to ita keke na fi. Amma dai ba yanda muka zauna a jihar Bauchi muka ce keke na fi daga nan zuwa nan, muka yarda muka yi arkuce muka amince muka jeje ne, ba mu da wannan fasiya ba mu ba ni da kwani ba da ni akai.
14: To idan mun dawo nan cikin garin Bauchi, kamar yadda wasu kungiyar Richard da na NURCW suke lodi anan wanci wanda ita gwamnati ta saba masa masuguni a tsohon tashar da sai kasance idan fasin da sun saba ganin su a wurin basa nan in keke na fi su dauke suna zuwa irin su da satafa abu da har ma burga suna tunanin wai kuna zuwa kun ana musu samun fasinja.
5: To alhamdulillahi na farko dai dan ja hankalinmu gaba daya da direbobin ke motoci da na keke na fi. Alhamdulillahi su yanke direbobi suna dargin yan keke na fi suna kwashe musu ba kuma ni a iya na tunanin sai hakuri sun sani aiki duk tuki da mashin din da keke na fi da a chapa da motocin duka akan samu rashin aiki sosai idan damuna ta yi aikin damuna, dama hakuri ake yi. Yau da kaka idan kaka ta yi tashin ma ka je ba mota ba za ka maci wannan korafin ba, amma yanzu da damuna mutane sun koma gona ba yawan tafiye-tafiye ake yi ba. Lallai su sani da direban keke na fi da mai mota dukan mu direbobi ne, kuma yana da kyau mu samu kyakkyawan fahimta da juna. Shi dan keke na fi inda na faɗa baya, yau a Bauchi ba za ka ce ga tashan da muke lodin wani waje ba a cikin garin Bauchi, babu. Yanda keke na fi ɗau fasina daga nan ya canka ne Yelwa ya samu na gwallame je sauke dai samu na gaba ya ɗauka ya sauke ɗauka sauke ɗauka sauke a iya ci haka makon ya sauke gairi ya samu ya juyo dai juyo ne ya dawo. Shi baya da wani lodi ko tasha ko wani abu, ma idan suna da wani fahimtarsu wani zarginsu ko wani abu yana da kyau sai su rubuto mana mu a matsayin na shugabanni sai mu zauna da su sai mu tattauna matsalolinmu na gida tsakanin mu da su mu warware matsalolinmu.
14: To amma baka ganin cewa tafiya nesa da ake yanzu misali muka dauki hanyar Maiduguri zaka samu keke na fi ta je daɗe, idan muka komo ta hanyar Kano zaka samu har gadan Maiwa suna zuwa, hanyar Jos kuma suna zuwa har na Bardo. An kai dai kana ganin ba hatsari bane tafiya mai nisa ga yanke keke na fi irin wannan hanya.
5: To ai ka fahimci maganar, wasu keken ba daga Bauchi suke tafiya tamma na can ne suke aiki a gudu, an ga keke na fi kawai sai ci daga Bauchi ta taso, mu ba daga Bauchi bane. Kuma girma gwamna ya ba mu kekuna guda 1000 an raba dukkan local government na mun ba su kekuna kuma suna aiki har yanzu a local government local government. Shi sa inda na faɗa kawai wannan abinda da ya jawo wannan suke ta ce kusan nan wallahi dan karancin aiki da aka samu na damuna. Amma da kaka ka ji wannan magana wallahi ba za ka ji ba, kuma yanzu na gaya maka rubuta kaka na yi motan ma a tasha neman ta da a dinga yi kowa ya dauki fansa ya tafara ta yawo. To ba ma mai sake wannan maganar, ba ma mai tunanin wai dan keke na fena kan hanya ko na guna ko kaza, babu ma wannan sai a zauna lafiya. To idan aiki yayi sauki damuna in sun ga dan keke ya wuce da mutane ko su ya kwashe musu fasinja, baka tambaye shi ka ji daga ina dauko fasinjan nan ba, baka sani na san fasinjan nan ba, kai tunanin ka ne ko kai ce a ya dauki fasinjan guri kaza guri kaza. An ga misali wani ya dauka daga nan suka can kaga wani kawai a gabe ka dauka nan din ne ya tafi can, kuma lallai baka tabbacin wannan. To mu aikin da muke yi aiki ne muke na hankali, lallai keke na fi lallai kamar da aka faɗa gun dogon titi highway gaskiya yana da hadari a gun keke na fi. In da mu faɗa gaskiya ne da mu faɗa ita mu faɗa gaskiya ba daidai ba ne wannan, amma dai babu wani ka'ida da muka yi daidai, muna ta kokari muna tarar da mutane su kiyaye bin dogon hanya saboda ita keke na fi ba mota ba ne.
14: To madalla da wannan bayani na Balado da shugaban kungiyar Achaba da keke na fi na jihar Bauchi kenan, muka zo karshen wannan shiri namu na filin yan kulab ɗinmu na wannan makon. A madadin mai kula da filin Aliyu Adamu Rafin makaranta wanda ya ɗauka mana wannan sauti Anas Shehu, ni Musa Sarkin Fada Tirun da na gabatar da ke mana fatan saduwan alheri.

Oh, my God.

Lamba,

0: mi.
1: Allah da di gare da kaje mana. Ne da ran magana ya ji ba ho